kalibutan. Kita mo, hindi man tanan pero madamo sa mga leaders naton sa kalibutan, labi na gid sa mataas ng mga leaders naton, like sa Congress, like sa Senate, like or the Indira, nga sabiin daw gusto nila nga tubtub san o ara dira sila. Oh, wala sang ginatawag contentment. But siling niya sa Bible, godliness with contentment is great gain. Anong principle? Is godliness. Magsiling kita godliness living in a way that honor God. Hindi yang imo kaugalingon ginatibong mudra kon leader ka. No, hindi yang ikaw ang may poder. Oh. Because you are godly man, you are godly person. So nagakabuhi ka sa pinaagi kag naga padungog sa Ginoo. Oh. Mga utod, amo na iya ang leadership. Say, that's why the principle of the Bible nga saliin makita naton dira, godliness with contentment is great gain. No? Godliness, ano niya ang word niya contentment? Being satisfied with what God provide. Oh, nga may pag hindi lang nga may pagkontento ka because you are godly and you are satisfied tungod sa Ginoo. Say, di ba? You are satisfied. Oh, and gain recognizing that spiritual riches are greater than material riches. Di ba? Gina-recognize nimo ang kamanggaran nga espirituanon nga iya sa Dios dako compare sa mga kamanggaran diri sa sining kalibutan. That's why if you are a believer or Christian, anong principle sang natawag godliness with contentment is great gain, living in what? Living in godliness. Godliness should be our lifestyle. Oh, ang pagadyos nun, amunang imo kabuhi. Hindi yang nga kristuhanon kung kaysa, ang kabuhi daw sobra pa sang kabuhi nga wala Diyos. Oh, di ba? Labi na gid kun leader ka. Bote amuna nga may mga pastor nga nag-leader, nag-intra sa politics, kisa maumid lang o mahuya kita kung kaisa sa nawong sang kalibutan. Di ba? O, daw hindi na nagapangibabaw ang godliness. Di ba? Amo na nga ang nagapangibabaw ang paghigugma na sa kwarta. Amo na nga siling sa verse 10, for the love of money is the root of all evil. O, gamot sang tanan nga pag. Gamot sang tanan nga kalautan. Kita mo na? Nga maanugali, ma-divert ang aton atensyon. Kung nagakabuhi ka muna, nga siling sambalaan niya kasulatan, nga kung ikaw ya Kristuhanon, o oh, bakita mo si Daniel, o oh, grabe ang pag-preserve ni Daniel sang iya godliness, o oh, si Joseph, o oh, ano bala nga mga hari sa unang ilang ang ara sa ibabaw nila, nagagobern sa ila, pero kung paano yan ni Daniel, paano ni Joseph na manage ang iya leadership oh, dito sa kamot ni Nebuchadnezzar, bisan pa si Joseph sa kamot ni Pero. So godliness should be our lifestyle. Living in godliness and then siya, loving God. Amo na nga, the love of money is the root of all evil. Ang kamanya sa Ginoo, love God. Oh, our love for God must be greater than our love for money. Ang pagigogmaya sa Diyos, amoya ang pakadakuunta sang sabutang o kon sa mga manggad sa sininga kalibutan, mga utod. That's why loving God, higugmaunta ang Diyos. Diba? And living greediness, living God, greediness, bayaan ta ini. The words, ano nang siling sa verse 11, but thou, O man of God, flee these things and follow after righteousness. Nya, flee these things, turn away from the love of money and worldly desire. So, bayaan ta kagtalikdan ta ini ang mga butang ang pagigugma sa kwarta. Mga utod, ang kwarta yan nami gina, hindi kinanglanon na isang tao. We need money. Pero ang kun ang imugugma sa money or sa kwarta, naglabaw sa gugma sa Diyos, anong matabo? Say, root of evil na kay nga aman,
mahimo ka sa kalautan. O, hindi mo na na-exercise ang Diyos nun nga pagkabuhi bangod sini nga mga butang, mga utod. That's why living greediness niya flee these things. Ano siya sa verse 11? Sa verse 10 niya, loving God, don't love money. Because lami, it is very important, necessary, but gina-discourage kita sang Ginoo nga hindi na ton pagigugmaon ini nga manggad sobra sang sa Diyos. Say, not only the sinisabalan niya kasulat the principle, but the perspective. Ano sa niya ang perspective? For we brought nothing into the world, and it is certain we can carry nothing out. Kay nagkari kita sa kalibutan, nga wala sang dala, magabalik man kita, nga wala sang dala. Nga man, because wealth is temporary. Ang kamanggaran, nga ginbaylo mo sa Diyos, ang kamanggaran sa iyong kalibutan, nga gintalikdan mo ang Diyos, ang kamanggaran sa sining kalibutan nga sa diin nagpalayo ka sa Ginoo abyan ka ginigugma talupangda ini nga mga kamanggaran temporaryo lamang ina amo na nga magtan-aw ka sa mga balita labi na gid sang nagdigan na tabo nga makalamidad didto sa part sang Pampanga sa iban nga probinsya kanami sang mga balay pero ginbayaan sa nagaistar nga aman ara na sa tunga sang tubig natabo sa Nepal ang mga balay nga gwapo sa lakyan nagalulutaw lang sa tubig ginaanod sang baha. Imagine mo sina. So sa aton painitanan nga mga manggad nga nagpapalayo sa imo kag nagpalipat sa imo sa Ginoo nga Dios nga tag-iya sang imo kabuhi nga ginbayaan mo wala mo na siya gindumdum wala mo na siya ihan ginalagad bangod sininga mga butang. Remember, wealth is temporary. Remember, wealth is tempting. Ang kalibutan, ini nga manggad. Ano siling sang verse 9 and 10? Makita naton, but they that will be rich fall into temptation. Say, may katalagman, diba? Nag-abot ang panahon nga magapalayo ang tao sa Ginoo. Wealth is to be treasured properly. Ano yung siling sa balaan niya kasulatan? Kung may ara kasi na, halungi ina, tipigi ina, gamita ina sa imo panimalay, gamita ina sa buluaton sa Ginoo, ispend ina abyan sa Diyos nga naghatag sa imo. Kay siya naghatag sina, kung hindi ka nangin matutom, mag-aabot ang tion, pagabawion ina sa Diyos. Gani mga abyan, anuman nga pagkabutang, nga ginhatag sang Diyos sa imo, halungi kag tipigi, kag pasalamati ang Diyos, kag bahini ang buluhaton or ang ministry sang Ginoo. So salamat gid sang inyong pagpamati sa sininga aga, ang inyo abyan sa kahanginan, Pastor Francisco Gamosa, sang La Castellana Fundamental Baptist Church, nga nagasiling kabay ang Ginoo, magpakamaayo sa aton tanan.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Pedreg, Pedreg! Mauho ka alam yung mga cellphone, ha? Ano naman? Manong kalasosyo, mamalas ang aga po.
3: Tatay, Sabado man subong.
4: Ay, manong kalasotso na? May eskwela ko ya.
5: Lolo, Lola, Nene, Inday, Toto, mga soltero kag mga dalaga ko nga mga kabataan. Asawa ko, bugtaw na kamo, mamati na ta sa Radyo Alskwelan nga programa sa 1233 DYBS. Radyo Alskwela, nagadala sang bago nga paglaom para sa aton nga mga abyan nga wala katapos ang ila pag-eskwela sa high school kag elementarya. Sa Radyo Alskwela, may paglaom ka. Radyo Alskwela sa 1233 DYBS. Yari na ang aton RBI instructor.

0: Application. Pagkatapos ninyo marinig ang araling ito, maaaring ang IELTS learner ay makagawa ng mga dokumento o dokumento na maaaring gamitin sa pag-apply ng trabaho. Ang competency na ito ay mayroong cross-competency sa iba't ibang learning strand tulad ng Learning Strand 6. Create the necessary documents for the job application. Learning Strand 5. Access the documents for job application. Learning Strand 4. Analyze the necessary employment documents. Learning Strand 3. Use the knowledge gained from the document analysis to create persuasive documents. Learning Strand 2. Determine the necessary documents for the job application. At Learning Strand 1, identify basic information about the necessary documents for employment opportunities. Bakit kailangan ang resume sa pag-apply ng trabaho? Kailangan ang resume sa pag-apply ng trabaho dahil ito ang nagsisilbing maikling pagpapakilala sa isang aplikante. Narito ang mga dahilan. Una, ipinapakita nito ang iyong mga kwalifikasyon tulad ng edukasyon, skills at karanasan. Pangalawa, nakakatulong ito sa employer na makilala ka kahit hindi pa kayo nagkikita. Pangatlo, ipinapakita nito kung angkop ka sa posisyon na iyong ina-applyan. Pang-apat, nagbibigay ito ng impormasyon tungkol sa iyong mga kakayahan at achievements. Pang-lima, maaari itong maging daan para maimbitahan ka sa job interview. Sa madaling salita, ang resume ay mahalaga dahil ito ang unang dokumentong ginagamit ng employer upang malaman kung ikaw ay kwalipikado para sa trabaho. Narito ang simpleng paraan kung paano gumawa ng resume, lalo na kung gagamitin mo ito sa pag-apply ng trabaho. Mayroong mga bahagi ang resume. Una, personal na impormasyon. Dito nakalagay ang iyong buong pangalan, address, contact number, at ang iyong email address. Pangalawa, career objective. Dito dapat ilagay ang maikling pahayag tungkol sa trabahong nais mong makuha at ang itutulong mo sa employer. Pangatlo, educational background. Dito nakalagay ang iyong paaralan, kung saan ka nakatapos ng iyong elementarya, ng iyong junior high school, ng iyong senior high school, at kung ano ang kursong iyong natapos. Dito rin nakalagay kung anong taon ang iyong pagtatapos. Pang-apat, work experience. Dito nakalagay ang pangalan ng kumpanya o establishmento kung saan ka dati nagtatrabaho. Ano ang iyong posisyon? Mga taon o petsa ng iyong pagtatrabaho. Dito rin dapat nakalagay ang mga pangunahing gawain. Panglima, skills. Dito dapat ilagay ang iyong skills. Halimbawa, communication skills, computer skills, teamwork, time management, at iba pang kasanayan na angkop sa trabahong iyong ina-applyan. Pang-anim, character references. Dito dapat ilagay ang pangalan ng iyong character references, posisyon at contact information. Kailangan pumili ka ng taong maaaring magbigay ng magandang reference tungkol sa iyong trabaho o pag-aaral.
1: A resume contains the following sections. First is the personal information. So in personal information, you need to write your full name, your address, your religion, your contact number, your email address, your birth

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: God is able. From disability to possibility.
1: Kumusta po kayo? Welcome na muli dito sa ating programang God is Able, mga kaagapay. Tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702DCAS. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at sa inyong pong pakikinig. Ako si Raquel Camolandong.
2: At ako naman po si Peggy Lotto. Ang God is Able ay member ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Maaari niyo po kaming tawagan sa mga numero na 0999-223-5675 at ang amin pong globe number 0916-296-6620. Maaari rin po kayong tumawag sa aming landline na 865-433-22 local 401. Magandang umaga, tanghali gabi. Ako po si Peggy Lotto at kasama ko po si Ate Raquel. Hi Ate Raquel.
1: Hello Peggy. Yan, I hope you're well na. Physically well. Salamat po ulit sa inyong pagtutok. And syempre Peggy, introduce muna natin ang God is Able. Kasi tayo po ay hindi lang radio program, tayo po ay isang ministry, isang advocacy. Ito po ang ating mga ginagawa. Meron po tayong mga iba-ibang programa. Ang isa po dyan ay yung ating family camp. Nangyayari po ito tuwing summer, month of May. Nagsasama-sama po yung mga families affected by disability for inspiration, for encouragement, for refreshment at magkaiyakan lang, mag-fellowship lang, mag-enjoy lang, di ba? Enjoying the place and the good food. Ay nako, masaya po at nakaka-bless talaga itong family camp. Sana nga po ay ipag-pray nyo, no? At i-consider na mag-join dito sa family camp next year. Kaya po, we hope na magkita-kita tayo doon.
2: At bukod po dyan, meron po kaming tinatawag na Gift of Mobility where we partner with different Christian churches po dito sa Pilipinas, no? At hinihingi po namin na magtuon lang po kayo dito sa programa sa mga informations regarding our Gift of Mobility, lalo na po yung mga hindi connected sa church, kasi po namimigay po kami ng mga wheelchairs, crutches, canes at mga walker doon po sa churches na partner namin. Kaya kung gusto niyo po, kung kayo po ay nangangailangan talaga ng wheelchair, talaga naman na hindi kayo pwedeng umalis nang wala ito, maaari po kayong tumawag sa mga numerong nabanggit kanina. At bukod po dyan, syempre, hindi lang po wheelchair, kung hindi ang pinakamahalaga po ay ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesus. Kaya natin ito ginagawa. That's why, Ate Raquel,
1: yes, totoo yan. Ano? Dahil sa pagmamahal ng ating Panginoong Jesus, ang platform lang yung mga walking devices na yan, pero ang message talaga natin ay yung pagmamahal ng ating Panginoong Jesus. At ang isa po na ginagawa natin ay yung mga capacity building initiatives natin. At ang tawag natin po dyan ay Building Lives Together. Ito po ay mga conferences, mga seminars related po sa disability. At tayo po ay merong course. Ang tawag nga ay Building Lives Together. Ito po ay in partnership with the Asian Theological Seminary. Ilang sessions din po ito, talagang lalalim ang ating pagkaunawa tungkol sa disability. Kung ikaw ay merong disability, kung meron kang pamilyang may disability, at kung ikaw ay merong puso para sa mga may disability, maganda po itong course na ito na alam nyo yon, ma-enroll ninyo para makatulong talaga, para mas malalim ang inyong understanding about disability. So ayan na, na-introduce na natin, Peggy.
2: Siguro Ate Raquel, no, ikaw na rin na mag-introduce sa guest natin dahil alam mo na, mas kilala mo siya.
1: Oo nga, so after ng maraming palitan ng mga chat messages, medyo nagkakilala na rin at nakita na rin natin siya, di ba? Siya po ay isa sa mga pastors ng Church So Blessed sa Pampanga. Siya po ay isang tatay na meron ding disability. Mamaya po ikikwento na niya yan. At siya po ay very active na nag-organize ng mga seminars, mga lectures para po sa mga parents ng may disability. Welcome po natin dito sa God is Able program for the very first time, Pastor Jerome Benitez. Hello, Pastor Jerome.
2: Hello, Pa.
3: Magandang po sa lahat. Kumusta po kayo at sa lahat na nanood at nakikinig ng FEBC po at ng God is Able.
1: Yan. Maraming salamat, Pastor Jerome. Kayo po ay merong in-organize, ano? May initiative kayo sa Angeles Elementary School. Ano po, kung saan nakapunta na nga kami ni na Peggy, ano po ba ito? Kaninong initiative po ito? Sa Church So Blessed o sa school?
3: Ito po ay initiative ng church. We started 4 years ago. Feeding program lang para talaga sa mga learners with disability. So yung unang dalawang taon namin, talagang feeding program every 2 weeks. Tapos nagkakaroon ng monthly parang fellowship. Merong birthday celebration sa batang may kapansanan. And then Word of God. And then after 2 years, we receive a word from the Lord to open up a ministry for the parents. And then, nagtatanong kami bakit, kasi ako mismo naka-receive ng word eh. During the anniversary of the church, kinto na anniversary, the word came to me na, Pastor Net, on the right side. And then in my heart, that whole night, hindi ako pinatulog. Sabi ko, Lord, ano right side? And alam po ni Pastor Jen, aming head pastor na, this is my ministry. It's winning the disability. Pero, hindi ko alam na mas ipalalawak ng Panginoon, ipalalalim. Kasi after that, after a week, was sitting in the flagpole. Tapos I heard one night na tatay, umiyak na, sabi niya, hindi ko kaya ang hirap magtotoo ng pamilya with our situation. And then in moment, ang principal, kasi kapos ko naman, sabi ko, maaari ba magkaroon ng venting? Counseling and parang fellowship para sa mga magulang ng learners with disability. And then he approved right away. And doon ho nag-umpisa lahat. So magto 2 years na ang ministry na to para sa parents.
1: Okay. Oo. So ilang parents po ba ang pinag-uusapan? Ilan po ang count nila?
3: Normally nag-average tayo ng 60 to 70 every session.
1: Dami, no, Peggy? Pero sa total po, ilan po ba ang mga batang naka-enroll doon na may disability sa Angeles City Elementary School?
3: As of the moment, ngayon po meron tayong 420 na students po.
2: Pastor, yung po sinabing 420, different, ano to, di ba? Different kinds of conditions. Like, meron
3: po iba? Meron tayong HI or hearing impaired, meron tayong vision, meron tayong visual impaired, meron tayong ASD, ADHD, meron tayong Down syndrome or DS, meron tayong multiple like minor. Mas maraming kayo ang ASD. For past 3 years na naka-sit down ako sa school palagi, nakaupo ako doon, nakikinig sa teacher na humingi ng tulong. Mas dumarami ang numbers ng ASD.
1: Mm-mm. Autism Spectrum Disorder. Ano? Oo.
2: So bakit kaya, ano kayang, ano nung rasonan na bakit na madami? Paras, may question ako sa iyo. Kasi bukod sa ito, meron kang ganito yung organization na kinupuntahan. Pero pas, nung nandiyan kami, we've learned na meron kang isang hana na ano anak na meron ding condition. So what about the condition of Hana?
3: Hana is my adopted daughter. Binigay siya ng half brother ko nung hindi na nila kayang palakihin. From the moment na pinanganak siya, dahil premature siya, 6 months old. So kinupup ko na si Hana. And for 3 years or sabi natin 4 years na lumalaki si Hana, I was in denial. In denial ako sobra. nasa Bible school ako, naka walker, naka trolley siya, and then pagtatanong ba di siya lakad, no, she's here's not. I keep denying for that time. And then so she have a multiple disorder. She have a minor ASD or then minor cerebral palsy and then nonverbal.
2: So ano, multiple disabilities ang meron si Hannah. Ano?
3: Opo.
1: Pastor Jerome, nung tinanggap niyo po siya, may idea na kayo na merong disabilities ang si Hannah?
3: Well, kasi maliguro meron akong expectation dahil premature siya. Pero dahil sa newborn screening, hindi lumitaw, hindi nakita. So in my heart, okay siya. In my heart, okay. Kasi hindi ko hindi naman makita sa mukha. Hindi. Kasi normally, pag sinabi natin disability, we saw, tinitignan natin panglabas. So in my thought, dahil premature siya, doon ako nakatingin. Though for the longest time, even youth days, I was connected with the people with disability dahil nag-aral ako ng sign language. So nung dumating siya pang, my heart was okay. Pero nung lumalaki siya, unti-unti ko nakita yung disability. Pero I keep denying, almost 5 years.
2: Mm-mm. Si Hannah po ba ay nag-iisa yung anak?
3: Yes po.
1: Sabay kami na po. Si ganito yun, ano? Sa akin nga, na biological son ko si Toy, ang hirap-hirap, ano? Ang bigat-bigat. Sa inyo po, paano yun? Kasi hindi nyo biological daughter si Hannah. Ano po bang naramdaman nyo? Lungkot, galit, pagsisisi, nakinuha nyo siya, pagki-question sa Lord. Ano po yung mga naramdaman nyo? Sa 5 years na yun, ang tagal ah.
2: Oh, bakit ka in denial?
3: Yung first 3 years, andun yung puzzle. Puzzle na po ako. Ano yung, even my dad, that time, and boy pa yung daddy ko, sabi niya, ano to? Nagtanggap ka ng bata, pero may condition. But in my heart, I was denying. But hindi ako makapag complain kay Lord. Kasi doon nga siya na ipalabas na life story ko sa 700 Club. Nandun siya na, grace has been given to my life. So I should also been extended my grace doon sa mga fatherless. So, hindi ko nakita yung negativity eh. Nakita ko yung need ni Hannah ng isang tatay kasi naging fatherless siya at that moment. So, I was called to be a father to the fatherless. So, parang wala sa akin yung... Andun siguro po Ate Raquel yung magtatanong ako, bakit ako Lord? Pwede namang makatanggap ako ng a regular kid, a normal kid, pero bakit ganito? And then, pero hindi mabot yung tanong eh. Nandun yung nag-overflow yung conditional love.
1: Grabe. Peggy, 5 years. Ano po ba mga nangyari sa inyo sa loob ng 5 years? During that time na in denial kayo, ano pong mga ginawa nyo? Anong mga nasabi nyo kay Hannah? Kumusta ang relationship nyo?
3: Yes po, I'm actually kasi umuwi ako ng Pilipinas after mission in Dubai. Dumating na si Hannah sa buhay ko. And then that time, pinagpatuloy ko ang Bible school. So, during those years na I keep in and out of the mission, Cambodia, India, Malaysia, pag umuwi ako, nakikita ko yung condition niya na talaga hindi siya naglalakad, gapang lang siya. But in my heart, I was keep denying lang. Pero sabi ko, sige. Then I asked my friend, sabi na, baka kailangan na ng therapy. So, in that 5 years, naka-strolly lang siya. Lalabas kami, kahit lumalaki siya, ganun lang siya. Pero sa heart ko kasi parang dahil hindi naman ako talagang regular parent eh. Biglang tatay lang. So, biglang ikot ng mundo, biglang ikot din ng cycle ng buhay ko. So, I was working in a corporate, I was a tent maker, pero sa kanya umikot biglang mundo ko until nung ma-receive yung word na Panginoon na I'm preparing for a bigger ministry. Just be ready. And then my heart was kept denying. Sabi ko, in what way? In what part? Sabi ko. Okay. And then, dahan-dahan ako nakakonek muli sa malaking grupo ng PWD.
2: Pastor, may tanong ako kasi, kanina sabi mo, galing siya sa half-brother mo. So, anak ba ito ng half-brother mo?
3: Kasi, yes po.
2: Okay. So, in a way, related siya sa'yo.
1: Pamangkin.
3: Yes po.
2: Pamangkin mo siya. Half-brother sa side ng dad mo or sa side ng mom mo?
3: Sa side po ng mom po.
2: Ah, ayun. Kasi, you know why I ask? Kasi I remember kanina nung sinabi mo, na parang sinabi ng dad mo na kumukuha ka pa ng ano ng mag-aalagaan. So ayun, so kaya pala sa side ng mama. So nung sinabi naman to sa iyo ng dad mo, ano naman ang naisip mo? Kasi nga naman, di ba, naisip mo ba na oo nga, bakit hindi ko na lang isole? Ito talaga sa kaya guys, sinasabi mo pastor na parang bigla kang naging tatay kasi
1: tatay.
2: Parang ikaw ay wala pang asawa pas, no?
3: Yes, nung umuwi kasi ako ng Pilipinas, stable na ako sa abroad, sa ministry, sa mission. And then my dad asked kasi namatay yung stepmom ko noon. And then sabi niya, uwi ka ba ng Pilipinas or ibibenta kong bayo mo? Those are the words na pabiro ng daddy ko. And then sabi ko, sige na, uwi ako next month. But out of nowhere, pag uwi ko ng Pilipinas, hindi kasi alam ng daddy ko na I'm reconciling with my biological mom that time. And then I'm winning their part in to be their Christian. So, nung pumasyal ako doon, I saw my younger brother, yung bunso namin. Tapos sabi ko, uy, gaganda namang anak mo ah. And then sabi ko, pabiro kong sinabi, sabi ko, sige, pag hindi kaya, akin na lang isa. Parang pabiro lang. But out of nowhere, when I was in mission in Cambodia, yun nga, my in-law na sister ay nabuntis muli ng unwanted. So they called me right away. Sabi nila, kuya, ilalaglag namin ito. And then the word na sinabi ko, hindi. Sige, kung hindi talaga kaya because of her finances, let me have the baby. Basta huwag nyo lang ilalaglag o huwag kang iinom ng gamot. But during the pregnancy, on her 6 months, nagka-measles ang in-laws ko. Kaya kailangan siya ilabas right away. Na nung nalaman ng daddy ko na uwi niya sa akin, dun yung galit niya. Pero sabi ko, Dad, it's not about the past anymore. You have to... Yung ang binibitbit ko sa tahanan nun para magkaroon ng forgiving ng daddy ko sa mom ko. That's the unconditional love. Whatever it is, you have to show the love no matter on whoever he is or she is that time.
2: Basta alam mo, napakalalim ng puso mo.
1: Grabe. Talagang magandang magandang na-interview natin si Pastor Jerome kasi nakakausap lang natin siya, di ba? Ang superficial lang pala nung nalalaman natin sa kanya. So, ano po ang mga nag-give up nyo, na-sacrifice nyo dahil nga sa kondisyon ni Hannah? At sino ang katuwang nyo na nag-aaruga sa kanya? Oo.
3: During her, siguro 7 years niya, may nabang daddy ko, tapos nandiyan yung may tag-aalaga din ako sa daddy ko kasi sakit na siya that time. So I'm working in a corporate world, so magandang buhay lahat-lahat. Pero nung pag tinawag ka talaga ng Panginoon sa mission na hindi mo inaasahan, kailangan mong bitawan yung comfort zone mo. Yung I'm working in a big company po talaga and I keep traveling in and out of the country every other week. Pero kailangan kong bitawan yun. Mas kailangan kong sundin ang panawagan ko sa Panginoon. And then when, kung tungkol po kay Hannah, Sa ngayon po talagang solo, as in solo parent, solo mag-isang inaalagaan, tinataguyod, and even I'm studying right now in a college, university, talagang habang nasa school si Hannah, nasa school din po ako.
1: Lumit! You're a student, you're a pastor, you have a ministry for PWDs, and you're alone raising up Hannah. How do you do it, Pastor Jerome?
3: Living by grace.
1: Amen. Grabe.
2: Pastor, curious ako, no? Kasi, ano, oo, wala kang kasama sa pag-aalaga kay Hannah. So, sa day-to-day po na mga, yung mga kailangan punuan kay Hannah, kumusta ka po? Paano mo po ito napupunuan? At yung ikaw po, paano mo rin ito sa sarili mo na natatanggap talaga? Ay, kasi ito ba ay agad mong natanggap? Kasi sabi mo nga, in denial ka, di ba? For 5 years. So, nung unti-unti natatanggap mo na, kumusta yung daily nyong dalawa? Kasi wala kang katuwang eh.
3: Nung in denial ako, nung nandiyan pa yung daddy ko at nung may nani pa siya, sabi ko, kaya ko naman kasi meron namang may finances naman, may kaya. But nung time na nawala ang daddy ko before the pandemic, and then kami na lang ni Hannah, tapos may pamangkin ako nakatira sa akin noon, sabi ko, Lord, ito yata yung tawag na I will trust your process. And then it's tapos nung pagbalik na nung regular days natin, ako nawala yung pandemic, kailangan ko na siya enroll sa school. And then doon ko na talagang kailangan tanggapin yung katotohanan kasi nung lumabas yung assessment na yun yung condition niya, the multiple condition, sabi ko, sige, Lord, tina. And then right then and then, nung mabuksan yung ministry, kaya sabi ko po kanina, parang for the past 3 years or 4 years na yata, regular nasa school ako ni Hannah. I'm mingling with teachers, understanding the different conditions per category. Uupo ako sa corner, makikinig sa teacher paano yung compassion nila para may adapt po sa sarili ko. Especially right now, as she grow as a woman, malaking struggle being especially tatay po ako. Pero dun ko nakita na you have to love the unlovable. You have to accept the unacceptable, and you have to give the wide and the deeper love for them.
1: Speechless ako sa iyo, Pastor Jerome.
2: Kasi hindi madali na lalo yung parang sabay-sabay, and then meron kang Hannah na inaalagaan, and besides, tama ka po, Pas, na yung inaalagaan mo lalo na babae, syempre itong mga panahon na siya ay nagdadalaga na, ang madalas na dapat nakausap na o nagtutray na sa kanya is babae, hindi ba? So doon po sa mga aspeto na pang babae, so papaano mo po ito inaayos kay Hannah? Nakita kita noon, Pas? Nakita kita noon, Pas? Pati yung buhok niya inaayos mo? Pati yung ipet? Na parang ano na so si Hannah parang 'di ba yung choice of ipit niya tatanda ko na napag-usapan natin na sa yung choice of ipit niya binibilan mo siya ng mga ipit tapos 'di ba siya yung ano minsan nag-help ka para dun sa mga ipit na yun so paano mo to na-develop ang hirap lalaki ka pa
3: ano po talaga siguro sa kanya kasi ngayon nadadalaga siya siguro thankful ako dahil merong internet nanonood siya kung paano mag-makeup. Actually, natatawa sila sa church kasi she know how to do makeup, she know how to arrange herself. Pag alam ng magulo ng buhok niya, hilaan niya na ako para ayusin yung buhok niya. But the thing is, doon sa yung pagdadalaga, especially ngayon talagang dalaga na siya, nung dinatnan na siya ng regular niya. It was struggle for me, pero mas struggle sa kanya. Kasi doon ko nakita, doon ko nga po masasabing mas lumalim yung pagmamahal ko sa mga katulad nila. Kasi sabi ko ako, I have only one daughter na ganitong kondisyon. And doon sa ministry natin sa school, we have one mom na byuda na, pero tatlo anak niya, at ASD lahat. Sabi ko, ako mag-isa, and then I have a wide support from the church na nandiyan sa likod ko. Pero paano yung magulang na walang maramdaman na support, you're being alone. So doon ko na sabi ko, Lord, this is my journey right now, and I don't know what is the process. Saan mo ko dinadala? Pero magtitiwala ako. Saan mo ko dinadala?
1: You mentioned about support. Support ng church. Anong klaseng support po ang naibibigay ng church sa'yo?
3: Ayun po. Mula kasi nung mag-full-time na ako sa ministry, ano yung one-on-one, kasama po ako palagi sa pastoring na talagang nalagaan ako ng aking head pastor. Kinakamusta ako from time to time, especially noon dumadan ako ng emotional disturb. Third times, I'll be honest na hindi mawawala yung emotional breakdown, emotional disturb. Kamukha na sabi niyo kanina, hindi ganun kadali. So in third times, I'm asking God, I just keep crying on God na lang. And I depend on His prayer and soak in His presence. Kasi doon lang ako pwedeng kumuha ng lakas po eh.
2: Pas! Nako, sa totoo lang ako, as the tita of merong namin nephew ng may autism, pero ako hands up ako sa'yo. Kasi lalaki ka, and besides, alam mo, naririnig ko yung ngayon yung kwento mo, and to think na hindi mo siya, hindi mo talaga siya anak, no? It, kumbaga parang she's burst from the heart, hindi ba? Pero the fact na yung concern mo, at saka nakakatuwa kasi nung sinabi mo na umuupo ka sa mga teachers, sa mga parents, para malaman din yung kumbaga kung ano yung puso nila, para may apply mo kay Hannah. Yun ay nakakatuwa kasi yung learning mo na gusto mong matuto as the father ni Hannah. So, ano po ang nagawa sa iyo ng isang Hannah?
3: It turned my world upside down. Na, ayun, kaya nga po, sabi ko kanina, ako po ngayon ay nag-aaral muli ng SNED for Bachelor of Education for Special Needs. So, it was a free college for here in Angeles City po. Pero isang thankful ako, sabi ko nga po kanina na yung 2 years kong nandun ako sa school, na dalawang taon nag-aaral si Hannah, sa bawat upo ko po, okay, pagkwento sa teacher, tatanungin anong condition ng bawat bata, paano nila makakopap ito, paano nila nagagampanan yung isang second parent. Kasi sabi ko nga, tayo isa lang. Eh, ang teachers sa kanilang SNED teacher, 14 hanggang 18 na estudyante. And lalo ngayon na doon sa mismong classroom ni Hannah, there are times tutulong luha ko. Kasi like right now, meron kaklase si Hannah na he is 11 years old, 11 and a half, pero ang kanyang brain development ay nasa 1-year-old lang. So yung nung nalaman ko yon, tumulong na lang doon naman ng teachers. And then sabi ng teacher sa akin, Pastor, can you pray for him? Na yung drooling niya, yung tantrum siya pag nasa rooms na. And sabi ko, hindi ko kung anong, bakit ako dinala ng parang. Pero every time I was in the room, ang request na siya sa training about. So I kept seeing the big blueprint ng Panginoon, bakit niya ako dinala sa lugar na to. Sabi nga po, maaring biologically, pero widening the ministry, deepening the ministry, it's winning the parents ang aking turn. Kasi maraming magulang ang puzzle, question, and doubt bakit napunta sa kanila yung bata.
1: Oo, bakit napunta sa kanila ang bata? Pero sa'yo, ikaw ang kumuha ng bata, ano? Kaya na.
3: Oo, biyaya po sa akin.
1: Oh, bakit hindi? Oo, totoo yon. So talagang binaligtad ni Hannah ang mundo mo. Parang nag-iba ang priorities mo, tama ba? Oo.
3: Oo, kasi ako'y tawagin na ng pag sa ministry ng nakabay po. So I was enjoying information kasi I tried na po I'm working and came in my life kasi yung earn a big money hindi na nakita kumaga I keep earning this huge money for my need man na naging lucky na my po nawala po yun eh. Nawala yung let's be honest, ando pa rin yung desire na kumita ng malaki. Yes. Pero when dalhin ako ng Panginoon at ikutin ng Panginoon ng mundo sa ministry for winning this disability, hindi po ganun kadali. Yung in every day of our lives, I keep trusting God saan man gagaling lahat.
1: Grabe, no?
2: Hindi, tsaka alam mo, napakalaki ate, Rachel, nung ano eh, nang sa totoo lang, napakalaki ang role ng church. Kay Pastor Jerome, the church was so, ano, sa kanya, yung nandoon, kasama niya talaga yung church, no? Na parang kasama niya yung church na nagpapalaki kay Hannah. Yun yung, ano din, naging maganda sa kanya, oo. Kaya parang, kasi nakita ko rin, di ba, remember, Ate Rachel, when we were there, yung kanyang senior pastor.
1: Oo, Pastor Jen. Hello, Pastor Jen.
2: Hello, oo.
1: Grabe. Pastor Jerome, how do you keep yourself well? Kasi na-mention mo kanina, nagkakaroon ka ng, you know, emotional breakdown minsan. Paano ka nakaka-recover and what do you do? What are you doing para yung sarili mo naman ay maalagaan mo? Kasi you cannot take care of Hannah kung ikaw ay hindi rin well.
3: Opo. Support the record. Lalo na serious ako na emotional breakdown because when I was diagnosed that I have a heart failure, marami natatawa. Sabi niya, saan ang heart failure mo? Kasi in the diagnose, my heart is working only 30%. At sabi nga ng doktor ko, sa normally ang 30% pang 90 years old, pang 80 years old, pang or pang bedridden na, na bakit ikaw nakatayo at naglalakad at nag-enjoy sa buhay mo. Sabi ko, noona, nung sabi ng doktor ko, puzzle ako, umiyak ako sa Panginoon kasi sabi ko, Lord, wag na yon kasi hindi ko alam kung kanino maiwan si Hannah. Kumbaga, in the middle of that sickness, ang nasa mind ko si Hannah pa rin. Paano pag nawala ako si Hannah? Pero doon ako tinuruan ng Panginoon na one step at a time. And love yourself and then focus and then take a little step, not too much, para makapag-focus ka na maayos. So yung parang 3 months akong I keep asking God's anak ko. And then yung word lang ng Panginoon is just focus and then take calm. One step at a time, ang tinuro sa akin ng Panginoon. Hindi mo pwedeng biglain.
2: Tama.
3: Hindi mo pwedeng i-grasp lahat para mag-enjoy ka. So, kaya marami nagtataka. Sa lahat ng may kondisyon, bakit nag-enjoy kapag libot ka, tumatakbo ka pa? Sabi ko, God is my healer. And I believe, may tinuro lang ang Panginoon sa akin nung ma-diagnose ako.
1: Wow. Grabe, ano?
2: Wala akong masabi, Pastor. Naiiyak na lang din ako, sa totoo lang. Kasi, hearing yung, kunyari, yung kay Hannah, tapos yung ikaw, meron kang sariling pinagdadaanan. Tapos iniisip mo pa rin si Hannah, di ba? Na kung paano. Pero, tama yun eh. Tama yung sinabi mo na one step at a time. Kasi hindi mo naman nakikita yung future. Only God can see the future. And si God yung nagbigay sa'yo kay Hannah. At saka talagang buong-buo mo siyang inano sa'yo eh, no? Talagang parang tatay. Alam mo, sa totoo lang, nakikita ko nga na yung inaalagaan mo si Hannah, yung iniipitan mo siya ng buo. Nakakatuwang tignan kasi a father. Tapos ngayon, knowing na hindi mo pala siya anak, na inampon mo pala siya. Tapos ganun kakaano kay Hannah. Ganun mo siya kamahal. And hindi lang yun. From Hannah, lumago yung sa ibang tao. Nakakatuwa, Pas, na how did you see yourself na parang nang minumold ka ng Diyos na from Hannah to other people. So, ikaw, paano naman yung handling mo? Kasi syempre, hindi rin madali yun. Pero alam naman natin na binibigay sa'yo ni God. Pero paano mo po ito inano sa Diyos na God, ito ba talaga? Which is parang oo, di ba, Pastor?
3: Siguro po, Ate Peggy, Ate Raquel, ang isa nakita ko rito nung lumalaki at nung from the kids, from the LWD or Learner with Disability for 2 years, biglang nag-jump into kami with the parents na. So kids and the parents na. And out of nowhere, matatap pa kay Tim Tebow Foundation. So it's widening now, and then now nasa LGU kami. And sabi ko, Lord, hindi po ito madali kasi we're now in LGU. Hindi na ganito kadali kasi we're tapping now to be the voice of the PWD. And Lord, ano po ang pwede kong magawa? And ano yung pwede kong maitulong? And then, nakakatawa man po hindi. Nung ako po yung ma-diagnose at ma-declare na PWD na ako, doon ko nakita yung bakit ako dinala ng Panginoon dito. Hannah came to my life with a puzzle. From puzzle naging purpose, and from purpose with a big preparation pala na hindi ko po inasahan. Pero habang in our journey right now, nakikita ko dahan-dahan po yung plano ng Panginoon. Still great, pero nakikita ko na on a wider to win more parents for His kingdom.
1: Wow. Okay. Grabe, Pastor Jerome. Ano po ba ang mga pangarap nyo? Parang feeling ko, dami-dami nyo pang pangarap. Ano? Para sa ministry ninyo, lalo na sa PWD. Kasi the fact na nag-aaral ka po, may mga plano po kayo.
3: Yes po. I was praying right now to open up a... Sabi kasi po nila, kung magtatayo ka na isang foundation, dapat may 1 million. So wala naman po akong ganun. So ang target, I'm praying to have a small, para hindi po naman kooperatiba, pero isang

0: behind that disability, that condition, yung parents o sino man ang nag-aalag, yung caretaker niya, sila yung mas matinding struggle. Emotional, the daily support, sila yung hindi nila last need na ma-win kasi sila yung puzzle na puzzle hanggang yun po. So my heart was, I'm here for them. My ears, my heart is for them para mas tindihan ko ano bang kailangan nila. There are some parents na meron ako isang win-win na tatay at nanay, 14 years old ni anak nila, pero ang sakit po pakinggan na hanggang ngayon tinatanong nila ang Diyos bakit nag-iisa nila anak ganitong condition, and their daughter is severe ASD, as in nagwawala, nananakit. But in their school, pag nagwala na po siya, hindi na namin nalang gagawin. Like, doon ako naiyak last time kasi nung dumating kami sa room, nasa bunutan yung teacher, na pagdating ko, ako na nadibdiban niya because of sa sobrang excitement. And then out of nowhere, pagdating ng tatay niya, nasa bunutan niya yung tatay mula ulo hanggang pababa na hindi makontrol. So doon lalo ako sabi ko, Lord, give me the wide and the deepest way para maabot sila na hindi ba na huling digat kundi lumalim sa kanilang pamilya.
1: Ano specifically ang naiisip mo for them, for the families? Anong mga initiatives or mga programs?
0: In my end, okay, ang nakikita ko po ngayon ay parang family matters. Maaring kasing hindi natin alam, and behind that, talagang negative na sila financially. Hindi naman lahat kasi na nasa school, well off. Merong struggling na pala financially. Kamukapsin ako isang nanay, lo, anak na may kondisyon. Widow pa siya. And then she's just earning only 200 pesos a day. So in our days right now, saan ko pa 200 mo? Pero sabi po nga, hindi po biro kasi yung first son, yung panganay niya ay severe, tapos yung dalawa na anak ay minor ASD. Pero sabi ko, hindi rin talaga. Maraming magulang ang may struggle na hindi nga mapaterapy ang bata, hindi madala sa doctors. And then in our parenting ministry, doon po natin natuturuan sila na they can activate their PhilHealth para mapunta sila ng libre sa hospital. Kasi marami palang magulang hindi nila alam na libre na pagdating may PWD ng bata. Hindi nila alam na libre po yun
2: Ang hirap. Napakabigat na usapin talaga pagka, when it comes to... Pero tama ka po, no, Paz? Kasi na, talagang ang dapat na inaalagaan ay yung mga PADs. Kasi somewhere along the, I think ha, the PWDs, sila, dahil pinanganak na silang ganun, they don't know anything about it Unless you let them feel na PWD sila. Kasi ang... di ba, hindi naman sila, kumbaga parang hindi rin ang mga PWDs, ito pasan, kasi di ba sabi sa Bible, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. It's still a training, and it's still, I think, it's still coming from the Word of God na dapat ang mga parents, yun lang, that the parents should be, should know this. Ang problema, hindi naman kasi lahat into the word. Kaya yun din ang kaya kailangan, napaka-importante po pas na nandyan yung kagaya nyo na meron kayong ganyan, hindi nyo anak si Hannah, but you own Hannah as if Hannah is your own. And then, pastor ka pa, so meron kang, alam mo yun, yung ground, founded ka kay Lord.
1: Yeah. Pastor Jerome, ano pa po ang mga plano nyo kay Hannah? Ano pa ang mga pangarap? Pangarap para kay Hannah?
0: Actually, I'm going to somewhere na kung saan mas

0: Now we'll be sure. Kasi let's be honest po, the Philippines kaming na support para sa kanila. Nag-win accounts po ay talaga full support with Alas po. Sabi ko po, siguro yung word na sinabi ni Peggy kanina, train up a child in the watch ko. I was only thankful hindi ko po na-train na ihana ngayon sa mini-merch. Siguro mas malaki pong struggle ko. Kasi right now I can kaya ko iwanan si Hannah ng 3 to 5 hours kasi nakakapag-mingle si Hannah po. Kahit nawala po, kaya ko siyang iwanan ng half day basta bukas lang pong wifi na akin, kaya na po ano, and then she can mingle to everyone, she can understand. And sabi ko nga po kanina, while I'm school, so yung Thursday, Friday ko po, I'm school. So from 6:30 a.m. to 4 p.m., nasa school din po siya na alam ng teacher niya yung condition namin. Na sabi ko, ma'am, iwan ko po para lang makapag-aral ako. And then, yung thankful ako na yung 2 days na ganun, she can study continuously, she can understand continuously. At yung training the child on the proper way, the mentality, the Christian way, is napaka-importante. Kasi let's be honest po, and I will be honest, I have a lot of friends pastor, na mga pastor naman, no, na may mga anak na ganito, pero hindi po in-expose ang anak nila. Napakarami ko pong kaibigan pastor, here in the house, hindi po na-expose nito. Hindi ko laman ang dahilan. Bakit? Pero isa pa turo sa mula next po si Hannah sa church. Yung naiiwanan ko po siya na hindi ako nag-aalala.
1: Galing. Galing
0: ka dyan. And yung makita, sabi ko nga po, at the end of the day, mawawala ko sa inyong ito. At the end of the day, ang gusto ko po eh, kaya niyang tumayo. Kaya niyang tumayo sa sarili niya.
2: Wow. Tama po, Pas. Yun nga, Ate Raquel, huwag mong itago. You need to expose your child para yung child maging aware siya dun sa environment na ginagalawan niya. And also, the environment could adapt. Ang problema kasi, like what you've said, Pastor, parang bakit yung ibang pastor, tinatago nila yung anak nila. Tsaka, ako, meron din akong kakilala, no? Na hindi sila accepting dun sa anak nila. Pero sana po, no, mga pastors, kung meron po kayong mga ganito, let it be out because they remember of what God has said in Psalm 139 that all of us are fearfully and wonderfully made. So, why are we, kumbaga parang, why are we denying the children of that? Diba? Kasi kahit naman tayo eh, supas, kay ko pupas, sa mga ganitong klase na nakikita mo na you have friends like this, so what do you tell them?
0: Ako po palagi ko sinasabi, bakit hindi natin nalabas sa mga bata para magkaroon sila ng quality time sa labas? Kasi kamukha na patuloy ko pong sinasabi, even in the church, I was thankful na naging adaptable ang church nung lumalaki si Hannah sa loob ng church. Kasi, let's be honest, there's still a lot of churches na hindi po ready sa may mga ganitong kondisyon. Napakaraming churches na hindi pa po sila ready tumanggap na may mga PWD na siguro pag bulag, pipibingi, pilay, tanggap nila eh. Pero pag ang kondisyon ng bata, it's more on intellectual disability. Napakaraming churches ang struggling dito. And that's my heart right now.
2: Yes.
0: To break that barrier inside of the church na they need also Christ. They need also tanggapin sila ng church mismo o ng community mismo.
2: Sama.
0: Kaya nahihirapan tayo.
2: Kaya at saka isa papas, no, na kaya tayo nahihirapan. Kasi parang napaka-carnal natin mag-isip eh. Pero, you know, if you take out the carnalities of thinking, it shouldn't be that way. Kasi dapat talaga na inilalabas sila for them to be able to cope with the environment. Kung natatakot ka, eh, hindi mo kasi nilalabas.
1: Tsaka pag hindi nilalabas, paano sila makikilala at paano rin sila makakakilala ng iba?
2: Tsaka paano mai- naiintindihan. So, ayun, oh, oh. So, ang natatakot kasi ang church is maingay. Disturbing kasi siya, disturbing siya every time na may teaching or merong ano. Pero let's not be, you know, after that.
1: Oh, sabi nga ni Pastor Paulo Sanchez, ang dating executive director ng God is Able, sabi niya, ang church kailangang magbago ng culture kung gusto nating maging inclusive para sa mga persons with disability.
2: Totoo
1: kailangan
2: yun.
1: Ang church talaga ang magbago ng culture.
2: Ano? Totoo yun. Because, I think, Ate Raquel, kasi, bakit ba tayo, I do not compare. Kasi I remember, nung bata pa ako, nag-church po ako, syempre, sa, and then, I saw a Down syndrome na, ang ingay niya sa simbahan, nag-worship siya, kumakanta siya. But, in fairness to the priest, he didn't stop. Sabi niya, ang ganda ng boses niya, yung pa yung sinabi ng priest. At noon, I remember the church, it was in Araneta, dito po sa may Tatalon, dun yung church. So, noon, hindi ako naging parang, ang galing, yung, pero ang kind of worship ng Down syndrome is, yung ganon. Pero, the priest, mas malaki na yung bate, but the priest said, ang ganda ng boses niya, just let him worship. Sabi niya po.
1: Mm-hmm. And then, galing,
2: Parang doon sa sentence na yun, he broke the barrier.
1: He broke the barrier, and palagay ko maraming mata at puso ang nabukas.
2: No. Oh, kasi kailangan nating mabuksan. Kasi kung hindi, we are not walking in the ways of the Lord, actually.
1: Oo, grabe. Yun nga yun ang nakakalungkot minsan sa ibang mga churches na we want people to come to the church. Pero yung mga may disability na nandiyan na sa loob, hindi naman pinapansin.
2: And money should diba, not Pastor be the issue na kailangan pang dapat merong pera para anuhan mo sila. No, just take one step up. Like what Pastor Jerome has said, na take one day at a time. Hindi naman kailangan big.
1: Pastor Jerome, wala na tayong masyadong oras, tama ba Peggy, no? O wala na tayong masyadong oras. Meron ka bang gusto pang sabihin sa mga parents, sa churches, no? Tungkol sa disability.
0: Kamo ang last na binitag ko. We are the new era. At parang gano'n na kami. And sabi nga ng mga tours, hindi alam saan galing. But the world and the church should accept them, especially the church. Maaaring limited ang ministry specific sa pag-unawa. Pero pagkakaroon program sa inclusion para sa the church magkaroon din. Kung magkakaroon, siguro yun is something for love. Kasi I can join the Sunday school na walang barrier. I can join the youth ministry, nag-enjoy siya sa youth without the bar. And yun ang dapat mauna makita ng church. Mag-umpa din po sa church yung ministry ng then, let's embrace kasi they need all us.
1: Yeah. Wow, thank you. Nako, Peggy, marami tayong napulot at talagang hinalukay ang ating puso.
2: Kasi no barriers talaga supposedly because Jesus did not actually did that. Jesus embraced everyone.
1: Oo, embrace as in embrace. Pastor Jerome, magpapasalamat po kami sa iyong buhay, sa iyong ministry, sa iyong pagmamahal. Nako, lalo na kay Hannah. Especially now na sabi mo hindi mo pala biological daughter, pero nako, tanaw mo naman.
2: Sobrang
1: pagmamahal mo. Grabe, grabe talaga, sobra-sobra. Kaya sobra po kaming blessed sa buhay mo. So, magpapasalamat na po kami. Yan, natapos na po ang isang oras nating pagsasama-sama dito sa God is Able program. Sana po ay na-bless kayo, na-inspire, natuto. Ito po ay programang servisyo natin para sa mga may disability. Yan.
2: At well, kami po ang programang God is Able. Tandaan niyo po, ang God is Able, laan ay katatagan at pag-asa sa mga Pilipinong PWDs. At ako po, si Peggy Lotto muli. Sa aming pagtatapos, kami po ay managsasabi ng From
1: Disability to Possibility.
2: Thank you,
1: Pastor
2: everyone.
1: Jerome.
2: Thank you, Pastor
1: Jerome.
0: Thank you. Salamat po. Bless ko.
3: God is able. From disability to possibility.
4: Nagapapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan, makabati.

0: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kun may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa indi husto nga pamaagi, o kun may aras ang nag-abuso sa imo pang sexual, indi iniimo sala. May ara kagid sang kinamataro nga magsiling, indi kag magpalayo kun mahimo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kun may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kun nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala ka ginapamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamu nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
1: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
2: Oo, buntis ako. At ikaw ang ama.
3: Siyempre, sino pa ba? Dapat, Rising Christ ang kanin natin. Dahil nakatutulong ito sa ligtas at maginhawang pagbubuntis.
2: Tama, maganda rin ang Rising Christ sa mabilis na paglaki ng bata.
3: Ang Rising Christ tulad ng NCRC 460, 648, 684 at iba pa ay tumutulong din magpalakas ng resistensya at sumusuporta sa brain development ng mga bata.
4: Visit Be Responsible Facebook page for more information.
5: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabatid.

Mga kids, sali na sa ating Good News Club on air and online. Makinig sa 1062 DXKI tuwing alas 9:30 ng tanghali, Sabado. At sabay-sabay nating alamin ang mabuting balita mula sa Biblia. Tara na! Hi kids! Good News Club on air kag online naman liwat. Kag ako si Teacher I para mag-good date para sa tanan. Yes! Have a blessed day sa inyo nga tanan. Kung aga ba ka mo nga nagapamati or hapon ba ka mo nagapamati, ang ako niyo prayer, tani ara ka mo sa maayong nga panglawas. And yes, this is the third lesson na sa aton nga series sa kinabuhi ni Nehemiah. Kag mga bata, ang focus ng aton nga pagtun-an subong is God is stronger. That's our word up. Kaya kung sabihin ni Teacher Ay nga word up, ano ang inyong i-answer? God is stronger. Yes, ibaluon ta kung paano nga mangin stronger gid man ang aton nga Ginoo. Paano niya ginapakita ang iya nga gahom, ang iya nga strength, ang iya nga power kag mahambal naton that he is indeed stronger. Yes, boys and girls, dapat nga sa kada adlaw, sa kada nga tion, aton niya ibaluon. Siya ang Ginoo nga upod naton, and yes, he is stronger than anything, than anyone sa tanan nga mga tion. That's why maka-pray gid man kita anytime at anywhere. Kag para sa aton nga next na focus for our prayer, I would mean intercede. But silingon mga bata, pagprayan man naton ang iban in behalf sa ila, akoon naton ang mga ang paghinulsol, ang pagpasalamat at pangayo sang bulig sa aton nga Ginoo. Amo na ang pag-intercede nang nagatindog kita or magapalapit kita sa Ginoo in behalf sa mga nagakinahanglan. Kagsubong nga mga tion, damo gid ang nagakinahanglan sa aton nga mga prayers, especially sa mga kababayan ta nga nasalanta ng pagbaha, ng pagbagyo, at maging sa earthquake diri sa Mindanao. Kinahanglan gid niya, mga muyo kita mga bata. Kaya ang Ginoo, magasabat sa tanan nga mga pagpangamuyo sang iya nga mga kaanakan. Kaya come on, let us pray. Our Father God in heaven, ikaw gid ang amay namon nga maayo. Ikaw ang Dios nga kabalo sa tanan kag kaya mo gid nya luwason, buligan ang tanan nga nagapalapit sa imo. That's why subong nga adlaw Ginoo ang prayer namon. Buligi gid Lord ang tanan nga mga bata, tanan nga mga panimalay nga naka-experience sang natural disasters subong nga mga tion, mga victims sang pagbaha, paglinog, pag landslide kag madamo pa nga mga sitwasyon Ginoo. Ikaw lang gid ang makabulig sa amon. Ikaw ang makahatag sang kalinong, ikaw makahatag sang way para mabalik man ang mga kabuhayan kag makaskwila man liwat ang mga estudyante. Salamat kay ikaw ang amay nga nagakabalaka, nagacare sa amon, kay ikaw ang Dios nga nagapalangga gid sa tanan. That's why sa imo lang kami magasalig kag magapangamuyo, Lord Jesus. In your name we pray. Amen.

0: Para naman sa ating memory verse, mga bata, sa liwat, ari naman si Teacher Kat. Halimbawa, may arasang dalawa ka bata nga maghampang sila sang tug of war. Tapos, the same sila kadako. Sa tingin mo bata, sino sa ila ang magdaog sa hampang? Siguro magbudlayan ikaw nga mag-guess no kung sino. Pero halimbawa, sa isa ka team, may ara sang isa ka bata na mag-join dito tapos dalawa na sila. Tapos sa pihak na side, isa lang. Sino sa tingin mo ang magdaog? Oo, siguro maisipan mo no atong sa isa ka team nga dalawa sila. Sila gid ang madaog kay mag stronger sila compared dito sa isa lang ka bata. Balan mo bala nga sa aton memory verse buong mga bata nga may ara man sang isa nga mas stronger gid nga pwede gid mangin kaupod mo sa tanan nga tion sa anuman nga sitwasyon or ginapagdaaran mo sa imong nga kabuhi. Aton inatunan sa aton memory verse nga makita diri sa Bible. Ang Bible mga bata, pulong sang Ginoo, nagasugid gid sa kamatuoran gani dapat naton patihan. Ang aton memory verse makita diri mga bata o sa Romans chapter 8 verse 31. Balad mo bala mga bata nga ang Book of Romans isa ini siya nga ginsulat ni Paul, ginsulat niya ini sa mga tao na nagpati kay Jesus bilang ilang nga Lord kag personal Savior. Mga tao nga ara dito sa lugar sa Rome. Si Paul mga bata, agin gamit git ang iyang nga mga ginsulat sa matamo git nga mga katawhan nga nagabasa sini halin sang una hasta gid subong sa mga katawan kag sa iban nga mga kasimbahanan. Insulat niya ina ang mga bata, hindi bangod kay maalam si Paul, kundi bangod inspired siya by God and guided by the Holy Spirit. Kaya nasulat ina ni Paul ang Book of Romans. Gani ang author amo ang Ginoo, gani makasalig kita nga tuod gid ang Bible. Basahon ni Teacher Kat ano ang isa nga iya nga mga ginsulat sa Romans 8:31. Siling niya diri o, what then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? Oo mga bata, siling niya diri mga bata sa sa Bible, kay diba ma-remember natong tong nagligan nga si Mana, ato natunan ang verse nga nagasugid or nagahampal about kung paano gin pakita sang Ginoo ang iya nga pagpalangga tira sa imo kag sa akon paagi sa pagpadala niya sang iya bugtong nga anak na si Jesus Christ. Gani subong siling niya diri sa Romans 8:31, what shall we then say to these things? If God is for us, who can be against us? So very obvious mga bata, no? Nga ang sapat gitira is wala. Ibig sabihin, kung ikaw bata, kung ikaw nagbelieve na kay Jesus bilang imo Lord kay personal Savior, always mo gitandaan nga God is on your side. Sa tanan nga tion, anuman ang sitwasyon, kaupot mo gid ang Ginoo. Kag kay kaupot mo ang Ginoo mga bata, may ara gid ikaw sang kadalag-an. Kay silinga dira, God is omnipotent. Ibig sabihin, all-powerful. Wala git sang imposible dira sa Ginoo. Tanan, kaya niya git. Kay powerful git siya sa nga Ginoo. Wala na git sang mas gamhanan sa iya. Wala na git sang mas stronger pagid sa Ginoo. Kay powerful siya. Gani kung ikaw bata, may Jesus sa imong kabuhi, always matandaan, God side. A God is always on your side. Kag ang pagka kay ang Ginoo ara sa imo, always gid siya magahelp sa imo nga maghimo kung ano ang tama para sa iya nga kadayawan. Kay silingya dira o, if God is for us, who can be against us? Who can be against us? Kay kung ikaw may Jesus sa imong kabuhi, ang mga tao, biskan ano pa ka, kahambal sa imo, biskan ang mga tao, oppose kung ano ang imo ginahumihimo para sa Ginoo. Always mo tandaan mga bata, kay ang Ginoo ara sa imo, hindi niya gid ka pag patumbayaan. Wala gid sang may maka, ang maka perde dira sa imo. Nga kung ibig sabihin, ang Dios kaupot mo, siyagit ang mag-help sa imo nga magpadayon kung ano ang tama. Buligan kagit sa ginubata to do what is right. Biskan may mga tao nga nagakontra sa imo, tandaan mo, God is with you. Gani kung ikaw bata, wala pa sa Ginoo sa imo kabuhi, mabudlayan kagit nga magdepend dira sa Ginoo. Kay wala ka pa sang personal nga relationship dira sa iya. Gani ang mga buhaton bata, siling diri sa aton nga verse. Ang Ginoo mag-aapin sa imo sa tanan niya tiyon. Ang buhaton mo, akoon mo nga ikaw makasasala sa tubangan sang Ginoo. Pangayuan mo sang patawad ina, kagbatunon mo. Kagtuuhan ang ginhimo ni Jesus Christ sa cross na siya lamang ang may kakayahan na magpatawad sa imong mga sala. Pero kung ikaw naman bata, dugay na nga nagkilala kay Jesus, ininga verse na gapadumdum sa imo, always mo dumdumon, God is on your side. Gani mga bata, always mo isipon na himuon kung ano ang tama para sa kadayawan sang Ginoo kay ikaw may Jesus na. Gani mga bata, para ma-memorize naton ang aton yung memory verse, may ara kita sang tag-drill. Basahon nanay natin tanan ang Romans 3.31. Basahon natin ang buong text kag mag-end kita sa Romans 3.31. Ayan, so basahon nanay natin tanan ha, Romans 8.31, ready, go! Romans 8.31, what shall we then say to these things? If God is for us, who can be against us? Ayan. Sige, may ara kita sang himuon nga drill. Kung maghambal si Teacher Kat nga kung ikaw paborito mo nga pagkaon fried chicken, tindog ka kag magbasa sang atan nga verse. Sige, tindog tanan ang bata nga gusto niya ang fried chicken. Romans 8.31, ready, go! Romans 8.31, what shall we then say to these things? If God is for us, who can be against us? Ayan. Ang bata naman nga gusto niya sang spaghetti. Ayan, tindog ikaw kag magbasa. Romans, go! Romans 8.31, what shall we then say to these things? If God is for us, who can be against us? Ayan. Ang tanan naman nga mga bata nga gusto niya sang burger, okay. Gusto niya magkaon sang paborito niya ang burger. Romans 8.31, ready, go! Romans 8.31, what shall we then say to these things? If God is for us, who can be against us? Romans 8.31, okay, sige. For the last time, tanan niyo mga bata, magbasa. Romans 8.31, ready, go! Romans 8.31, what shall we then say to these things? If God is for us, who can be against us? Ayan mga bata, this time, pwede mo i-memorize ang atong verse nga wala isang kopya. Pwede mo i-video ang imong sarili kag i-send sa atong yung Facebook page sa CEF Coronadal.
1: Maayong aga mga bata, ari naman kita sa aton nga Bible lesson sa kinabuhi ni Nehemiah, no? Ginatun-an naton ara na kita sa lesson 3. Kagsubong padayon naton nga balanon ko ano ang sunod nga natabo sa kinabuhi ni Nehemiah. May ara sang isa ka bata nga ang pangalan niya si Jacob. Ini si Jacob mga bata, dugay na siya nga nagbaton kay Jesus nga iya nga Ginoo kag manluluwas. Pero sa ilang panimalay, si Jacob lang ang gakilala sa Ginoo nga iya nga Lord and Savior. Ang iya mga utod, ang iya nga mga ginikanan wala naga pati. Kag sa tiun nga si Jacob masunlugon siya sang iya nga utod kag maugot siya mapuno siya makabalo siya sa iya nga utod kag ginahambalan siya nga ang Christian indi gitana na iya nga naga himo sang sala kag magralain na naman si Jacob. Kag sa tiun nga kung kisa masuguan si Jacob sang iya nga ginikanan or ng iya nga mama, dugay siya maka sunod, lalo na kung may ginatapos pa siyang obra. Maakid naman ang iya nga mama. Kag kung mag-inaway sila sang iya nga utod, gahambal ang iya nga mama nga untatan niya ang magsigi hambal about kay Jesus kay hindi man makita sa iya nga kinabuhi. Naka-experience ka na bala, bata, nga parihas man kay Jacob, nga may mga tiun nga kabudlay gid nga panindigan, no, nga may Ginoo ikaw sa imo nga kinabuhi. Subong tan-awon naton sa life ni Nehemiah kung paano man niya ginpanindigan ang iya nga pagtuo kag pagsalig dira sa Ginoo. Sa nagligad, ano ganitong last naton nga natun-an? Diba si Nehemiah nag-grant na to ang iya nga hanyo sa hari nga tagaan siya sang panahon nga i-rebuild or ipatindugliwat ang wall sang Jerusalem, no? So, gintugtan siya, ginpadalaan siya sang letters. Kag sa tunga tiun, gindalan niya na ang letters. Ari sa atin nga, visual nan. Daladala na ni Nehemiah ang letters or ang letter na ipakita niya dito sa mga in charge sa lain-lain nga nasyon kay para tagaan siya sang bulig. Kag sa tunga tiun, isa dito si ang in charge sa iban man na lugar, ang nag-in charge, ang pangalan niya is si Sanballat kag si Tobiah. Ayun, sino pangalan nila? Si Sanballat kag si Tobiah. Kag sang nabasa nila atong letters nga halin sa hari nga buligan si Nehemiah nga i-rebuild liwat ang wall of Jerusalem, wala sila nalipay mga bata kag nakabatsyag sila sang kaingit or hindi nila gusto nga amuto ang plano ni Nehemiah. Nakabatsyag sila sang pagkaingit or pagkaselos nga ginatawag. Abi nyo bala bata, ina nga pamatasan hindi gid maayo kag sala gid ina. Wala gid kina kalipayan ina sa Ginoo nang makabatsyag ka bala nga maghambal ang imo nga friend nga may ara siya sang nami nga gamit, bago nga gamit or maghambal siya sa imo nga hala taas ang score ko bala sa exam, taas ang score ko sa quiz. Imbis nga malipay ikaw para sa iya, makabatsyag ikaw sang kaugot or inggit. Ina, mga bata, sala kag hindi gid gusto sang Ginoo ang sala. Wala gid ginakalipayan ina sang Ginoo. Kay ang sala ang hambal diri sa Bible, sa Romans 3:23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Buot silingon, tungod sa sala, nagaresulta siya sang hindi maayo kag ang silot sang sala forever nga mapalayo dira sa Ginoo. Kag ang sala hindi ina gusto sang Dios, kay siya ang Dios nga perfect, wala sang sala. Kag siya ang Dios nga nag-create sang tanan diri sa kalibutan, siya ang Dios nga perpekto ang pagpalangga niya dira sa imo. Kag hindi gid pwede sa iya ang sala, mga bata, ginakaugtan or ginahindian itsang Ginoo ang sala. Pero tungod na palangga kasang aton nga Ginoong Dios, siya man gihapon ang naghimo sang pamaagi para hindi ikaw masilutan sang sala. Paagi sa iya nga perfect son nga amo si Jesus Christ, ginpadala diri sa kalibutan para kabubuton nga ihatag niya ang iya nga kinabuhi. Kag siling diri sa Bible sa 1 John 1:7b ang hambal diri, and the blood of Jesus his son purifies us from every sin. Buot silingon sang tiun nga ginlansang si Jesus dito sa cross, ang mga dugo nga nag-ilig dito sa iyang alawas amo ang dugo nga naglimpyo sa imo kag sa akon nga sala. Kag si Jesus ginlansang napatay, gilupong pag-apot sa tatlo ka adlaw, anong natabo? Tama, nabuhi siya liwat para patunayan nga buhi gid siya nga manluluwas. Kag para ako, para mapatawad ang imo nga mga sala, kag ang akon nga mga sala. Kag makuha atong mga kadulom sang sala sa tagipusoon. Parihas kay Tobiah kag Sanballat, no? Nga nakabatsyag sila sang kaugot kay Nehemiah. Nakabatsyag sila sang pagselos tungod sa plano ni Nehemiah nga i-rebuild liwat ang wall of Jerusalem. Pero si Nehemiah, mga bata, gin-gather niya ang mga tao dito. Gihambal niya nga amuni ang sitwasyon nga kinahanglan nila nga i-rebuild liwat ang wall of Jerusalem. Kagin ginhambal niya nga may ara na sang mga kagamitan kag pwede nga magamit para ma-rebuild liwat ang wall, kag may ara man sang mga pwede magbulig. Sang nabatian ato sang mga Israelites, nag-yes sila, nagpasugot sila nga magbulig. Kakinumpisahan na nila, gigather ni Nehemiah ang mga tao, o ari diri sa aton nga wall, ay sa aton nga visual, siling ang tanan, gintagaan niya sang assignment kung ano ang pagahimuon. Kagin ang iban naghakot sang mga bato, ang iban sang mga hollow blocks para gamiton dito nga pagpatindog. Nagbuliganay sila tanan. Kag si Nehemiah, padayon nga nag-encourage man sa mga tao, tagbisan siya nagabulig man. Kung ikaw bata, anak na sang Dios, permintin mo gid nga tandaan nga siya ang Ginoo nga magabulig gid dira sa imo sa tanan nga tion. Siling gani sa aton nga word up, God is stronger. Ang buot silingon nga siya gid ang Dios nga mag bulig sa imo ano ang imo nga kinahanglanon nga para masunod mo siya sa imo nga kinabuhi. Ihatagin na sa imo sang Ginoo. Halimbawa, sa inyo nga school, no, ginakadlawan ka nga, ikaw lang ang naga-pray, ginakutya-kutya ka, kay nga agahambal ka about kay Jesus, kag hindi sila magpati. Or sa inyo nga panimalay, wala sang may gusto mamati kung ikaw mag-share about dira kay Jesus. Kag hindi sila magpati, kay may mga tion nga nagainaway man kamo sang imong utod. Or sa imong mga friends, may mga time nga hindi kanila gusto updon. Kay hindi ka nagahimo sang ilang nga hindi maayo nga ginahimo. May mga tion nga amugid sina mga bata, no, nga do kabudlay nga panindigan nga ikaw may ara sang Ginoo. May mga tion nga kabudlay nga magsalig dira gid sa Ginoo. Pero ano gani ang hambal sa aton nga memory verse mga bata sa Romans 8:31, in view of all this, what can we say? If God is for us, who can be against us? Ang pulong sang Ginoo mga bata nagpadumdum gid sa aton nga kung ang Ginoo ara gid sa imo, kung ikaw magsalig gid sa Ginoo, siya gid ang nagpromise nga buligan niya ikaw, tagaan niya ikaw sang kaalam kag kusog nga siya gid ang imo nga sundon sa imo nga kinabuhi. Gani kung ikaw anak sang Dios, pirminti mo gid dumdumon nga ara siya always nagaupod sa imo. Parehas kay ni Nehemiah mga bata nga sa pihak sang ginahimo ni Tobiah kag ni Sanballat nga wala nagaugyon sa iya, pero nagpadayon si Nehemiah. Kag hindi lang amuto nga tiun mga bata, nagplano pa ini si Tobiah kag si Sanballat, no, before pa sila nagplano nga i-atake nila, ginakutya nila ang mga Israelites, ginasunlog nila nga ano na, dugay-dugay nyo pa na matapos ng wall, kag ay abaw hindi man pag-on. Kay para ma-discourage ang mga Israelites people kag si Nehemiah, para hindi kinapadayon na mapatindog ang wall. Pero si Nehemiah wala gid nagpadala kag ang mga Israelites people, lalo pa gid nga naakig si Sanballat kag si Tobiah. Kay amo to ila isa sa plano nila nga kung kutsaon nila nga kutsaon ang mga Israelites people kag si Nehemiah, mauntat sila. Pero wala sila naguntat, nagpadayon gihapon sila kag halos nakatunga na sila sa pagpatindog sang ila nga wall. Nga importante gani mga bata nga mapat ma-rebuild nila ang wall. Oo, tama no, sa nagligkad no, natun-an man naton nga importante gid nga mapatindog ina nga wall kay ina pagpakita sang or safety sila sa mga wild animals or sa atake sang kaaway kung may ara sila sang wall. So ang wall ang isa sa naga-keep sa ila sa safe nga para halin sa atake sang kaaway. Kaya importante gid sa ila kag nagpadayon gid sila nga mag ano na nga mag-rebuild dito sang ilang wall. Kag hindi lang amuto ang ginhimo ni Tubaya kag ni Sanbalat. No? Nagplano pa sila nga atakihon nila ang mga tao dito kag si Nehemiah, mga Israelites people. Kay hindi man sila makaprepara, kay busy man sila kapatindog sang ilang wall. Nagplano sila nga atakihon natin sila. Isulungon natin, kagpildiyon natin sila para hindi makapadayon ang pag-build nila sang ilang wall. Abi nyo bala mga bata, si Nehemiah siguro sa tungation, dumangluya man siya, no? Pero wala siya nagpadala si Nehemiah, padayon lang gid siya nga nagpadayon lang gid nga naginapatindog nila ang Wall of Jerusalem. Kung ikaw anak na sang Dios bata, may mga tiun nga kabudlay gid nga mangin strong sa pihak sang mga nagakatabo no, halimbawa para sa kagainak. Ang ginhambal ni teacher nga kung sa inyo nga eskwelahan ginakadlawan ikaw imo nga tandaan kung sa amo nang sitwasyon, tandaan mo nga sa Ginoo ka nagasalig kag padayon ka lang nga magpray kag tawgon ang iya nga tawgon ang Ginoo paagi sa pagpangamuyo kag saligan gid siya. Kung sa balay naman wala sang may magpati sa imo kung or mamati sa imo kung mag-share ikaw about kay Jesus, padayon lang git ikaw kay one day ma-realize lang git nila matuod kid ang pagpalangga ni Jesus sa ila, sa imong utod, sa imong ginikanan or sa mga upod mo sa panimalay or kun sa imong mga friends hindi ka na nila pag-updon kay hindi ka man nag-yes sa kung anong kagustuhan nila nga himuon baskin malain na, so hindi ka na nila ginahagat. Tandaan mo, magpadayon ikaw nga piliun mo ang tama nga hindi ka magpadala sa ilang nga mga hagad sa imo nga maghimo sang malain. Tawag ka gidira sa Ginoo paagi sa pagpangamuyo kay buligan niya gid ikaw. Kag ara gid siya nga nagpromise sa imo na hindi niya kapagbayaan. Kay siling gani diriho sa Hebrews 13:6, siling, I will never leave you. Puot silingon ini promise ang Ginoo nga hindi niya ikaw pagbayaan. Anuman ang matabo, ara gid siya magahatag sang bulig sa imo, tataga niya ikaw sang kusog, siya ang maga-protect sa imo. Always mo siya kaupod. Gani pwede mo siya tawgon sa tanan nga tiun. Parehas man kay Nehemiah mga bata, nga sa panahon nga nagaplano na si Sanbalat kag si Tubaya kag ang iban pa nga naga-against sa pagpatindog sang ilang wall, nabal-an ato ni Nehemiah kag ang ginhimo niya mga bata, silganan niya ang mga Israelites people nga magpadayon sa pagpatindog, pero gintagaan niya sang weapon in case nga iatake sila. Kag ginhabalan niya ang mga Israelites people nga mga muyo sila dira sa Ginoo, magpray sila sa Ginoo, magtawag sila sa Ginoo nga mangayo sang bulig nga hindi mag madinaugon ang plano ni Tubaya kag ni Sanbalat kag ang iban nga naga-against sa ila nga mapatindog ang wall. Padayon si Nehemiah nga nagapangamuyo sa Ginoo kay kabalugit siya nga ang Ginoo gid nagbulig sa iya, nagpasugot nga ma-rebuild ang Wall of Jerusalem. Kag sa tuman nga tiun nabal-an ni Nehemiah, 'di ba? Kag sang nabal-an ni Nehemiah, nabalaan man ni Tobiah kag ni Sanballat, nga hala, nabalaan ni Nehemiah ang plano nila. Kaya wala nila ginpadayon ang plano nga pag-atake sa ila ni Nehemiah. Wala nila ginpadayon ato nga plano. So pamaagi man ato sang Ginoo para hindi sila atakiyon. Amo na to ang sabat sang pagpangamuyo nila sa Ginoo. Pero kung ikaw bata subo nga naga pamati kag nagatan-aw nga wala mo pa nabatan si Jesus nga imong Lord and Savior, gusto sang Ginoo siya gid ang imong nga batunon sa imong nga tagipusoon. Kay mabudlayan gid ikaw nga maging strong or hindian ang sala or magsalig sa Ginoo kung wala mo pa siya ginbaton nga imong Lord and Savior. Silingani diri o sa John 1:12. Yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Ano ang imong himuon? Una, patunon mo nga ikaw, akuon mo nga ikaw makasasala. Ikaduha, nga magpati ka nga ang ginhimo ni Jesus Christ dito sa cross para gid sa kapatawaran sang imong sala. Ikatatlo, tawgon mo siya nga imong nga Ginoo kag manluluwas sa imong life kag sa sina nga pamaagi luwason ka gid sang aton nga Ginoo. Kuhaon niya ang imong sala kag after sina padayon ka na nga buligan niya nga magsaligid dira sa iya. Sige, kung ikaw atong bata nga gusto magbaton kay Jesus nga imo Lord and Savior, pwede ikaw magsunod sa pangamuyo ni Teacher Leah. Ini nga pangamuyo, isipon mo alin sa heart mo kay pagbaton mo ini kay Jesus nga imo nga Lord and Savior. Let's pray. Lord Jesus, ginaako ko nga ako makasasala. Sorry, Lord, sa mga sala nga nahimo ko. Ginapatihan ko nga ikaw lang ang makaluwas sa akon halin sa sala. Ginapatihan ko ang ginhimo mo sa cross para gid sa akon. Gani, Lord Jesus, subong ginabaton ta ka nga akon Ginoo kag manluluwas. Buligi ako nga ikaw gid ang malip sa akon nga kinabuhi. Salamat, Lord, sa kaluwasan. In Jesus' name, Amen. Hindi naton limtan ang aton nga Bible lesson subong. God bless!
2: Yes, that's our Goodness Club lesson for this day. Ano nga ang aton nga word up? God is greater! I pray, boys and girls, nga sa bag-o naman nga simana nga aton nga atubangon, mabatsyagan tagid, ma-experience ta ang pagkamaayos sa Ginoo. Kag mahambal naton, God is greater. Kung ano ang imo nga sitwasyon, parihas kay Nehemiah, aton nga saligan ang buhi nga Dios. God bless you!
3: Napakinggan ang programang Good News Club on air and online. Kung nagustuhan mo ang programang ito, mag-feedback naman sa amin sa FB page na 1062DXKI FEBC Radio at CF South Cotabato. Pwede mong i-like at i-share ang episode na ito sa iyong mga friends at mag-message sa amin. Hintayin ka namin!
4: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
5: FEBC Philippines, until all have heard.
6: Pagbibigay-pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo!
7: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube Channel, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.

0: isa sa mga binitawang kataga ni Ricky Lee na isang batikang manunulat sa kanyang talumpati mula sa Polytechnic University of the Philippines sa mga graduate noong 2020. Sabi niya, hindi mo kailangan maging perpekto, hindi mo kailangan labanan ang sarili mo o patayan ng iba. You are never worthless, just be yourself. Langoy lang ng langoy, lipad lang. Ganito ang dapat maging motibasyon ng isang kabataan ngayon. Mabilis man ang mundo, di naman ito tungkol sa kung sino ang magaling at mahusay, at ito ay tungkol sa kung sino ang may kakayahang magbago ng kanyang kasalukuyan. Ayon sa National Youth Commission o na NYC noong 2023, umalo na sa over 4,000 registered youth organization ang nasa Pilipinas at hindi pa kasama dyan ang mga independent organization. Ilan sa mga kategori ng mga youth organization ay ang community-based organization na sinasagawa sa mga barangay, student and academic organization na pinagsama-samang grupo sa loob man yan ng universidad o ng paaralan at ng advocacy o volunteer organization. And speaking of youth organization initiatives, merong isang dalawang binata na nagkaroon ng puso o isang binata na nagkaroon ng puso sa pagtulong kung hindi lang sa iba't ibang aspekto ng voluntarismo kundi sa iba't iba pong pamamaraan din. Nang dahil sa Youth Citizen of Makati na itatag ang isang organisasyon na kasalukuyang opisyal na itong kinilala bilang Youth Serving Organization sa ilalim ng provincial category ng Youth Organization Registration Program o NYC-YORP ng National Youth Commission. January 2019 na ito ay magsimula at ang purpose tumugon sa iba't ibang problema ng lipunan, partikular sa apat na larangan, kalusugan, education, paghahanda at pagtugon sa sakuna. Magandang araw, kaagapay. Pasok na po sa tahanan ng programang Ehemplo. Ako po si Jo Cabrera Alabastro at tayo po ay napapakinggan sa 702 DZAS FEBC Radio TV sa dalawang platform po, Facebook at YouTube. At pwede nyo rin po kaming i-follow sa ating 702 DZAS Radio app. Yan naman po ay sa inyong mga cellphone or online. At kasama na po natin, hindi na po natin patatagalin, si Sir Edgardo Marte Jr., founding president ng Humanity for Love and Peace, team leader for medical operations, Olympia Fire Rescue Team. Magandang araw po.
1: Magandang araw po. Magandang araw po sa inyo lahat.
0: Kasama po natin si Mark Anthony Pareja, vice president and co-founder ng Humanity for Love and Peace, at dating sangguni ang kabataan kagawad.
2: Magandang umaga po.
0: Mm-mm. At bago po tayo magsimula, pwede po ba naming makilala si Sir Edgardo? Paano po bang palayaw niyo po?
1: Actually, malayo dun sa totoong pangalan ko kung ano yung palayaw ko. Ako po si Miko. Mas kilala ko bilang Miko. Yun po.
0: Nag-start po tayo sa bakit.
1: Bakit
0: Miko?
1: Hindi ko po alam sa magulang ko kung bakit po Miko ang tawag sa akin, pero
0: sila na nagpangalan sa inyo.
1: Yun po.
0: Assignment mo yan, ha? Babalik ka dito at ika-clarify bakit ka Miko.
1: Sige po, sige po.
0: Pero Sir Miko, ano si Sir Miko bago itong Humanity for Love and Peace?
1: Ako po ay isang estudyante ng University of Makati bago po naming maisipan

0: yung mga dapat pwedeng i-implement pagdating po sa community.
1: Mm-hmm. Eh, si Sir Mark Anthony, ito ba yung palayaw mo?
2: Mark.
1: Mark, okay. At least malapit-lapit. Mm-hmm.
2: Ako po si Mark Anthony Paraya po. Vice President po ng Humanity World Love and Peace po. At dati na rin po naglingkod sa Sanggol ng Kabataan po ng Barangay West Rembo.
1: Mm.
2: Tapos, dati po kami estudyante po na nag-serve po na as volunteer po sa aming paaralan sa University of Makati. At kinontinuous po namin ito sa community para mas mapagpatuloy po yung paglilingkod sa di lang sa kabataan, di lang sa kapwa estudyante namin, kung pati na rin sa mga matatanda, mga bata.
1: Mm.
2: Lahat po ng mga pwede namin matulungan, mga kahit po yung mga nandyan lang sa kalsada, ganoon po.
1: Mm. Sir Miko, anong course nyo? Magkaklase ba kayo?
0: Opo. Way back 2016? Ay, 2015? Yun. So,
1: anong course nyo?
0: Bachelor of Arts in Political Science.
1: Ah, Polsci. Gusto niyo talaga yung ganong course?
0: Opo. Kasi dun, mas na-open kami sa... mas na-open kami dun sa ano eh, sa kung ano ba ang kalagayan ng politika sa bansa natin. So, kaya namin itinake tong course na to. Pero bukod po doon is bala kasi namin magtuloy bilang abogado.
1: Mm.
0: So, yun po. Isa sa mga pre-requirements kasi yun bago pumasok ng...
1: So, natuloy ba yung plano ninyo na ituloy sa abogasya?
0: Sa akin po, hindi. Kasi
1: hindi
0: mas...
1: hindi.
0: Hindi pa sa akin.
1: Uh-huh.
0: Kasi po, ano eh, mas inuna ko po muna kasi yung pagtatrabaho ngayon. Kailangan ko pong mag-ipon. Lalo na po, kailangan din po kasing tumulong sa pamilya.
1: Mm.
0: Yun. Kaya po ako ngayon nandito sa...
1: Humanity for Love and Peace.
0: Hindi. Sa ano po? Sa trabaho ko po sa Olympia.
1: Ah, okay.
0: Sa Barangay Olympia. Yan po.
1: Sa
0: Barangay Olympia po.
1: Ah, okay. Si Sir Mark.
2: Ako po ngayon pinagpapatuloy ko po ulit yung pag-aaral ko po. Sa political science.
1: Ah,
2: po.
1: Political science?
2: Opo. Sa fourth year na po ako.
1: Ah, okay. Opo. Bakit ka nahinto?
2: Ano po? Marami lang pong mas may mga ibang inuna po.
1: Gaya na?
2: Yung... may mga ano po, may mga ginawa lang pong mga ibang bagay. Parang nagtrabaho din po ako dati.
1: Mm, nag-work tapos bumalik ka sa pag-aaral. Wow, and that's good to know. Pero ano po ang ginagawa nitong Humanity for Love and Peace? Sabi niyo nga ito ay project sa undergrad school ninyo tapos itinuloy niyo sa labas.
0: Ayun po. With regards po dun sa paliwanag ko lang po, yung Humanity for Love and Peace po is isang community-based organization na registered po siya ng National Youth Commission. Bukod po doon is ng iVolunteer Philippines. So yun, nakafocus kasi yung organization na yun sa four clusters na tinatawag po namin or four sectors na main problem po ng community natin.
1: Mm-hmm.
0: So yun po.
1: Yung main problem ng community ay ang apat na focus ninyo, no?
0: Yes po.
1: Which is education, kapaligiran, kalusugan, at paghahanda at pagtugon sa sakuna.
0: Yes po.
1: Oh, alin dito yung currently busy kayo?
0: Disaster.
1: Disaster response. Mm-mm. So anong ginagawa ng inyong grupo with regard to disaster response? Is it concentrated lang sa community?
0: Concentrated sa community. Yes po. Any type naman po ng ano is part of community. So,
1: so malawak yung area ninyo.
0: Yun po. Ang ginagawa po namin, minsan may nag-invite din po sa amin para mag-public speak with regards to prevention po ng disaster. So, yun po. Sa simpleng bagay po na yun, kahit papaano po, mayroon tayong naitutulong sa community na alam po namin na magagamit din po yung ganong bagay tulad po ng... kasi ako po, nagpa-public speak po ako Madalas po ako kasi sa, ano, eh, sa University of Makati. So, nagpa-public

0: nag-speak po ako with regards to basic first aid, nagtuturo po ako. Ganun po.
1: Pero sa pag-respond po ninyo sa mga nangangailangan, ano po ang ginagawa ng Humanity for Love and Peace?
0: Yun po. May mga open na agencies naman po na nangangailangan po ng mga suporta ng volunteers tulad po ng TSWD. So doon, nag-gather kami ng volunteer para po, yun. Sa simpleng bagay po na yun, at least po, nakakatulong po tayo na...
1: Sa simpleng bagay, gaya po ng...
0: Ayun po, tulad na po ng repacking, ganun.
1: Okay. How about si Sir Mark?
2: About naman po sa ano po ng Humanity for Love and Peace. Yun po, nagpapatuloy naman po yung pagbibigay po namin ng about po sa mga pagte-training po sa mga first aid po sa mga community, mga kabataan, para matuto rin po yung kabataan. Kasi pag, kumbaga po, minsan hihintayin pa yung rescue. Kung meron naman po marunong mag basic first aid, mas matutulungan na po kaagad nung kabataan para pagdating po ng rescue. Baka may magagamot na po mga ganun.
1: Okay. So, yung basic first aid, mga malawakang grupo po ng mga kabataan yung tinuturuan ninyo?
0: Depende po sa community.
1: Oo, mga ilan yung mga tinuturuan ninyo?
0: Pero as of 2025, at least 1,500 na po yung
1: naturuan. Okay. Bakit mahalaga na alam ng bawat mga kabataan yung basic first aid?
0: Ayun po eh. Kung wala, lalong-lalo na po kasi sa probinsya, napakahirap po kasi ng tawag dito, tumawag ng tulong. Lalong-lalo na po sa mga malalayong probinsya. Kasi doon pa lang po, at least kahit papaano, meron po tayong nagiging tugon doon sa mga alam po nating katulad po ng mga naaksidente. Yan, ano po ba yung dapat gawin? So doon, yun, naya-apply po yung tinuro po namin.
2: Tuturo din po namin yung mga simple po na yung may kumakain po na sinok. Kung paano po yung gagawin yung mga nabulunan po.
1: Paano yun pag nasinok? Meron ba tayong gamot sa nasinok? Saktong-sakto, baka may mga nakikinig ngayon na kumakain tapos sinisinok sila kanina pang alauna ng madaling araw.
0: Actually, hindi siya nasinok. Nabulunan.
1: Nabulunan. Okay. So yung ano ba yun? Yung anong tawag doon?
0: Sa choking incident
1: maneuver?
0: Po. Maneuver? Ngayon, alam ko, hindi na po siya ginagamit.
1: Hindi na ginagawa yun.
0: Abdominal thrust na po ang ginagamit ngayon.
1: Magtitiwala tayo sa abdomen.
0: Thrust,
1: ano? Paano yung tamang ginagawa doon?
0: Ayun, yung pagdating po sa abdominal thrust, depende po kasi sana sa laki ng tao. Lalong-lalo na kapag, kunyari.
1: Kapag normal na size lang po.
0: Normal. Yun. So, kasi ang application kasi noon is depende po. Minsan kasi, pwede tayo mag-rely sa book or pwede tayo mag-rely based dun sa situation. So, sa amin kasi, ang ginagawa po kasi namin, kung alam po natin na nachochoke, ang isang kasama po natin is...
1: Malalaman mo kasi hindi na yun makakainga tapos kakalabitin
0: yes po,
1: ka na.
0: Yes po, meron tayong tinatawag na lahat. Universal choking sign.
1: Uh-huh.
0: Yung parang nakahawak siya sa leeg.
1: Sa leeg na hindi na makahinga.
0: Yes po.
1: Naranasan ko na yan eh. Sige nga, ikwento mo pa.
0: Yun. So, kapag ka nagkaroon na ng bluish color din yung patient,
1: masyado siyang maging blue na. Hindi na nakakahinga talaga
0: yes po.
1: Yun.
0: May mga insidente na rin po ako na cater.
1: Oo.
0: Kasi po, ako ay nasa ambulance din po.
1: Mm-mm.
0: Na...
1: So, anong gagawin nung naging blue na siya?
0: May tinatawag po kasi tayo na kailangan po muna natin magbigay ng back blow sa
1: ng
0: likod,
1: ano po?
0: Sa likod. So, itatap natin siya.
1: Sige nga, i-monstra mo nga kay. Ready ka ba,
0: ready
1: Sir
0: ka?
1: Mark?
0: So, back
1: medyo
0: blow
1: malakas.
0: Po yan. Opo, so, mas okay na pong...
1: Sa mga nakikinig sa atin sa radyo, tatapikin ba o ano?
0: Hampas talaga.
1: Hampasin yung likod kasi gitna ng likod.
0: Mm.
1: Gamit ang
0: Yung ano nyo po? Opo.
1: Hindi kamao ha, hampas
0: hindi
1: ng...
0: naman kamao, kasi mas mahirap naman kung kamao.
1: Iba na yun. Iba na yun, kaldag, ano?
0: Opo, yun.
1: Hahampasin mga ilang times?
0: 5 times siya, by the book. Then, if ever na...
1: Pero pag, halimbawa, 6, ano yung offensive na yon?
0: Hindi naman
1: dapat
0: po.
1: Dapat 5 lang.
0: Depende pa rin po sa tao kung paano niya i-apply yung mismo ano.
1: So, yung 5, yun yung standard.
0: Opo,
1: no? 5
0: yung standard.
1: Malakas na tap sa likod.
0: Opo.
1: Tapos,
0: kailangan po muna makita kung visible yung mismong...
1: Hala? Yung mismong... bumabara sa lalamunan.
0: Opo.
1: So, paano... pangangangahin.
0: Opo, pangangangahin siya. Then, kung visible, pwede naman natin nang
1: dudukutin.
0: Pero kung hindi, dun tayo ngayon tutungo sa tinatawag natin na abdominal thrust.
1: Okay.
0: Yun. So,
1: anong gagawin? Sige, Mark. I-monstra mo.
0: Yan. Ito po, ang tawag dito? Sorry?
1: Ewan. Hinlalaki, gitna ng hinlalaki po. Kapag nag-approve kayo, tapos bumaloktot yung approve.
0: May konti siyang ano eh.
1: Tusok. O tapos
0: ilalagay niyo po siya sa tinatawag po natin na
1: sikmura.
0: Pagitan.
1: Sikmura.
0: Pagitan ng sikmura at ng ribs.
1: Okay.
0: So ilalagay po natin siya dyan.
1: Uh-huh.
0: Tapos, ngayon.
1: Ididiin mo, ididiin.
0: Mm.
1: Sige, Mark. Hawak ko may mic niya.
0: Tama muna.
1: Kasi siya eh. Nagtatanggal siya ng bulunan.
0: Tapos, ngayon, ilalagay nyo yung kamay nyo.
1: Sige, diin mo.
0: Tapos, ito.
1: Magtutulungan yung dalawang kamay.
0: Tapos,
1: nasa likod ganyan, ha?
0: Opo, nasa likod.
1: Mm-mm.
0: Tapos, ang gagawin nyo naman po susunod doon is, may tinatawag po tayong J-motion. So, parang sasantukin natin, tapos palabas. Mm-mm.
1: Parang di ko na ma-imagine yun. J-motion, yung kamay mo, magiging letter J. Sasandukin mo yung nasa loob ng sikmura.
0: Oh.
1: Pero hindi papasok.
0: Mm.
1: Basta, alam nyo na yun.
0: Sasandukin,
1: tapos
0: pataas.
1: Pataas. Oh. Kung gusto nyo malaman po, manood kayo sa Facebook Live. Oo, kasi sa radyo yung iba eh. Pero, sige, subukan natin i-describe sa radyo. Gagawa sila ng letter J na papasok.
0: Apo, J.
1: J.
0: Tapos.
1: Tapon. Pero papasok sa sikmura, yung gitna.
0: Apo.
1: Ng ano.
0: Kasi, ananong nyo mo na po siya eh.
1: Hindi ko mahawakan yung sikmura. Ako mataba eh.
0: Apo. Ayun po.
1: So,
0: sinandok nyo na po siya.
1: Palabas.
0: So, palabas.
1: Okay.
0: So, ganun po ang...
1: Mataas yung success rate?
0: Yes po. Meron nga po ako na experience eh. Duty ako sa ospital ng Makati. Nakalunok ng kwek-kwek. Totoo po yun.
1: Ginulat siya? Yung parang bigla siyang may kakilala nakita tapos nalunok niya yung kwek-kwek.
0: Pagkakakwento niya, mainit yung kwek-kwek. Nalunok niya ng diretso.
1: Nabulunan siya doon.
0: Opo. Yung doktor na mismo yung nagbigay ng ano sa kanya. Maliit.
1: Anong maliit?
0: Yung kwek-kwek. So, ayun po.
1: Ha?
0: Oo.
1: Yung doktor ang nagbigay ng kwek-kwek?
0: Hindi. Yung doktor po yung nagbigay na sorry.
1: Magkasama pala sila ng doktor, nag-uusap sila, kumakain sila ng kwek-kwek. Hindi, ulit. So, may isang kumakain ng kwek-kwek bigla, dahil mainit na lunok niya.
0: Nalunok niya tapos.
1: Tapos, anong sabi ng doktor?
0: Ayun po, nagbigay na kagad ng abdominal thrust.
1: Ginano niya, tapos tumasik yung kwek-kwek.
0: Yes po.
1: Tama yung nangyari mo, letter J, tatalsik. Ito nangyari sa akin, totoong buhay ito mga kagabay. Bangkok na Santol. Alam niyo yung Bangkok na Santol? Parikoy, yung Bangkok na Santol, malaking Santol siya. Mahilig akong lumunok ng buto ng Santol. Huwag niyo nang tanongin kung bakit at kung paano ko nilalabas. Tapos, isang beses, high school ako, muntik nang tumigil yung buhay ko nun eh. Muntik nang maging, rest in peace, Josephine Cabrera nun eh. High school ako, second year. Tapos, kumain ako ng santol, kinakalabit ko lang yung nanay ko kasi hindi na ako makahinga nung nilunok ko. Siyempre, barado na yung hininga ko. Alam mo, ginawa sa akin ng nanay ko. Pinagalitan niya ako. bakit ko daw nilulok yung santol? Mm-hmm. Yung buto ng santol. Alam naman daw na hindi ako makakahinga.
0: Mm-hmm.
1: Pero pagkatapos nun, may ginawa siya na maraming mga bagay na syempre masakit sa pakiramdam ko, pero alam ko ginagawa niya lang yun para sa kabubuti ko.
0: Mm-hmm.
1: Hanggang sa nakita ko na tumalsik yung santol, pero hindi ko alam yung may letter J, yung
0: Opo.
1: Abdominal thrust, yung mga maneuver na yan. Pero may ginawa siya. Pero ito, tinuturo ninyo yung tamang proseso.
0: Yes po.
1: Tama ba napapagalitan muna?
0: Ay, depende po. Pero kapag magulang po, given po yun.
1: Hindi, pero yun kasi initial reaction naman ng nanay ko yun.
0: Best
1: friend ko yan, nanay ko, si Mama Hermy Cabrera. Yan. Pero yun yung maganda sa ginagawa ninyo, no? Parang tingin natin very basic lang siya. Eh, nabulunan lang yan. Pero kasi fatal yun eh.
0: Yes po.
1: Naranasan ko yun. Yung parang hindi na makahinga yung buong... Hindi talaga lalabas yung hangin eh, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Parehas na nabarahan yung lalamunan at yung ilong. Ito ay life-saving.
0: Yes po. Ayun din po kasi yung... isa sa pinakasimpleng paraan para makapagbigay tayo ng yung tinatawag po natin na first aid.
1: Mm-hmm.
0: So, paano po kapag ka nasa baryo, yung mga ambulansya, kung meron,
1: mm-hmm.
0: or minsan wala sa isang probinsya, o kaya liblib yung lugar.
1: Mm-hmm.
0: So, yung pagtuturo po namin ng ganun, alam po namin na doon pa lang may magagawa na.
1: Mm-hmm.
0: Yung... matuturoan po namin.
1: Okay. And ilang years na itong Humanity for Love and Peace nga?
0: Yun. Ang Humanity for Love and Peace po is 7 years na po.
1: Wow. 7 years na. Mark, ilan kayo sa team ninyo?
0: Actually, kami. 5.
1: Mm.
0: Yung founding team namin is 5. Pero ngayon, growing kami.
1: 5 pero umaabot sa maraming tao, no?
0: Growing kami. Meron kaming region 4A.
1: Mm-hmm.
0: Yan, sa Batangas. Tapos
3: Laguna.
0: Meron din kami sa Laguna.
1: Mm-hmm.
0: So, ang pinakusan po naming 2 sa ngayon is itong National Capital Region.
1: Mm-hmm. Sa inyo bang experience growing up sa community, ano yung mga naisip ninyo na pangangailangan ng community na pwedeng i-extend ang Humanity for Love and Peace?
0: Sa ngayon po, depende kasi sa merong kabilang community na ang kailangan is education.
1: Mm.
0: Meron ang kailangan ng community is health. Meron namang kailangan ng community is with regards to disaster. Tulad po ng sa community namin, may kakulangan. Pagdating sa ganong hindi nila alam po kung saan po ang evacuation area.
1: Mm.
0: So doon pa lang po sa bagay na yon, doon itinuturo po namin yung saan ba dapat.
1: Mm-hmm.
0: Saan ba dapat ang holding area? Ano ba ang dapat gawin kapag ka nagkasunog?
1: Mm-hmm.
0: Ano ba ang dapat gawin kapag ka nagkaroon ng bagyo? Yung mga ganun po.
1: Sige nga, ituro yung bunga sa amin. Ano ang dapat namin gawin? Halimbawa, nagkaroon ng sunog.
0: Nagkaroon ng sunog. Iisa lang po ang payo ko po dyan. Huwag po kayong mag-video. Pakiusap lang po. Huwag po kayong mag-Facebook Live. Pakiusap lang. Tumawag po kayo sa mga emergency numbers tulad ng 911. Kasi sila na po yung magbibigay ng agarang responde. Pagdating po sa sunog.
1: Wala mo, dami mong napataas na kilay. Bakit bawal mag-video?
0: Ano naman po yun eh. Mas, pwede kasing mag-cause ng delay pa po.
1: Mm.
0: Mas lumaki pa po. Every second counts po kung tawagin po.
1: Kasi humaharang sila sa daan.
0: Opo.
1: Ganun ba yun?
0: Hindi naman po sa daan.
1: Oo.
0: Yung pag-video po, kung itinawag na, nakaresponde na kagad po yung...
1: Ang dahilan naman ng mga tao, tawag kami ng tawag, busy na.
0: Hindi naman po connected
1: sila. Yung cellphone namin, hindi busy.
0: Yun nga eh. Hindi naman po connected si Facebook Live sa mga local agencies tulad ng...
1: telepodo, fire.
0: Kaya hindi kagad na-update.
1: Mm-mm.
0: Kung sa isang tawag lang, lalo na po sa mga... tulad ng 911, libre lang naman.
1: Mm-hmm. Yung 911 ba sa lahat, sa buong Pilipinas?
0: Yes po, national number po yan. Mm. Pero ang alam ko po, every city nag-a-apply sila ng
1: bawat ibang numbers, eh.
0: Emergency number.
1: Like sa Marikina, emergency 161.
0: 161. Mm. Sa Makati po, emergency 168.
1: Mm. Eh, nasan yung 911?
0: Ano po yun? National agency siya. Siya ang nagbababa ng...
1: Siya magta-transfer pa. Okay. Pero maganda, alamin niyo yung emergency numbers ng inyong community para diretso na, para hindi na bababa pa ng 911 sa kung saan. Kaya ang ginagawa ng iba, diretso Facebook Live, tapos tag sunog here.
0: May mga ganun po. Eh.
1: Asalo ko yung sunog. So, as much as possible, gumawa ng action instead of just... showing it sa Facebook.
0: Mm. Mm-hmm. Kasi konting ano lang naman po yan eh. Para lang mas mabilis yung pagbibigay natin ng tulong.
1: Mm. Pero paano kung ako yung nasunugan?
0: Kapag kayo po yung nasunugan, ang pinakaano po kasi natin dyan is kayo po yung nasusunugan, o nasusunugan pa lang po.
1: Kasi mamili ka na lang siguro.
0: Depende po kasi sa ano eh, sa situation eh. Iba po ang pakiramdam ng nasunugan.
1: Mm.
0: Kapag ka nasunugan po, kadalasang nakikita ko po sa community, lalong-lalo na po sa mga narespondihan ko bilang miyembro ng Fire and Rescue.
1: Mm-mm.
0: So, ang gagawin na lang po kasi ng mga nasunugan is umiyak.
1: Pero ano ang standard operating procedures? Ano yung mga instruction na sinasabi ninyo in case of fire? Ano yung mga SOP na dapat gawin na pwede naming mapulot mula sa inyo na kayo nagsiseminar ng mga ganyan?
0: Ayun, pagdating naman po sa standard operating procedure natin is kapag nasunugan, kailangan po tumawag. Kapag tumawag po, so si...
1: Halimbawa, wala naman akong phone. Ano yung pwede kong gawin na muscle memory?
0: Na pwede pong
1: gawin? Pwede kong gawin?
0: Pwede kayong pumunta sa pinakamalapit na local government tulad po ng barangay para sila na mismo yung tumulong. Kasi sa ngayon, sa Makati po, bawat barangay, ang pagkakaalam ko po, bawat barangay, meron na silang fire trucks. Minsan, meron din kasi nagre-report sa amin, lalong-lalo na po sa mga social medias. Ayun nga po, ayun po yung ginagawa naming paraan. Sa ngayon po kasi, ina-adapt na rin po namin yung social media kasi may mga bagay po talaga na kailangan natin ng adoption. Eh, sa standard operating procedure naman po.
1: Kasama din yung social media.
0: Mm, tinitingnan na rin po namin.
1: Gaya sa amin, sa Valenzuela, mayroong tinatawag na 3S. Tatlong service yon. Sa isang barangay, may ambulansya, mayroong fire truck, meron pang health service. So, every time na kailangan namin ng tulong, mabilis yung action. Kagaya nun sa community namin, may nasunog na few blocks away from our home. Kita mo agad na meron na agad fire truck na nag-attend. Pero paano kung walang ganon sa community nila? Ano yung binibigay ninyo na instruction? For example, nakita ko na yung rice cooker ko ay biglang umapoy. Ano na bang gagawin ko? Tatawag ba ako? O tatakbo na ba ako? Lalabas ba ako? Ano ang pwede kong unang gawin?
0: Sa simple way po na, yan. Tulad po kapag kunyari, maliit po. Yan, tulad ng rice cooker. Biglang umapoy. Ang una po talaga natin gagawin dun is bunutin po yung saksakan nung rice cooker. Kasi doon pa lang po, mawawala na yung mismong apoy. Bukod po doon, kasi meron tayong tinatawag na meron po tayong kailangan gawin. Yung rice cooker po, kailangan pa po natin ilabas. Para hindi na siya makapamansala yon ng iba. Ganun po.
1: So like tatabunan mo siya ng kumot? Ganun ba? Paano mo ilalabas yung rice cooker?
0: Yun. Tatabunan mo po siya ng basa.
1: Basang kumot o basang tela?
0: Basang tela. Mm. Pero hindi siya yung basang basa. Ganun po yun eh.
1: Moist?
0: Ano
1: bakit
0: lang, basa
1: pag hindi basang-basa?
0: Pwede pa rin pong magkaroon ng cost na mas lumaki pa eh.
1: Pag basang-basa?
0: Lalo na po kapag ang tubig, mayroon po kasing...
1: Kasi conductor din siya?
0: Mm.
1: Mm.
0: Meron po kasi kapag ka sobrang init at alam mong umaapoy, pag nadikita naman siya ng tubig, mas lumalala yung apoy. Mm-hmm. May ganun po eh.
1: Mm-hmm. So halimbawa din naman, ako'y nagpiprito ng tilapia, saktong-sakto, nagre-ready na ng pananghalian yung ating mga tagapakinig ngayon. Tapos yung apoy mas matangkad pa sa akin, anong gagawin ko?
0: Ang pinaka-best way po ng gawin doon is takpan. Tatakpan siya. Kung may pantakip siya na mas alam niyo pong matatakpan yung lahat. Doon pa lang po mamamatay na yung apoy. Mm. Bukod po doon, ita-turn off po natin yung LPG.
1: Mm-mm.
0: Para hindi na po lumala yung mismong apoy.
1: Mm. So yung mga ganun, tinuturo din ninyo? Yes, mga po. Basics, okay. And then, ano po po yung services ng Humanity for Love and Peace? Tsaka bakit for love and peace yung inyong tagline?
0: Actually, ano po yan eh, yung pangalan ng organization namin. Una kasi, volunteer initiative for community engagement. So, voice siya.
1: Mm-mm.
0: So, nakapokus lang po talaga siya sa education ng time na yon. So, naisip namin na bakit hindi nating pagdugtungin yung community tapos kapayapaan para kasi yun naman talaga yung ina-aim ng lahat eh.
1: Mm-hmm.
0: So, ang naisip namin pagdating sa community is humanity, which is sangkatauhan. Tapos, ano ba ang kailangan ng sangkatauhan? Pagmamahalan tsaka kapayapaan. So, doon namin nagawa yung pangalan po na yun.
1: Mm-hmm. Okay. And paano nagiging training ground yung organization nyo para sa mga kabataan na maging future leaders? O ikaw, Mark, ang sasagot niya na o muna ipapasa kay Miko.
2: Dito po namin ano, kasi kumbaga dito po, matutulungan mo po yung sarili mo at matutulungan mo din yung kapwa mo kasi habang natututo ka po,
1: mm-mm,
2: mas nasasanay ka rin po sa experience sa iba mo mga kasama. Mm-hmm. Na mga kapwa mo volunteer. Kumbaga po yung pagtulong nyo po na dedicate nyo po dito yung oras, panahon nyo sa pagtulong, saka yung ano po ng puso nyo, mas nagiging parang malawak po yung ano po ng puso nyo na tumulong sa ibang tao.
1: Mm-hmm.
2: Ganun po.
1: And ikaw bilang isang kabataan noon, pwede rin sabihin noon, ano? Ano yung naging tulong nito sa iyo yung organization sa paglago mo bilang isang mamamayang Pilipino.
2: Natuto po ako dito na yung kung paano po makipagsalamuha sa ibang tao, tapos paano po yung tamang mga dapat gawin po, mga tamang asal po na mga hindi naman po tinuturo ng iba, pero pag nakikita niyo pong tama naman, pwede niyo pong gawin.
1: Mm-hmm.
2: Ayun po yung magandang ituro po sa mga kabataan.
1: Mm-hmm.
2: Kasi yung, di ba po, pag nakikita po nila na tama yung ginagawa, tulad lang po ng pagtawid po sa pedestrian,
1: mm-hmm,
2: yun po, di ba, pag nakikita po ng iba, hindi sila mag-jaywalking. Sa tamang tawiran sila tatawid, ganun po.
1: Mm-hmm.
2: Saka para matutunan din po ng bawat iba yung mga tao yung tamang gawain sa para sa ikabubuti ng mamamayan.
0: Actually po, yun po eh. Sa simpleng pagsunod po ng batas, is act of volunteerism po para sa amin. So, yun. Yun, yung sinasabi po ni Kagawad Mark sa akin, ay sa amin, na, sa atin po na, yun, hindi naman po masamang sumunod sa batas. Kasi, dun pa lang po eh, makikita mo na may pagmamahal ka,
1: mm-mm,
0: sa Pilipinas.
1: Mm-mm.
0: Yan po.
1: And part ng mga isinusulong po ninyo na advocacy is for education, di ba?
0: Yes po.
1: Oo. Gaano nakatulong ito personally sa buhay ninyo? Gaano nakatulong yung pagbabago ng pagkakaroon ng edukasyon sa pagbabago ng buhay? Kasi sabi na rin ng maraming mga influencer, even yung ibang mga mayayamang naging successful sa buhay nila, yung education is just one of the tool. Pero tama naman yun, may iba pang mga factor. Pero gaano kahalaga na merong edukasyon, may diploma ang isang tao patungo sa pagbabago ng kanyang buhay?
0: Ayun po, para sa akin. Kasi isa lang po yung naalala ko na sinasabi po sa akin ng magulang ko. Kasi ang edukasyon hindi namamana. So sa edukasyon, mas nabubukas kasi yung isipan mo na ano ba talaga ang meron sa mundong ito.
1: So, nung bata ka ba, ano, sa ano ang situation niyo sa family?
0: Actually, ako po ay ano, wala nang mother. So, 2 years old. So, si mama ay sumakabilang buhay na po.
1: Maaga ka na wala ng nanay.
0: So, si po, yung father ko po, yung mismong nag...
1: Taguyod sa inyo?
0: Nagtaguyod po sa akin.
1: Ilan kayo magkakapatid?
0: Tatlo po kami. Ako po yung bunso.
1: Anong nangyari kay mom mo?
0: Nagkaroon po siya ng colon cancer.
1: So, ang tatay mo, ang tumayong nanay at tatay mo?
0: Yes po. Siya po lahat. So, kaya ngayon ako is, yun, binabalik ko lang din po yung tinulong po sa akin ng magulang ko.
1: And nung ikaw ay nakapag-aral, ano ang naging nabago sa buhay ninyo?
0: Nung ako po ay nakapag-aral, lalong-lalo na po sana. Actually, nung kabataan ko po, medyo magulo eh. Pagdating po kasi sa... sa totohanan lang po tayo. Naging ano po ako eh. Bulakpol po ako nung panahon po na yon. So...
1: Lagi ka nagka-cutting class, gano'n
0: yes
1: ba?
0: Po. Actually, lagi nga po ako nag-googlepin ng tatay ko kapag ano eh. Lalong-lalo na pag nakita niya ako sa computer shop. So, doon. So, ayun. Merong bagay akong na natutunan na, oo nga, tama nga yung tatay ko. Na ang edukasyon ay hindi namamana. Hindi siya, kumbaga, skills siya na para mabukas yung mismong isipan mo dun sa tunay na kakaharapin mo sa mga kasalukuyan. So, yun po yung ano, yun yung naging learnings ko po pagdating sa ano.
1: About you, Mark?
2: Yung education po kasi yun po talaga yung daan para po sa successful ng bawat isa. Lalo na po yung mga kabataan po ngayon na naway pokusan po nila yung pag-aaral nila. Para pagdating po ng araw, mas magamit po nila yung mga napag-aralan po nila para sa mga darating pa pong mga pagsubok sa buhay nila.
1: Ano ang motivation mo kaya bumalik ka sa school after several years?
2: Ang motivation ko po yung mas matapos ko po yung pag-aaral ko, saka po yung mga matutunan ko po, mas magamit ko pa po lalo sa mga mapipili ko pong mapagtatrabahoan po nga.
1: May plano ka ba maging abogado in the future?
2: Hindi ko pa po sure po.
1: Tapusin mo na yung bachelor. Oo.
2: Yes po.
1: And pang huling katanungan na lang, paano ba maging isang ehemplo, Miko?
0: Paano ba maging isang ehemplo? Mahalin yung komunidad, mahalin yung kung nasaan tayo ngayon.
1: Mahalin.
0: Opo. Kasi sa bagay na yan, ngayon po kasi sa totoo lang, mas minamahal nilang politiko kaysa sa bayan. Meron pong ganun eh.
1: Marami.
0: Huwag na lang po tayo mag-mention. Pero yun po, mas mahalin natin ang Pilipinas kasi napakaganda. Kumbaga magtulungan na lang din po tayo kung paano natin masusolusyunan ang problema na meron po sa Pilipinas. So sa atin pa mismo, sa atin mismo bilang mamamayan ng Pilipinas, paano tayo mag-act as community, kung paano natin masusolusyunan kung ano man po ang problema ng Pilipinas.
1: Yes.
2: Pag magiging ehemplo po tayo, kahit po sa maliit po na bagay na mga dapat po nating tamang ginagawa, tulad po ng mga simpleng mga gawain po, katulad po ng mga gawaing bahay, Ganun po. Nung pagkukusap po ng pagkatrabaho po natin, pagtatapon po ng maliliit na basura.
1: Laki yan na rin nila. O, tatapon na lang
2: po,
1: ng basura.
2: Kumakain po kayo sa daan po. Ng candy. Tapos tatapon niya lang po yan. Siyempre, pag naipon po yan, magiging ano po yan, disaster na po yan.
0: Pagbaha.
2: Oo po, ganun so, po.
0: Sa simpleng bagay na ganun.
2: Kaya yun po, mas maganda po na kaysa mga simpleng bagay po, kahit wala po nakakakita na mga mali natin ginagawa. Mm-mm. Pero kung alam naman po natin, wag na po natin gawin kung mali naman po. Kasi baka pagdating po ng araw, may masama rin po mandulot sa atin to. Mm-hmm. Sa mga iba pang future natin kabataan.
1: Mm-hmm. Yes, Miko.
0: Actually, yun nga po. Sa simpleng bagay kasi na gagawin is may malaki siyang impact. Mm-hmm. Kung tutuusin. Yun nga, yung pinapaliwanan nga po ni Kagawad Mark, nagsisimula ang isang bagay sa mismong bahay.
1: Mm-hmm. Na-mention nyo kanina, politika. Sabi nyo, mas maraming tao, mas minamahal nila yung mga politiko instead of yung community. Paano nyo dinidetouch yung sarili ninyo? O paano nyo pinoprotektahan yung grupo ninyo na volunteer na hindi mabahira ng politika, itong Humanity for Love and Peace?
0: Pagdating naman po sa ganun, inaabisuhan ko na po kagad yung mga nakakasama ko na huwag tayong humalo sa politika. Kasi ang mahirap po kasi kapag ka sumali sa politika, pabor. Yung pabor mo, pwede kang makahingi ng pabor. Pero yung pabor nila, paano mo ibabalik? Diba po? May mga ganun eh.
1: Mas malaki yung balik, yung singil.
0: So yun, iniiwas namin ang lalong-lalo ng kabataan na parang ano eh, yun nga, yung tungkol nga dyan sa pabor-pabor na yan. Mahirap kasi. Tsaka, ayun lang po.
1: Paano kung sabihin sa inyo, Kagawad Miko, Kagawad Mark, magbibigay ako ng hygiene kit para sa mga nabaha. Pero yung hygiene kit na supot may mukha ni politician. Tinatanggap ba ninyo yun?
0: Doon pa lang po. Pag nagsisimula pa lang po yung project, nag-aabiso na kami. So, hindi po pwedeng gamitin sa kahit na anong political motivation yung organization po namin.
1: With that, saan kayo kumukuha ng pondo?
0: Ayun. Pagdating po sa pondo, may mga partners po kami na nagfa-funding. Pero kadalasan, sa lahat po ng project is galing po sa bulsa namin.
1: Talaga?
0: Yan po.
1: Talagang voluntary contribution. At si Sir Miko po ay team leader for medical operations ng Olympia Fire Rescue Team. Kapag ito sa, interesado rin ako sa fire and rescue, no? Kapag tinawagan kayo ng sunog, halimbawa sa isang area na to, agad ba kayong pumupunta o may mga verification pa kayong ginagawa?
0: Kailangan po muna namin i-verify yung kung totoo ba yung sunog. Kasi may mga kadalasang na-receive din kami ng false alarm.
1: Paano yun i-verify yun?
0: Titingin
1: kayo sa social media, tapos nasusunog
0: bukod
1: ba yun?
0: Bukod sa social media po kasi.
1: O, di nagagamit niyo din yun ng mga nag-upload.
0: Bukod po sa social media, meron tayong operation centers eh.
1: Don't need to confirm.
0: I-confirm kung meron pa talagang sunog dito sa lugar na to. So, doon pa lang po. Kung meron, tatakbo kagad. Kung wala, syempre, iniiwas naman po natin na masayang yung resources na meron po doon sa barangay. Lalong-lalo na po kasi sa ngayon, sa totoo lang, napakamahal po ng gasolina.
1: Oo.
0: Kaya hindi po basta-basta atake lang ng atake. Nandun tayo sa, kailangan muna natin i-verify yung ano. Yung situation.
1: Na-mention mo yung mahalang gasolina. Magkano ang ginagastos ng isang barangay kapag halimbawa may isang maliit na bahay na nasunog? Magkano yung cost nun?
0: Pagdating po doon sa costing, si national government yung nag-aano.
1: Kasi sabi mo yung gas mahal. Eh, no?
0: Opo. Pero pagdating naman po sa amin, may nakaalat siya na 1,000 per transport or pera,
1: ay, hindi. No? Pero syempre yung estimation ng cost ng mga ginamit na pang, hindi lang naman kasi tubig yung ipangbubuhos mo doon sa sunog, di ba? May mga fire, anong tawag doon? Extinguisher, tas fire...
0: Yung, depende naman po kung paano siya gagamitin. Eh. Meron kasing sobrang laki na. Bakit ka pagagamit ng fire extinguisher?
1: Mga so, ganun. Ano yan? Tubig na yun?
0: Opo. Tubig na yun.
1: Tubig lang ba talaga yung binobomba nyo?
0: Yes po. So, pressurized po yun na kung saan. Kahit ang isang tao na once na mapadikit ka doon sa tubig na yun, may possibility kang tumalsik. Yes po.
1: So, ang isang truck, gano'ng kaya niyang apulain na apoy? Yung malaking truck?
0: Sa amin, kung magbibigay na lang po ako ng example, yun, sa amin,
1: yung sa inyo ay malaking truck?
0: Opo, parang ilang nasa 3,500 liters yun. Yung...
1: So, ano ang kaya niyang buhusan?
0: Yung tinatagal po nun is approximately 5 to 7 minutes lang.
1: Yung malaking truck na yun. Yes, kaya pala madaming fire truck, no? Pag malakihan yung sunog.
0: Opo.
1: Tsaka bakit yung sunog ngayon umaabot ng araw? Dalawang araw na, hindi pa rin naaapula. Ba't ganun?
0: Depende po kasi may tinatawag tayo na ano eh. Pero first alarm, second alarm, yung mga ganun.
1: O, yun ganun. Bakit, halimbawa sa factory, hanggang madaling araw na hindi pa naaapula yung apoy, bakit ganun?
0: Depende po kasi sa ano eh, sa substance or sa kung ano po yung meron po doon sa loob. Kung nasusunog yung papel, may possibility kasi na mas mabilis at mas lumaki kagad. So, doon pa lang nahihirapan din po kasi yung bumbero. Pero kadalasan, lalong-lalo na po, kapag general alarm, ang pagkakaalam ko po na yun nga, gumagamit na ng mga helicopters, kinukumukuha na ng tubig sa ilog. So
1: yung ibig mo sabihin, yung halimbawa na sa loob ng isang factory, maraming chemical doon na nagkukos pa rin ng one after the other na fire.
0: Yes,
1: kaya
0: po
1: tumatagal. Also, kapag halimbawa ang isang bahay na nasunugan, tapos humingi ng tulong sa bumbero, magbabayad ba yung bahay?
0: Okay, hindi po.
1: Okay. Kasi iba sinisingil eh.
0: Ay, wag naman po.
1: Wala talagang
0: ganun. Hindi po nagpapabayad ng mga bumbero.
1: Huling tanong, ito ay tinanong ng aking anak noong siya ay bata pa. Sabi niya, Mami, pagka ba walang sunog, anong ginagawa ng mga bumbero?
0: Yun. Kadalasang ginagawa ng mga bumbero, pinapractice yung mga natutunan. Kasi hindi naman porket nag-training ka, hanggang doon lang. So, nagkakaroon ng refresher. So, doon pa lang, para hindi makalimutan kung paano yung...
1: Muscle memory, no? Asya ka talaga bang bumababa kayo sa ano?
0: Hindi.
1: Requirement yun.
0: Nagtatakbuhan kami.
1: Kasi, gusto ko maging bumbero, kaya lang, natatakot ako sa heights. Ayoko yung bumababa doon sa ano?
0: Sa
1: cylinder,
0: pole po.
1: Ano ba yan? Pole, ayan. Oh. Kasi... Ganun ginagawa nila dati, di ba?
0: Ang pagkakaalam ko po, mayroong mga fire
1: real
0: stations na mayroong pagkakaalam.
1: Okay. Anyway, maraming salamat sa inyo na sa napakagandang discussion natin. Sila po ay mula sa Humanity for Love and Peace. All around po, yung kanilang volunteerismo, tumutulong sila sa mga kabataan, sa iba't ibang larangan, disaster response, sa pag... abula ng apoy, pagtulong sa mga kabataan, pagbigay sa kanila ng motivation, ng first aid, at iba pa.

0: salamat sa iyong presence, Miko and Mark.
1: Yes po.
0: Okay. Thank you. At sila po ay mula sa Humanity for Love and Peace. Dito na po nagtatapos ang ating programa. Nawa ay ma-challenge po tayong lahat mula sa kanilang kontribusyon para sa bansa. Ano? Yung intensyon na tumulong, maging helping hand, kahit sa maliit na paraan. Kaya yan po yung hamon sa atin ng programang Ehemplo sa tulong po ni Brian De La Cruz, Javes Mancho, ni Cole Estoy at ni Benji Mosura. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, nagpapaalala kahit saan, kahit sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan.

0: Unang tugon. Serbisyo publikong aksyon.
1: Narito ang mga dapat gawin matapos ang bagyo. Maging updated sa mga ulat ukos sa bagyo sa telebisyon o radyo. Maging alerto kung sakaling mas tumagal pa ang ulan at manatili ang pagbaha kahit tapos na ang bagyo. Kung lumikas sa evacuation centers, bumalik lamang sa tahanan kapag sinabi ng mga otoridad na ligtas na. Suriin ang inyong tahanan para malaman kung may mga gamit kayong nasira o napinsala. Kung madilim, iwasang gumamit ng kandila at sa halip ay gumamit ng flashlight. Iwasang uminom o maghanda ng mga pagkain gamit ang tubig mula sa gripo hanggat hindi sigurado na ito ay malinis. Suriin ang mga pagkain na nasa refrigerator at alamin kung hindi pa ito sira. Magsuot ng mga pamproteksyong damit o gamit bilang pag-iingat habang nililinisan o inaayos ang mga kagamitan na napinsala ng bagyo. Kung kailangan magmaneho, umiwas sa mga lugar na lubog pa rin sa baha o napinsala ng bagyo. Huwag subuking umarangkada sa hindi tiyak na lalim ng baha.
0: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng himpilan ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
3: FEBC Philippines. Until all have heard.
4: I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Psalm 139 verse 14. This is Mom's Heart on DYVS.
5: Good morning. Welcome to Mom's Heart. This is DYVS in Bacolod City. Kag nagaupod ang amon sister station dira sa DXKI. Ako si Joy Pastoral. Welcome to our Saturday program. This is called Mom's Heart. Kamusta? Okay lang ikaw da, DXKI? Ara ka sa Gensan, sa Coronado del City, sa South Cotabato, or sa Sorala? Kanami gid ko na nga aton nga tiyempo maayo na, no? Also, gina-welcome ko ikaw da sa Surigao Community Bible Church, ang aton mga pastors, kamusta ka mo da? This is our topic, Look and Feel 10 Years Younger. Bottom line, longevity, living better, and taking care of our health, no? So, subong, we would want to emphasize nga ang amunigali nga mga factors, very important. If you want to live longer, if you want to live better, and kung gusto mo nga healthy kagid. Ang isa diri is about taking a deep breath. According sa research, importante ang pagginhawa naton sang husto. Di ano pa, ang aton nga breathing in and out is very automatic, no? Pero amuni ang ambal sa aton nga research. Especially, tungod nga kadamo sang stressors naton sa pangabuhi. Sometimes we have strife sa aton nga workload naton. Even some of our colleagues, no? May mga tension kita. Bumper to bumper traffic, gadali ka, soon late ka pa because ang traffic nag-heavy. Ang aton kabataan, sometimes may mga expectations kita sa ila nga hindi according sa aton gusto, mga standard naton, and there is conflict sa aton panimalay even with our spouses, which is part of life. When we are under stressed, hindi inimanami sa aton ikaayong lawas. That is why if you want to live better, maybe live longer, no? Kag kung gusto mo nga healthy ikaw, ang pagginhawa naton importante nga may conscious effort kita. And we know that it is very important that we take deep breaths. Nga, kung stress kita, naga-increase ina sang concentration sang hormones cortisol and norepinephrine sa aton bloodstream. Kung tam-an kadamo ini nga mga stress hormones, nagasaka ang aton blood pressure kag nagasuppress sang immune system. if stress is chronic, nagadelay ina sang pag-ayos ang aton nga mga wounds, nagapromote sang atherosclerosis, and possibly nagashrink sang parts sang brain nga involved in learning. If we are constantly under stress, no? Ang memory naton, ang moods naton are also impaired. The key is lowering the concentration sini nga mga stress hormones, cortisol, norepinephrine, adrenaline. Hambal ni Bruce Rabin, MD, PhD, Medical Director of the Healthy Lifestyle Program at the University of Pittsburgh Medical Center. Ini siya nag-devise ang research-based program that mutes the hormone flow. Kag ini nga mga research-based programs naga-include meditation, deep breathing, writing, chanting, and guided imagery. Maybe ang iban sa aton alien ini, no, mga guided imagery, hindi kita tanto ka well-versed ini, chanting, writing, pwede pa. Pero ang deep breathing on our own, pwede naton mahimo. So let's take a look kung ano ini ang ginatawag naton nga deep breathing. What is breathing healthfully? Ang hangin is essential part sang aton kabuhi. Fresh air, essential sa aton good health. Kag kun magpaminsar gani kita sang hangin, we think of oxygen. But actually, ang air is only 20% oxygen. Nevertheless, this exact amount sang oxygen, importante ina sa aton kalawasan. Ano ang importance nga kinanglan kita mag-breathe sang husto? Ang fuel nga kinanglanon sang aton nga lawas, ginausar naton for energy, food, no? But for food to be utilized, it needs to be burned or oxidized. Kag ang oxygen comes from the air we breathe. So it's very important. Perhaps may mga tiyempo nga naka-experience ikaw some of the same symptoms sang poor breathing naton or hindi amobala nga pagginhawa naton ini ang headache and irritability. Pero wala gid na nag-come sa aton nga ang aton nga breathing gali has a lot to do about this. This may result from a combination of poor air plus improper breathing. Ang pagginhawa is usually an automatic function. Nga wala tagani ginapaminsar, no? Ang aton pagginhawa is often shallow, manabaw. But once in a while, we automatically take a deep sighing breath. And the body is doing its best to get enough of that important oxygen. We will talk more about breathing healthfully in connection with our topic, living and looking 10 years younger. Ang importante gid ang aton ikaayong lawas diri naton i-emphasize in connection with breathing. We will have our first music break. Mom's Heart will be right back.

You are listening to Mom's Heart, diri sa DYVS, Bacolod, upod sa DXKI. Ako si Joy Pastoral. Topic, living and looking 10 years younger, but most important gid, ang ginatawag naton nga living na healthy kita. And ang longevity nga issue, nagakuha ini kung husto ang aton proper nga mga health habits. And one of them is breathing healthfully. So, kay na nagambal kita, nga kisa may mga tsimpo, nga may mga symptoms kita of headache and irritability because this may result from a combination of poor air plus improper breathing. Kaya man ang paginawa naton automatic malang hindi bala. So, ang aton nga paginawa kung kanabaw, hindi ina magatag enough oxygen sa aton nga kalawasan because the body has to get enough of that important oxygen. So next time nga may feeling ikaw dirab lang nga kasubo and you cannot find a solution to your pressing problem, kay tungod nga lain matyag mo, kadamo sang problema sa sulod sang balay, or otherwise worn out lang kita, no? Burned out. Try taking some good deep breaths. Kag ang recommendation, preferably out of doors where wala kita naga rebreathe sang ginatawag nga stale air. Hindi manami, especially kung mga smoggy, no, or kung kisa may ara kita dira sang mga ginaklo halin sa aton nga mga ginausar nga mga disinfectants sa aton sulod sang panimalay, or kisa may maklo kita dira nga nagapanutod nga hindi magin nami, no. Ini nga klase sang mga stale air is not good for the body. Kay kun naman nami gid ang oxygen naton, abi let's say outdoors ka, the extra oxygen will clear your brain and even renew your spirits. It's good medicine. Ang oxygen bala nga nagasulod sa aton nga mga red blood cells sa aton nga lungs, amo ning nagatransport sa tanan nga cell sa aton nga kalawasan. Pero ang amount sang oxygen nga gakalapot sa amo nga cells nagadepend on the amount taken in when we breathe. So hindi nakalapot sa ibang nga cells kun ang aton nga paginawa manabaw, no? Failure to breathe properly results in poor performance with less than optimum concentration, memory retention, creativity, and yes, even ang aton balang nga willpower and good judgment. Kung shallow ang aton nga breathing, impaired ina. So ang poor nga paginhawa can rob us of happiness and instead cause anger, depression, and resentment. So kung diin ka man nga istar kinanglan ang imo dira nga air circulates, no? Inabala nga may free flow ikaw sa ginatawag nga hangin. Open a window, bisan may ara ikaw air conditioning. Especially kung gabi, bedroom ventilation is most important of all. Always have a window open. Kay ang air, especially sa mga polluted cities, no, is cleanest kung gabi. And keep in the back of your mind that breathing is life-giving. Take your breathing off automatic or off often in order to fill your lungs and you will find it really makes a difference. Ang paginawa naton, syempre automatic, very basic, very simple, very petty, very ordinary. But kung gusto mo nga malabot ang imo nga mga oxygen sa imo through your cells,

lungs, paagi sa imong nga lungs, to other important cells of the entire body. Kinanglan, husto ang aton pag-inawa. And deep breathing, ang pag-inawa sang madalom, kung kabalo kita sini mag-exercise, is important. May ara gani nga mga class about breathing, deep breathing. If you have yoga sessions, if you have Zumba sessions, ballroom and exercise, may ara na subong session on deep breathing and how it can enhance ang aton nga ikaayong lawas. So, why is fresh air important? Nga ang importante ini sa aton ikaayong lawas. Pwede kita mabuhi weeks nga wala kita kakaon, days wala kita tubi, but only minutes without air. Why? Because air contains oxygen, which is vital for life. So, importante gid nga husto ang aton nga paginhawa. And most important, nga clean ang air nga aton gina-inhale. Kung makakadto ka muda sa mga beach, if you have the chance nga maka-forest bath ikaw, inabla nga immersing yourself in trees, no? Mga forested areas, clean, green surroundings, dira nami ina, dira mag-inhale, exhale. So that ma-renew, ma-refresh ang aton nga lungs with fresh air. So itry mo be, kung daw bad trip ka, kung daw medyo lain imo nga pamatsyag, deep breathing, basta sa ara, sa husto, kag sa malimpyo nga palibot. Alright? Isa ina ka-important nga factor, if you want to live longer, if you want to look 10 years younger, and if you want to live healthy, importante gid ang ginatawag naton nga breathing healthfully. Mom's Heart will pause for another music break and we will be right back.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS. FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
3: Magandang babae sa lahat ng nanonood at nakikinig po ng programang Family Matters Women Empowerment, Aveline Garcia. At syempre nakatutok pa rin po kayo sa inyong paboritong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Alam niyo po sa mga kaka-discover lang po ng FEBC station po, isa po kaming AM station ng Far East Broadcasting Philippines at syempre kasapi ng mga broadcasters ng Pilipinas. Ang balita ko medyo maulan sa Pilipinas. Ano po? So medyo ingat-ingat lang. Naku, maraming umuulan sa Pilipinas, pero medyo iiwasan muna natin yung ibang pag-ulan, no? Dahil talagang kakaibang ulan. Iba kakaibang ulan sa mga hearings na nakakarating po sa amin dito sa Amerika. Pero iba ang ating pag-uusapan ngayon. So iiwas muna tayo diyan. Tayo po ay napapakinggan ha via live streaming po or napapanood. Napapakinggan tayo sa febc.ph. Ito pong official mobile app ng FEBC Philippines. Pwede nyo i-download ha sa Google Play or sa Apple App Store kung kayo naman ay gustong makinig or manood sa amin sa Facebook page, no? Hanapin lang pong 702 DZAS FEBC Radio po naman sa ating YouTube channel. Hanapin pong 702 DZAS FEBC Radio TV. At syempre, huwag na makalimutang mag-like, mag-subscribe, mag-comment. Alam nyo, every Wednesday, I always tell this sa ating pong mga nanonood sa buong mundo, I am not here to inspire you, just to inspire you, but I'm here to keep you on fire. Alam nyo po, natutuwa naman ako, bagamat women empowerment po tayo, meron ding mga nanonood sa ating mga kalalakihan, ano po, na talagang maraming napupulot sa ating programa. Napakadami po nating pag-uusapan ngayon at napaka, para sa akin napapanahon. Ano po, marami pong nagtatanong sa akin na, paano ba nagpo-provide ang Lord? Naku, marami tayong pag-uusapan and napaka-blessed natin dahil guest ko ngayon, actually hindi lang guest, but God willing, she will be with us, ang aking good friend, no? Siya ay aking kaibigan, siya ay aking prayer partner, alam mo, tsaka talagang napaka tindi po ng puso nitong taong ito, no? Nakasama ko siya sa maraming misyon, no? Sa CBN Asia, dati po siyang vice president sa resource development sa CBN Asia at nakarating na rin kami sa iba't ibang bansa, no? At kung saan ay kami po ay naglingkod sa Panginoon, nakapag nagpuri sa Panginoon sa iba't ibang bahagi ng larangan ng misyon. And now, she's doing a lot of things, no? Consulting, studying, at kasama ko rin siya sa Proverbs 31 group na ngayon ay hindi ko alam dahil marami rin siyang ginagawa. But she's such a good friend who journeying, no? Not just in my mission, in our family mission, but also in my personal life. Will you please welcome a good friend of mine, Marlene Suarez. Hello!
4: Opo, ay tuwang-tuwa at meron po tayong magandang pag-uusapan tuloy-tuloy po ngayong araw na ito.
3: Correct. At syempre, siguro mas maganda po nga pakinggan natin, ano, or basahin muna natin yung ating Bible verse, no, bago ang lahat. It's a beautiful Bible verse. In fact, talagang ito po ay nasa puso nasa puso ko dahil ito yung pinanghahawakan ko, no? Especially in my journey here na nandito po ako ngayon sa Estados Unidos. At ang sabi po dito sa 2 Corinthians, no, 9 verse 8, Sister Marlene, pwede bang pakibasa 2 Corinthians 9 verse 8, ang ating Bible verse?
4: Okay, is it verse 8 or verse 10?
3: Second Corinthians 9, verse 8.
4: Okay. And God will generously provide all you need, then you will always have everything you need and plenty left over to share with others.
3: Wow, ang ganda naman ng version na 'yan. Sa ibang version po, 'di ba? Ang sabi sa ibang version ay, and God is able to bless you abundantly so that in all things, at all times, grabe, no? All things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Sa Filipino version nga, no? Sabi nga eh, magagawa ng Diyos. Magagawa, no? Ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan. Napakasarap naman ito upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Such a beautiful, beautiful Bible verse as we make this introduction, no, sa ating pag-uusapan, Marlene. At ang ating topic ngayon is how God provides. Paano ba nagpo-provide or minimit ng Panginoon ang ating mga pangangailangan. So Marlene, bago tayo pumasok dito sa ating topic for today, anong masasabi mo dito sa Bible verse na to? Is this a Bible verse that you already encountered in the past that you held on to? Marlene? Medyo hindi natin naririnig. Shy, nandiyan pa ba si Marlene? Ayan. Okay, hintayin natin yung pagbabalik ni Marlene. Parang nawala siya panandalian. No, it's such a beautiful, beautiful Bible verse, no, na talagang panghahawakan talaga natin. Na talagang God is able. Ayan na, nakabalik na si Sister Marlene. Okay, Marlene, I was asking kanina bago ka naghang, na-encounter mo na ba tong Bible verse na ito in the past? Or, napanghawakan mo na ba ito?
4: Of course, oo. Napaka maganda at mahalagang Bible verse yan. Particularly pagka gusto mo rin magkaroon ng impartation ng blessing, no? Or pagbibigay ng biyaya sa iba. So magandang maalala natin na God has everything and He has the power to really give out the blessings. In fact, hindi lang give it, pour out. That way, we will overflow. Yun ang tinatawag nating abundance. Hindi lamang para sa atin, hindi lang tayong daluyan, kundi talaga pong rumaragasa. Kumbaga sa mga baha ngayon dito, rumaragasa talaga.
3: At syempre, pag-uusapan natin mga prinsipyo, no, and actually, paano ba? So, in-enumerate ko to when I was actually doing the program outline for today. I was actually relating it on how God also provided in my life. So magkakaroon kami ng mga sharing also sa ating mga listeners, sa ating mga tagapanood, kung paano ba nag-provide ang Panginoon sa atin. So the first, no, na pag-uusapan natin dito is God provides in times of testing. Yes.
4: Yes, ang kinikwento mo ngayon, sister, is nasa Genesis, no, chapter 22. Yes. Ito po yung parte ng buhay ni Abraham na matindi po ang pagsubok sa kanya ng Panginoon, na umabot po sa punto na kailangan patayin niya. Kasi ibig sabihin ng sacrifice ay papatayin mo kasi kailangan yung dugo, no, ng sacrifice. Okay. Mga tanong yun po ang ibig sabihin noon. At talaga naman pong mahirap sa kalooban niya. Pero sumunod po itong si Abraham at talaga hong pinaghandaan niya, maagang gumising, may kasama pa mga alalay, pero nung papunta na ho sila dun sa lugar na kailangan niyang pag-alayat, siyang dalawa na lang mag-ama at daladala po niya yung kanyang knife. Can you imagine? Nakakaya mo bang patayin yung anak mo, no? Yung ganong level ng parang pagsunod niya. At ginawa niya, inilagay na niya sa offering table.
3: Tinali na, diba?
4: Sakin na lang na ganyan. Oh, nang bigla.
3: Oo,
4: isang anghel. At mula noon, talagang napatunayan ng Panginoon na walang hindi ibibigay o hindi gagawin si Abraham para sa Panginoong Yahweh. Kaya at tinawag ko yung lugar na yon is the place where the Lord will provide. It's a very, very interesting place because that has been a very important spiritual landmark for other generations but that will come, no? So, yeah, talaga pong hindi ho natin mawala sa ating isip na kapag tayo dumadaan sa matinding pagsubok, imposible na yan, there will always be a point that we will need to cry out to God, Lord, di ba? Yung parang suko na, surrender na po, di ko na to kaya. And we can be assured, especially because this is a story that has been told and has actually yielded what we know as the Abrahamic covenant, yung promesa ni ko ng Panginoon kay Abraham that has lasted up for generations till the end of time. Affected din po tayo hanggang ngayon. So it really shows that talagang sa buhay natin, God will come, you know, and God will provide even in the most difficult situations in life.
3: Hello, hello, hello! Nagbabalik po ang Family Matters Women Empowerment. Ako pa rin po yung host, Aveline Garcia. Kasama ko po si Marlene Suarez, kamakailan.

0: This is DW News and these are our top stories. Commemoration have been held across the United States to mark the 25th anniversary of the September 11 attacks. At a ceremony at the Pentagon, President Donald Trump said America would never ever forget 9/11. Moments of silence were observed at attack sites, including New York, where nearly 3,000 people were killed after Al-Qaeda hijackers flew two commercial planes into the World Trade Center. Yemen's Houthi militia says it has captured strategic positions along the Bab al-Mandeb Strait, one of the world's most important shipping routes. The Iran-backed group says the operation was a response to what it called Saudi aggression and claims the waterway is now safe for all vessels except those from Saudi Arabia. Meanwhile, Saudi Arabia says drones from Iraq hit its east-west oil pipeline. Riyadh says it will not retaliate for now, while reserving the right to defend its security and sovereignty. A train carrying 180 passengers has derailed in northern France, injuring at least 40 people. The accident happened near the town of Clion in Normandy on Friday evening. French authorities say dozens of firefighters have been deployed to assist passengers and the injured.
1: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
2: FEBC Philippines, until all have heard.
3: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusog.
4: Doctors Online.
3: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
4: Doctors Online.
3: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
4: Doctors Online.
3: Kumonsulta na!
5: Hapon, kaagapay, welcome sa Doctors Online, kung saan hatid po namin ang libreng konsultasyon sa himpapawid. Ako po ang inyong makakasama at magiging kaagapay sa kalusugan ngayong hapon. Ako po si Arwel Mendoza. At kayo pa rin po ay nakikinig at nanonood sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ay proud and active member ng KBP o ng Kapisanan ng Mga Broadcast ng Pilipinas. At ang ating paksa ngayong hapon ay may kinalaman po sa acne scars. Ano ba yung mga dapat nating maunawaan at posible ba na maiwasan ito? Aba, sasagutin po yan ng ating mahusay na dermatologist at aesthetic surgeon, walang iba kundi si Doktora Grace Beltran. At kamusta naman po kayo sa oras na alas 2:07 ng hapon? Kayo po ba ngayon ay kasalukuyang nasa siesta time? Ngayong hapon ano, ay masarap matulog dahil katatapos lang din nating mananghalian at nawa po inabusog kayo kaninang lunch time. Pero salamat po, bagamat siesta time ngayon ay nakikinig at nanonood pa rin kayo dito sa ating programa. At binabati din natin ang ating mga masugid na tagapakinig sa ating 702 DZAS AM band, yung ating listeners gamit-gamit po ang kanilang PM radio at transistor radio, maging sa ating online listeners naman dyan sa ating mobile app ng DZAS at sa ating website na febc.ph. Kaway-kaway din sa ating online viewers naman sa ating live stream sa Facebook at sa YouTube. Kung kayo po ay may mga komento o mga mensahe, pabate, or meron kayong katanungan about our topic, alam nyo, usapang skincare din tayo ha. Kung may mga gusto po kayong erase or ipakonsulta na concern sa inyong balat, aba, ipadala nyo po yan sa ating chat box. Dahil mamaya po, ay magbibigay din tayo ng daan upang mabigyan po yan ng kalinawan at kasagutan. At ang ating programa ay napapakinggan din sa ilan nating sister stations, katulad po ng 1062 dyan po sa DXKI Coronadal at 1116 DXAS dyan naman po sa Ciudad de Zamboanga. Samahan niyo po kami sa isang oras ng makabuluhang talakayan na may kinalaman sa ating kalusugan. Dito lang yan sa Doctors Online.
6: Doctors Online, ang health center ng bayan.
7: Health Forum, masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
6: Today's Doctor Online.
5: At ikaw pa rin ay nakikinig at nanonood sa Doctors Online. Dito lang po yan sa 702 DZAS. Muli, ako po si Arwel Mendoza. Sa mga kaka-tune in lang sa ating himpilan, welcome po sa ating palatuntunan. Ang ating pong paksa ay may kinalaman po sa acne scars. At again, tayo po ay napapanood na sa ating live streaming. Do not forget to share itong ating episode sa inyong mga social media accounts. At again, i-follow po ninyo ang inyong agape ng sambayanan sa aming mga social media platforms. At para po lubusan nating maunawaan o maintindihan itong tinatawag na acne scars, makakapanayan po natin via Zoom ang isang mahusay na dermatologist at aesthetic surgeon, walang iba kundi si Doktora Grace Beltran. Doktora, magandang hapon and welcome back sa Doctors Online.
8: Hello, Aru, at saka sa mga lahat na nakikinig sa atin ngayong hapon.
5: Oo, maraming salamat, Doc, ha? Bagamat medyo nabiting kami last week. Pero praise God, natuloy na tayo ngayon at salamat, ma'am, sa paglalaan po ninyo ng panahon para po makapagbigay ng mahalagang impormasyon ano, para po sa ating mga kaagapay na may kinalaman sa ating balat or ating skincare. Pero bago tayo magsimula, ma'am Grace, baka may gusto muna kayong batiin or personal greetings po.
8: Wala naman. Binabati ko lang yung mga lahat na nakikinig sa atin ngayon at saka yung mga naging pasyente ko na good afternoon ba ngayon?
5: Yes, good afternoon. Magandang hapon po sa inyo. Ma'am, ito pong ating paksa ay patungkol po sa acne scars. So baka meron pa po tayong mga kaagapay na hindi pa pamilyar. Ano? Ano ba itong tinatawag natin na acne scars?
8: Well, dito nga parating sinasabi ko sa mga tao, no, sa mga pasyente ko na bakit mo aantayin na magkaroon ka ng mga scars kung pwede namang hindi ka magkaroon nito. Mm-hmm. Kasi ang nangyayari, noong unang panahon kasi, nung wala pa yung gamot na to, lahat ng mga magulang pagka may acne yung mga anak nila, sasabi nila that's just natural, that is just a growth spurt, ganun. Mm-hmm. Parang natural sa isang tao na kapag nag-adolescence o kaya yung nagiging teenager ay nagkakaroon talaga ng tagyawat, no? Well, siguro kung isa, dalawa, tatlo, pwede, no? Pwedeng sabihin natin natural kasi talaga naman nagkakaroon talaga. Pero kung talagang punong-puno na yung mukha, talagang grabing-grabing na, hindi na po natural yun. Uh-huh. Kaya kailangan gawa na natin ang paraan para hindi magkaroon ng mga acne scars.
5: Mm-hmm. At para rin po sa kabatiran ng ating mga kaagapay, saan ba kadalasang nakukuha itong tagyawat? Siyempre, given na kapag nagbibinata o nagdadalaga. Pero ano pa ba yung mga factors para ang isang tao po ay magkaroon ng maraming tagyawat?
8: Okay. Ang pimple kasi multifactorial. No? First of all, it is determined by genes, so genetic.
5: Oh, okay.
8: Pangalawa, it is triggered by stress, no? Mm-hmm. Yung nga, lagi ko sinasabi, puyat, pagod, galit, asar, inis, worry, yan. Mm-hmm. Pangatlo, it can also be triggered by the food that we eat, no? Mm-hmm. So kung ikaw ay mahilig sa oily, yung mga matatamis at saka mga makakarbohydrate na pagkain, then you can have a lot of acne. Okay. Tapos kung ikaw ay mahilig magpapahid ng mga cosmetic products, no, na comedogenic, pwede ka rin magkaroon. Pwede mo rin matrigger yung acne. Ayan. So, kung ikaw ay may iniinom ng mga gamot, no, itatag na acne medikamentosa, you could also develop acne because of the drug that you're taking that can induce acne formation. Yun. Tapos ano pa ba? So, marami pa eh. Kunyari, yung work-related, pwede rin. Kunyari, ikaw yung nagluluto ng yung kebab, ano ba yun, yung ikot-ikot na may beef.
5: Yung pwedeng sanggup din, yung usok.
8: Yung usok at saka yung heat, no?
5: Exposure mo.
8: Kapag ikaw ay lagi naka-expose dyan na malapitan, then you can also develop acne.
5: Oh.
8: And then, if you develop acne and you don't treat it properly, then you can develop acne scars.
5: Mm-hmm. At itong acne scars na ito, tama po ba ako ng pagkakaunawa, Doktora Grace? Ito po yung parang naging peklat na dulot nung tagyawat na yun.
8: Tama, oo.
5: Kasi nga,
8: ang mga acne, pwedeng mababaw lang, pwedeng deep, no? Kapag yung acne, acne spot mo ay lumalim, umabot na sa dermis, yung second layer ng balat, then you can develop scarring. Kung mga blackheads lang, whiteheads, most of the time, walang scar, no? Kasi nandun lang sila sa epidermis, eh. tsaka pinaka superficial part ng dermis, which is the reticular dermis. Pero kung ito ay mga yung nodular type, yung mga cystic type,

0: apply ay ano to, a bleaching cream, whitening cream, whatever na lahat ng bleaching cream pwede mo i-apply. Pag erythema naman, different approach na talaga, ibang-iba yung erythema. Marami rin kami ina-apply na cream pero hindi yun well, some of them overlaps with the ano bleaching effect, no? Pero yung iba talagang for erythema, yung redness, ibig sabihin ng post-inflammatory erythema yung namumula. So ulitin ko, maputi, maitim at pamumula.
1: May ibang kulay.
0: Yung pamumula, oh, medyo mahirap talaga i-treat yung kasi hindi lahat ng cream tumatalab doon. Tapos yung hypopigmentation, mahirap din. Ang pinakamabilis yung itim, no? Pinakamabilis yung itim.
1: Mm-hmm.
0: Yung puti, you have to wait because if you wait, eventually it will turn normal in color. Pero matagal ko minsan, it takes months, no?
1: Oh, matagal
0: yun
1: din
0: so,
1: pala. Oo. So yan pala yung post-inflammatory pigmentation o yung PIH. So doktora, ano, salamat po ha sa actually ito yung ilan ano sa mga uri po ng acne scars o yung tinatawag nga natin na parang peklat ano dahil nga po sa ating tagyawat. Pero for the meantime, Doctora Grace, tayo po muna ay magbe-break ano at lumalalim na nga ang ating talakayan ano ukol po sa ating topic na acne scars. At sa puntong ito, tayo po muna ay magbibigay daan sa ating health tips para po sa karagdagang kaalaman pangkalusugan. At we encourage you, Team Online, na magpadala po ng inyong mga katanungan or anything na gusto niyo pong ipakonsulta kay Doctora Grace na may kinalaman po sa ating balat. Dahil sa ating pagbabalik po ay bibigyan daan po natin yan upang mabigyan ng kasagutan at kalinawan. Kaya kaga pa, huwag kang bibitiw at magbabalik pa ang Doctors Online. Dito lang yan sa inyong Agapay ng Sambayanan, 702 DZAS.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health tips.
4: Ay isang skin condition kung saan ang hair follicles ay nababarahan ng oil at dead skin cells. Kadalasan ito ay nagdudulot ng whiteheads, blackheads o pimples na madalas tumutubo sa mukha, noo, dibdib, likod at balikat. So narito ang ilang tips na maaaring makatulong upang makaiwas sa acne. Una, gumamit ng gentle cleanser sa paghihilamos. Gumamit ng mild soap at maligamgam na tubig kapag maghihilamos. Iwasan ang paggamit ng facial scrubs, astringents, at mask dahil ito'y makakairita sa mukha na maaaring makapagpalala ng kondisyon ng iyong acne. Ang sobrang paghihilamos ay maaari ding makapagdulot ng iritasyon sa mukha. Ikalawa, subukan gumamit ng acne products. Maghanap ng mga acne products na may benzoyl peroxide, salicylic acid, glycolic acid o alpha hydroxy acids. Ang mga ito ay makatutulong mapagaling ang mild o moderate na kondisyon na acne. Ikatlo, iwasan ang mga produktong makakairita sa mukha. Iwasan ang paggamit ng oily na sunscreen, cosmetics at hairstyling products. Sa halip, gumamit ng water-based products. Ikaapat, protektahan ang balat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ay maaaring makapagpalala ng acne. Gumamit ng hindi oily na sunscreen upang protektahan ang skin sa sinag ng araw. Ikalima, iwasan ang friction o pressure sa iyong skin. Protektahan ang acne-prone skin sa anumang contact sa helmets, may higpit na collar o strap, cellphone at backpack. Ikaanim, iwasang hipuin o kutkutin ang bahagi ng mukha na may acne. Maaaring makapagpalala o makapagpairita ang paggalaw sa mga areas na may acne na maaaring humantong sa infection at scarring. At ikapito, maligo upang matanggal ang oil at pawis sa balat. Kapag pinagpawisan ng sobra dahil sa isang activity, magpahinga at maligo pagkatapos upang maalis sa katawan ng oil at pawis na maaaring magdulot ng breakouts. Ang health tips na ito ay hango sa www.mayoclinic.org at ng 702-DZAS Radio TV.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
5: Iyo ang tanong.
3: Kay Doc ang sagot.
1: And you're still tuning in sa Doctors Online. Dito lang yan sa inyong Agapay ng Sambayanan, 702 DZAS, FEBC, Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Muli, ako po si Arwel Mendoza. Bati lang po tayo sa ating team online na nagpapadala na po ng kanilang mga mensahe. Ayan, katulad ni Nanay Faustina Habla, Ate Emma Villanueva, Ate Norma Marcelino, Ate Josephine Reyes Uson, at kina Ate Karen and Mayan Damian na nasa Japan. And happy birthday sa ating kaagapay dito sa DZAS na si Shekinah Abalon, maging kay Kuya Edmond De Leon at kay Pastor Art Flora. At ang ating pong paksa this afternoon ay may kinalaman po sa acne scars. At binabati din natin ang ating mga tagapakinig dyan sa 1062 DXKI sa Coronadal at 1116 DXAS Ciudad de Zamboanga. At kasama pa rin po natin via Zoom ang ating mahusay na dermatologist at aesthetic surgeon, walang iba kundi si Doktora Grace Beltran. Magandang hapon po muli, Doktora!
0: Hi, magandang hapon ulit.
1: Opo, sa ikalawang bahagi po ng ating palatuntunan, ano, natalaki na nga natin yung iba't ibang uri po ng acne scars. So just to recap, ano, atrophic scars, ice peak scars, box scars, rolling scars, hypertrophic scars, at yung PIH o yung post-inflammatory pigmentation. At ito nga pong pag-treat natin sa acne scars, eh nakadepende pala ito, ano, depende po sa uri at lalim po ng scars, Doktora.
0: Oo, kasi nga meron tayong pamahid, meron tayong microneedling, fractional laser, mga pills, chemical pills, tsaka mga combination of topical medications, dermabrasion, ang dami actually, microdermabrasion, PRP with stem cell therapy, yung ano, pwede rin mag-exosomes. Pero ako ginagawa ko kasi ganito. Kapag ka grabe na talaga yung kanyari, lubog-lubog na talagang parang wala na mukha, puro scar na lang. Ang ginagawa ko diyan, nagtataniling ako, okay? Yung skin na kasi pag may scar ka na sa mukha na lubog, ibig sabihin yung skin mo hinihila ng fibrous tissue na nakadikit doon sa ilalim ng balat mo. So para siyang ano, nakalimutan ko sana pala, nag-drawing ako. Kunyari, ito yung uka. Ganyan, di ba? Sa ilalim ng uka na yan, mayroong mga parang mahahabang fibrous tissue na hinihila na pababa yung skin, kaya lumulundo. Yun. So you have to get rid of that attachment, no? Pag natanggal mo yung attachment na yan, syempre aakyat yung skin. Oo. Kaya lang pag hindi mo nilagyan ng kalso, babalik uli yung kasi magdidikit uli
1: lulubog
0: sila.
1: Lulubog ulit.
0: Kaya ang gagawin mo, pagkatapos mo mag-subcision, they call it subcision actually, pero I call it tunneling. No? Siyempre, merong anesthesia, tapos itatunnel mo yun underneath the skin para ma-cut down mo yung mga fibrous tissue, parang subcision din. And then, you inject yung permanent filler. Ang ini-inject namin dyan, calcium hydroxyapatite at saka yung PLLA. Yung ini-inject namin normally. Tapos, kung may yung mga atrophic scar, nilalagyan pa namin yun ng individual na kalso. Kasi, hindi lahat ng nung mga scar doon, napatid mo yun, no? Kaya, ibig sabihin na na-cut mo. Kaya, yung mga lubog pa na naiwanan, lalagyan mo pa ng additional kalso yun. And then, you can see the big difference after such a procedure. And then, for the ice peak scars naman, we do punch grafting, no? Punch graft yung talagang parang bubutasan mo ulit, kukunin mo mga 2 mm lang to 2 mm na punch, bubutasan mo, kukunin mo yung scar na malalim, tapos ididikit mo yung dalawang skin na kung saan mo pinunch. Yun. Siyempre, hindi perfect yung result.
1: Yeah.
0: Kaya after a month or 2 months, you can do laser resurfacing. Yung mga ablative laser resurfacing. Yan yung ginagawa namin. Usually, carbon dioxide fractional laser, erbium biag, yan, yung mga ganun na ginagamit namin para yung scar na naiwanan pa dun sa naunang procedure ay mag-improve pa din.
1: And paano natin ma-ensure, ano, halimbawa, naging matagumpay nga, ano, yung treatment dito sa scars na ito, mayroon pa bang chance, ano, or is there any possibility na bumalik yung scar na yan, Doktora?
0: Kaya nga ako, ang sinasabi ko sa pasyente, kung active pa yung pimple nila, we treat the pimple first.
1: Ayun.
0: And make it a permanent, yung permanent treatment, hindi na babalik yung pimple. Kung hindi na pumalik yung pimple, hindi na babalik yung scar. Eh ang problema, yung ibang doktor, inuuna nilang igamutin yung scar kasi mas malaki agad yung kita dun eh. Dahil procedure eh. Okay, kaya pagka ano, kumisang sinasabi ko din yan sa pasyente, pero matigas ang ulo. Kagaya ng isang pasyente, sabi ko, ipatayin muna natin yung gland para hindi na babalik, no? Eh gusto niya yung scar treatment kaya wala akong magawa. Di ikaw, basta sinabi ko sa'yo, pwedeng bumalik kasi pwedeng bumalik yung acne mo. Kaya pwedeng bumalik yung scar. So, basta as long as I explain it and they still want what they want, I cannot do anything anymore.
1: Mm-hmm. Doktora, is it true? Ito I'm just curious, doktora. Dahilan din ba ng pagkakaroon ng acne scars kapag accidentally o intentionally pinapaputok yung tagyawat, pasintabi po sa mga kumakain, ano?
0: Ay, oo naman. Kaya nga kanina, di ba sabi ko kanina, kapag mababaw lang yung acne, hindi talaga magkakaskar. Kung malalim na, ibig sabihin, kunyari yung nana o nasa ilalim na, ayan na, dyan na mag-iumpisa yung scarring. Pag umabot na ng, especially the reticular part of the dermis, talaga mag-scar na yan. Kaya wag mong titirisin. At saka hindi lang scar ang magiging problema mo pag tiniris mo. Pwede kang magkaroon ng meningitis, encephalitis, at saka yung ano pa yung isa pa na ano sa brain, no, nadadamage yung nagkakaroon ng injury sa brain kasi umaakyat yung nana doon sa utak, nagkakalat ang infection doon sa cerebrospinal fluid natin, and then eventually you can develop mga parang na stroke katuloy ang dating. Ganun, no?
1: So yun, go ahead, doctor.
0: And you could actually die because of that, no? Yun, kaya wag mo nating syempre meningitis, encephalitis, at saka yung isa nakalimutan ko. Yun, no? Pwede ka talagang mamatay pagka hindi mo yun naagapan agad. Tapos yun nga, kapag hindi mo pa naagapan dahil kinalat mo na yung nana, lalo magnanaknak na yun yung balat mo. Magkakaroon to ng mga tunneling, kaya yung mga may iba mahahabang scar na yun, ganyan na. Yung parang may parang dinaanan ng ahas kasi may mga lubog-lubog na ng mga guhit-guhit na malalalim.
1: So instead na tirisin, ano, may proper treatment po, ano, para mawala yung tagyawat na yan. At dahil dyan, doktora, ano bang may papayo nyo? Ano yung may advice nyo para sa ating mga kaagapay para maiwasan itong acne scars natin?
0: Okay. The earlier you treat acne, the better because you don't develop a lot of scar. So kung nakikita mo yung anak mo, kasi may mga bata na may tinatawag na precocious puberty, kanyari 8 years old pa lang, nagkakaroon na ng pimple. Yun ang mga tinatawag na precocious puberty. Tsaka kung may abnormality, syempre sa kanilang mga endocrine, mga hormones nila. Kaya kailangan din dyan, may pediatric endocrinologist din. No? So yun, kapag may gano'n, kailangan tinitreat mo na. Huwag mo na aantayin na dumami ng dumami. Kasi pag dumami na, marami na rin yung peklat mo at lubog-lubog sa mukha. So, tapos kung ikaw ay mild lang naman, pwede naman yung pamahid-pahid lang muna. Kung medyo nagiging severe na hindi na nakakontrol, then you can add oral antibiotics, ganoon, at saka yung mga oral, topical oral creams, ay topical and oral creams na antibiotic creams. And then, kung talagang severe na, then we do the, yung pinaka-strongest treatment na. Pero, you need a constant monitoring for that strong treatment because it has side effects also. Kaya, lahat ng gamot, kapag iniinom mo, pinapayad mo, may potential side effects ito. Kaya, pagka ganun na, kailangan nakamonitor na po yung ano, dermatologist.
1: At kailan ba dapat magpakonsulta, no, sa mga katulad yung dermatologist, ano, when it comes sa acne scars?
0: Ay, naku. Dapat nga, may acne ka pa lang, magpapaano ka na.
1: Yung pa lang,
0: dapat,
1: no? Pag nagsisimula na.
0: Lang, oo, kailangan magpa-check up ka na. Parang hindi magka-scar. Ngayon, kung may scar na talaga, siyempre, anytime na kasi wala ka na naman magagawa, nandiyan na yung scar eh. Hindi naman yan immediate or urgent na. Unlike kung nagpipimple ka pa lang, medyo urgent yan kasi nga you want to prevent the formation of scars. Pero kung nandiyan na yung scar, you can do the consultation anytime you want, no? Nasa sa iyo na yun.
1: Oo. At sa inyong practice, Dr. Grace, ano yung siguro yung talagang pinaka na challenge po kayo sa pag-treat po ng acne scar?
0: Okay, meron akong isang pasyente na ang dami-daming tagyawat tapos ang dami-dami niyang keloidal acne.
1: Keloid.
0: Okay. Ang hirap-hirap i-treat noon kasi yung acne treatment siya immunosuppressive na din 'yun eh. So, yung treatment for the keloid immunosuppressive din. Kaya hindi natin pwedeng isabay gawa ng bababa naman yung immune system ng pasyente na meron nito, kaya baka magkasakit naman siya ng ibang sakit na mas magiging problema
1: pa. Complication pa.
0: So, Yes, kapag ka ikaw ay meron talagang keloidal acne, kailangan talaga i-address mo na kagad yung formation ng acne. So if you don't develop acne, then you don't have keloid, 'di ba? Kasi keloidal acne nga siya. Mm-hmm. No acne, no keloid. No keloid, no scar treatment.
1: Yeah.
0: Wala kang gagastusin ng laki.
1: Oo, ilang taon nito, doktora, nung nagsailalim siya ng treatment?
0: I think he was around 60 yata, hindi ko na matandaan. Tagal ko na kasi pasyente yun.
1: Oo. Pero kamusta yung naging outcome? Na naging maayos naman po ba, doktora?
0: Wala na siyang acne, pero wow, hindi ko na-treat yung keloid. Kasi kung iti-treat ko naman yung keloid after treating the acne, baka mag-resurface yung acne.
1: Mm-hmm.
0: Yun ang problema.
1: Mm-hmm.
0: Kung iti-treat ko naman siya yung acne niya kasabay nung keloid, baka naman magkaroon ng immunosuppression. So, yun ang mahirap eh. Kapag dalawa yung problema ng isang tao, para bang may pimple na may skin asthma pa. So the treatment are opposite, no? So when you treat the acne, magagrabe yung skin asthma niya. When you treat the skin asthma, magagrabe yung pimple niya. Kaya, but I have done treatments with that kind of patient. Naging successful naman. Tinuloy ko pa rin yung acne treatment, pero inayudahan ko ng gusto yung pag-prevent niya ng pag-flare ng kanyang skin asthma. By moisturizing the skin regularly.
1: Oo. At isa rin nga, no, isa sa mga dahilan din ng ating pagkakaroon ng acne scars, itong stress. Kaya ang payo din ni doktora, syempre, yung maayos din na lifestyle, doc.
0: Oo, talaga. Lifestyle is very important.
1: That's
0: not only
1: true
0: for acne, but for all types of skin diseases. And perhaps even other diseases as well, no? Hindi lang skin. Kasi yung lifestyle, ayan yung nagko-contribute talaga para magkaroon ka ng mga sakit eh.
1: Mm-hmm.
0: Kung pangit yung lifestyle, kuya, lagi kang puyat.
1: May bisyo pa.
0: May bisyo ka pa. Sigarilyo, alak. Tapos ang pagkain mo pa, hindi maganda. Lagi kang karne. Lagi kang yung mga chicharong bituka, yung mga ganyan. No? Kaya yung mga,
1: sarap pa naman yan, Doc.
0: di ba? Sarap nga naman talaga. Hindi mo mga lechong kawali.
1: Ayan. Ulam ko kanina lechon, yan, doktora. Ulam ko kanina yan, paano yun?
0: kaya nga. Pero dapat regulated.
1: Yes,
0: kahit na kumain
1: in moderation.
0: Kung hindi naman araw-araw.
1: Yeah.
0: Kasi yung iba, araw-araw, baga, gabi, yun ang kinakain. Diba?
1: At syempre, wag din magpapakababad, doon at walo sa stress kasi hindi po talaga nagiging maganda yung effect niyan sa ating pangangatawan, hindi lang sa ating balat. Ano. And, doktora, meron po tayong dalawang katanungan dito na nakalap po mula sa ating online viewer. Katulad po ni Ate Gina Lin, isa po siyang OFW sa Hong Kong. Ang tanong niya, doktora, paano po ang treatment? Ito, meron din siyang keloid at yung chicken pox or bulutong na naging scar din at nakaumbok nga rin po sa kanyang balat at napapangitan siya. So, paano kaya ang pwedeng gawin dito, doktora?
0: Sa keloid, meron na tayong state-of-the-art treatment. It's a combination of three drugs na you inject at talaga namang super bilis at super ganda ng result. Yung isa pa, anong klaseng scar yung kanina? Poxmark?
1: Opo, galing sa chicken pox.
0: Yung poxmark, medyo mahirap yan. No? Kasi lumulubog yun eh. Pwede kang maglagay ng mga kalso, pero yung parang subcision tapos kakalsuan mo, pero bumabalik kuminsan. Kaya ako, ginagawa ko, kung pangit talaga, nag-ini-excise ko na lang, tinatanggal ko na lang talaga.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, pag natanggal na, saka natin ililaser ngayon yung mga naiwang scar para mabura.
1: Mm-hmm. Okay. And one question po mula kay Princess Bautista. Magandang hapon po, doktora. Yung baby namin na 1 month old ay mayroon pong parang langib doon sa itaas po ng kanyang kilay. Ano po kaya ang pwedeng gamot dito?
0: Langib. Siguradong sa itaas ng kilay.
1: Opo.
0: Kasi kung may langib yan, usually, impetigo, yung mga staph infection, streptococcal infection. Kung impetigo yan, all you just need to do is apply topical antibiotics, no?
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi mo pwedeng galawin kasi nga may infection na eh. Kaya you have to control the infection first and then treat the remaining problem later on.
1: Mm-hmm. Okay. And yan po ang naging mga nakalap po natin na mga katanungan mula po sa ating mga kaagapay. Pero standby po muna tayo, Doktora, dahil mamaya po meron pa akong isang katanungan sa inyo. Ano? Pero salamat po sa pagbabahagi ng mga mahalagang information about acne scars. So yung mga nakikita natin sa ating balat, yan po pala dulot yan ng tagyawat na maaaring accidentally or hindi po proper yung ating treatment. Kaya nung natires, yun nga, naging dahilan din ng acne scars. At marami pang factors. And thank you for sharing that, Dr. Grace. At sa puntong ito, mga kaagapay, babalikan na natin si Dan Gonzaga para naman ibahagi sa atin ang ating health meditation at glossario medico.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health meditation.
5: At ang ating glossarium, or rather health meditation, ay tungkol sa pagmimisyon at ang pagiging katungkulan nito. Mula pa rin yan sa librong Unchanging Grace, Tibay sa Pabago-bagong Panahon, Volume 3, sa panulat ni Pastor Joey Umali. Sinabi sa Hebrews 5.12, sapagkat bagaman dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon, kailangan pang turuan kayo ng panimulang araling tungkol sa salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang sa ngayon, gatas pa lamang ang inyong kinakain. Ang pagmimisyon po ay hindi option kung di katungkulan ng bawat sumasampalataya kay Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas. Ang option ay maaaring tanggihan. Ang katungkulan ay isang obligasyon. Kailangan gawin, no ifs, no buts. Pagkatapos ng ilang panahon na kasakasama ni Jesus ang mga disciples, dumating ang oras na isusugo niya sila upang sila na ang gumawa ng mga ginagawa niya. Hindi pwedeng habang panahon ay tayo lamang ang tinuturuan. Kailangan dumating ang oras na tayo naman ang nagtuturo. Hindi pwedeng habang panahon tayo ang inaalagaan. Kailangan tayo naman ang mag-alaga. Hindi pwedeng habang panahon ay miyembro lamang tayo na nakaupo sa isang tabi, lukewarm ika nga. Kailangan tayo ay hahayo upang pumagitna sa laban ng ating kinaharap. Kailangan kakain tayo ng karne, spiritual na karne. Hindi pwedeng habang panahon ay gatas ang ating kinakain. Ang bawat Kristiyano ay isang misyonero. Nang tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas, tinanggap din natin ang pananugutang ipatotoo siya sa pamamagitan ng salita at sa gawa. Tayo po ay manalangin. Panginoon, turuan mo po kami na humayo sa pagbimisyon at hindi manatiling tatanggap na lamang ng aral mula sa iba. Clearly, this is a very timely issue, Lord, na opo, may mga pagkakataon na talagang lukewarm kami bilang iyong mga tagasunod. And pinapanalangin namin, Panginoon, na sa mga nakikinig, lalo na po yung mga matagal nang sumusunod sa iyo, Lord, na magkaroon ng awareness and sensitivity na maging dagapagturo naman. At inilapit din namin, Panginoon, ang aming mga kababayan na humaharap sa iba't ibang illness, mga pa-mental man yan o physical. Be with them, Lord, and kayo po ang magbigay ng kagalingan na galing sa iyo. At maraming salamat din po sa naging paksa na tungkol sa acne at ang iba't ibang aspekto nito. Thank you, Lord, sa insight ni Dr. Grace. And continue to be with us, Lord, as we tackle timely issues about health dito sa programang Doctors Online. Hinihingi namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
6: Glosaryo Medico.
7: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
6: Glosaryo Medico.
5: At ang ating Glosaryo Medico for today ay lesion. Ito ay tawag sa anumang abnormalities sa balat tulad ng pimple, cyst at scars. Muli ang ating Glosaryo Medico, lesion. At tayo po'y nagbabalik kina Arvel Mendoza at Dr. Grace Beltran.

0: Maraming salamat, Dan. At mga kaagapay, sadyang napakabilis po ng ating time. Nasa huling bahagi na rin po tayo ng ating palatuntunan. Pero kasama pa rin po natin ang ating special na panauhin at ang ating mahusay na dermatologist at aesthetic surgeon, walang iba kundi si Doktora Grace Beltran. Hello, Doktora Grace!
1: Hello.
0: Opo, Doc. Salamat po ha sa isang masaya at makabuluhang kwentuhan ngayong hapon at atin pong natalakay itong acne scars. At bago po namin kayo pansamantalang bitawan, Doktora, ano na lang po ang ating mensahe sa ating mga kababayan na no, patungkol po sa pangangalaga sa ating balat?
1: Okay, yun nga. Kung sa acne yung nire-refer natin na pag-aalaga, kailangan konti pa lang, huwag mo nang padamihin at alagaan mo na. Kasi pag lumala na, mas magastos, mas maraming hirap, mas maraming peklat na lalabas, at malaking pagsisisi bandang uli.
0: Oo, sabi nga nila mahalaga talaga na ma-prevent natin na yan ano, at the early stage para maiwasan na rin yung mga komplikasyon lalo na kung tayo po merong concern sa ating balat. And Doktora, if they have any inquiries or gusto pong magpakonsulta sa inyo, ano na lang po ang ating contact details?
1: Okay, I have a Facebook page, Facebook account, dalawa. Mm-hmm. At saka my number to contact is 0999-883-4802. Mm-hmm. 0999-883-4802.
0: Ayan. Maraming salamat po, Doktora Grace. And we're looking forward sa ating next episode. Mag-iingat po kayo, Doc. God bless you at magandang hapon.
1: God bless you too. Bye-bye.
0: Nakasama po natin si Doktora Grace Beltran, isa pong mahusay na dermatologist at aesthetic surgeon. At maraming salamat po sa inyo mga kaagapay na sumama at nakinig, nanood, nag-share ng ating programa at nawa po ay marami po tayong natutunan mula po sa mga ibinahagi sa atin ni Doktora Grace. At maging sa mga nagpadala po ng kanilang questions, salamat po sa inyo. Sasabi din tayo ng thank you. Salamat po sa mga nakaagapay natin sa broadcast, ang mga kasamahan natin dyan sa Bukawi Transmitter Sites, maging kay Benjo Morano sa ating control room. Sa RTV nakasama natin si Juan Mark Balatukan. Salamat naman sa assistance sa atin ni Lourdes Magtunaw at siya rin po ang bumuo nitong ating programa sa hapong ito. Maging sa ating broadcast engineering team na sina JV Tabua at Angelo Menor. Inyo nga pong napapakinggan ang Doctors Online mula Lunes hanggang Biyernes, mula alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Nagpapatuloy po tayo sa paghahatid ng mga kaalamang pangkalusugan para sa inyo, aming mga kaagapay. At ako nga po ang inyong nakasama, Arwell Mendoza. Nagpapasalamat at nagpapaalalang pangalagaan ng kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. God bless you!
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City, o mag-email sa dzas info@febc.ph.

0: Papuri Broadcast with Arnel De Pano over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Magandang hapon po sa inyong lahat, mga ginigiliw naming tagapakinig, tagasubaybay. Ito po ang programang Papuri dito lamang po sa inyong paboritong stasyon na radyo 702 DZAS FEBC Radio TV. At ako po ang inyong nakagawi ang po ng inyong Kuya Arnold De Pano. Bumabati sa inyo ng salamat Panginoon na maganda na ang panahon at ngayong araw na ito. Kaya marami po kayong maririnig na marinig niyo po yung boses ko madalas kasi yun daw mga favorite niya. Siyempre, my number one supporter. So yun po, happy birthday, happy birthday. May God grant you the desires of your heart at bigyan ka ng mahaba at mabiyayang buhay. So yun po, papakinggan niyo po ang ating programang Papuri hanggang alas 6:30 ng gabi. Itong episode na to ay yung Ami De Pano episode at mga favorite songs niya. So yun, bagong lahat, Kaagapay Good News, available ang mga awiting Papuri sa lahat ng streaming platforms. Bisitahin ang ating Facebook page para sa link ng mga streaming platforms na ito at makinig kayo sa ating programa for upcoming releases. Malapit na po ilunsad ang ating Acapella Salmo album at pagmimitingan po namin yan in the next few days. Pakipanalangin po ang availability ng ating mga singers dahil ho busy ang mga Filipino choristers, very in demand at very active ang Philippine choral life. So yon, makinig po for mga updates sa ating Acapella Salmo launching concert. At maaari nyo pa rin pakinggan ang ating kaagapay, ang inyong agapay ng sambayanan sa pamamagitan ng 702 DZAS mobile app. Para may download, hanapin lamang sa Play Store or Apple App Store ang 702 DZAS o kaya naman bisitahin ang ating Facebook page para sa QR code. Kung mayroon po kayong mga komento, song requests, pwede po kayong mag-comment sa ating YouTube live streaming at mag-post sa ating Facebook page o kaya mag-text sa ating mga numbers na for Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. Simulan natin ating musika na pakinggan natin on top of the program, isang awit sa Panginoon. Matagal yun ang hindi narinig yan na version ko. At ito pong mga sumusunod ay ang mga version ko ng Buhay, isang awitin na ginawa namin ni National Artist Maestro Ryan Cayabyab. Kailan pa man ang kauna-unahang kanta ko sa Papuri, Itatawid sa Landas, bagong version po at Panalangin, isa sa mga paborito kong alikang awit na kasama sa aming mga kantata. So, pakinggan po natin ang mga awiting to sa Ami De Pano episode ng programang Papuri.

0: Papuri Broadcast with Arnel De Pano over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Napakabilis po ng oras at ngayon po ay kailangan natin magpansamantalang magpaalam. Maraming salamat at sa ang aming panalangin ay na-enjoy nyo at nagkaroon kayo ng baong inspirasyon at pag-asa sa ating musikahan at kwentuhan. Do message us on how Papuri has helped you, at kung meron po kayong komento o song requests, pwede kayong mag-message sa ating Facebook page o kaya mag-text sa ating Globe number 0916-296-6620 at ating Smart number na 0999-223-5675. Maraming salamat sa mga nakaagapay natin sa broadcast, doon sa mga tumatao sa Bukawi transmitter site natin, ang mga nasa OCC, Protech Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes at Benjo Morano, Engineer on Duty JV Tabwa at ang ating scriptwriter, producer, si Ate Kayla Rico Hermoso Escalante. At kung hindi niyo pa po nakikilala at tinatanggap ang ating Panginoong Jesus sa inyong buhay, ina-encourage po namin kayo na sumabay sa ating maikling panalangin ng pagtanggap. It will be the best decision that you'll ever make in your life. Ginagaranti ko po yan. Sabayan niyo po kaming manalangin. Aming amang makapangyarihan sa lahat, dumudulog kami sa inyong harapan at daladala ang aming mga pasanin, mga alinlangan, ang aming mga problema sa buhay, mga soliranin na kung kami lang ay hindi namin makakayanan. We feel the weight of our sin and our disobedience sa iyo. Kaya't lumalapit kami sa inyong harapan. Nagpapasalamat dahil mahal na mahal niyo kami. Thank you for loving us so much na you sent your only begotten son na si Jesus upang umako sa kaparusahan ng aming mga kasalanan, napako sa krus ng Kalbaryo, nabayubay, dumanak ang dugo, dumaloy, at siyang naging sanhi ng paghugas ng aming karumhan. Maraming salamat at ginawan mo kami ng kaparaanan upang mabalik ang aming ugnayan sa inyo. Tinatanggap ka namin, Panginoong Jesus, bilang aming pansariling Panginoon at tagapagligtas. Ikaw na ang maghari sa aming puso at isipan. Gabayan mo ang bawat hakbang namin sa aming buhay. Magmula sa ngayon hanggang sa makita ka namin ang mukhaan sa kaduluduluhan ng aming buhay. Binabati mo kami, wina-welcome mo kami sa iyong kaharian, telling us well done, good and faithful servant. Maraming salamat, Panginoon. Mahal ka namin. Maraming salamat sa iyong pagmamahal. In Jesus' name, amen at amen. Kaibigan, kung sumabay ka po sa panalangin yan, welcome to the family of believers. Nagdiriwang ang mga anghel sa kalangitan sa iyong pagbabalik loob sa Panginoon. We encourage you to find a Bible-believing fellowship or church para meron ka pong meron kang makasabay sa iyong pagpalalim ng pagkakakilala sa ating Panginoong Jesus. Magabayan ka sa iyong lakad Kristiyano at maganda pong meron kang mga kapatiran na nagmamahal sa iyo, na nag-encourage sa iyo at nag-share ng iyong mga karanasan sa buhay upang it's different na merong nararamdaman mo yung pagmamahal ng iyong kapatiran. So, find that group that you can grow with at magagabayan ka. At ma-encourage ka, magiging accountable ko sa grupong yun dahil it's the best decision that you'll ever make in your life. We are thankful na nakasama namin kayo ngayong araw. Hanggang sa susunod na episode, muli ako ang inyong Kuya Arnel De Pano, nagpapaalala na ang ating iniiwang basbas sa inyo ang kagalingan, kalakasan, tibay ng loob sa gitna ng karamdaman, kapayapaan at pag-asa ang pagubantay ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Iwanan po namin kayo sa isang awitin na nagkaroon na ng buhay of its own. Talagang sukdulang papuri sa Panginoon sa pamamagitan ng awiting Dakilang Katapatan. Laging tatandaan, sa Diyos ang papuri.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado!
2: Mga kapatid, magandang Sabad lahat. Sana po ay nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Saturday. At tayo po'y sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado. Dito po sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at member po tayo ng KBP, ang kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. Well, I do hope na itong weekend na ito, first weekend ng September, na enjoy niyo po. Yung iba sinasabi, meron na pong sumisilip. Ang atin pong bansa ay festive at somehow mahanap ng dahilan para masimulan na ang celebration ng Kapaskuhan. Pero tayo po ay magdi-deal muna sa atin pong mga real life troubles din. At medyo maging maingat po tayo dahil ang panahon pabago-bago, lalo na dito po sa atin sa bandang Luzon. Uminit. Yung iba po sa inyo, palagay ko yung nakapaglaba, nagsampay, nasiyahan tayo sa konting init, biglang umulan ulit. At yun po ay nagdudulot ng pangamba, hindi lang sa ating kalusugan, kundi sa posibilidad uli ng pagbaha. Kaya po kung meron kayong activities, kayo po ay merong kinakailangan puntahan, pakibalita po kayo para madala ang necessary na pananggalang sa ulan. At the same time, may prepare din ang sarili ninyo sa inyong mga susuungin. Si Pastor Jebo, yung akin kong kapatid, ay inabot ng 8 oras. Nung nakaraang weekend para bumiyahe mula po sa Makiling sa Laguna hanggang dito sa Valenzuela. Grabe ho yung kanyang inabot na paglalakbay. Pero ganun ho ang naging kalagayan at may mga ilan pa na mas malala ang inabot. Pero ngayon po, kinakailangan talaga nating medyo planuhin at pag-ingatan. Hindi lang po ang ating mga sarili, pamilya, kundi maging ating mga pag-aari, no? Yung ating mga sasakyan at the same time yung ating hong mga condition, yung lugar natin. Bantayan po ninyo kung iyan po ay pwedeng tamaan ng mga di pangkaraniwang mga kaganapang pangkalikasan. At yan po ang ating loving and friendly reminder ngayon pong Saturday morning. Well, ang ating hong naging discussion last month is about peace, no? Kung sumusubaybay po kayo, tinalakay natin ang iba't ibang mga pagpapahayag ng patungkol sa tema ng kapayapaan na galing po sa Biblia. At ngayon naman sa buwan ng September ay atin naman hong bibigyan ng pansin ang salitang hope o pag-asa. At yan po ay napaka-importante. Ang sabi po nila, ang pag-asa daw po ay parang fuel, no? Ang kanyang finifeed ay yung need natin to still go forward despite of difficulties. Kailangan magkaroon tayo ng inspiration, encouragement, and willful desire to continually live. Kahit na tayo po ay dinadaluhong o kaya tayo po ay humaharap sa mga krisis pang buhay. At hindi naman po ito pagalingan. No? Pwedeng maliit lang ang krisis ng iyong buhay but it overwhelms you. Pwedeng malaki ang krisis sa buhay ng ibang mga tao. At yun nga po, sa ating constant na pagtingin sa kalagayan ng buhay, iba-ibang coping. Pero yun nga, kailangan natin pare-pareho ng hope para tayo po ay muling makabangon, makasulong, at magkaroon pa ng paggamit sa buhay na pinagkakatiwala ng Panginoon. Yun po ay napaka-importante. So, we're going to look at yung pagkakagamit sa Bible ng concept ng God of Hope, na ang Diyos ay Diyos ng pag-asa. Hindi ko alam kung kayo ay nakapanood na nangyari sa lugar ng Nepal. Malungkot, no? Itong nakaraang linggo ay nakita po natin ang balita patungkol sa pagdaluhong ng sobrang lakas ng volume o dami at lakas ng tubig galing po doon sa bundok. Ang sinasabi ay parang bumaba dahil po sa nabagsakan ng piraso ng bundok na glacier, at yung naimbak na tubig ay tumulak pababa sa mataas, ilang libong talampakan pala yung pinanggalingan po nung glacier na bumagsak naman dun sa pondohan ng tubig na bumaba din naman. Kaya ang sabi, hindi lang marami yung volume ng tubig, mabilis yung ragasa na pinagsama-samang tubig, putik, bato, at of course yung parang yelo, no? So yan po yung mga bagay na nagko-compose nung bumagsak na yon. Ang sabi nga, bagamat madalas nating naririnig yung word na tsunami, pagka sa dagat, ito parang tsunami ang ginamit na term ng isang nagbabalita na bumagsak doon na tubig na nag-annihilate sa isang malaking bahagi ng lugar sa Nepal. At maraming buhay ang nawala at maraming ari-arian ang nasira. At I think kayo po ay nakapanood na niyan, nakita niyan. Pero ang recommendation din ng mga eksperto, kung napanood niyo minsan, huwag niyo na ulit-ulitin. Kasi somehow, nakakaroon po ng epekto yan. Ikaw man ay aware o hindi, somehow nagkakause yan ng epekto sa iyong isip at sa iyong kalooban, because these are negative images. Images that can increase yung ating fear, anxiety, and syempre nakaka-relate tayo doon sa emotions ng mga tao na naapektuhan, especially the ones who are crying, at syempre yung aftermath, no, yung impact na negatibo, hindi lang sa ari-arian kundi sa mga taong nawalan ng buhay dulot po niyan. So ang point natin sa buhay na ito, normal ang magkaroon tayo ng karanasan ng kabiguan, tighati, at ganito nga, no, kawalan. At yan po ay isang bagay na sometimes ay nagiging dahilan kung bakit napipigilan na tayo na sumulong sa buhay, o kaya ay bumagsak ang ating loob at hindi na po tayo magkaroon pa ng malinaw na purpose at strength para po harapin ang pwede pang dalhin ng buhay para sa atin sa kalooban ng Diyos. So ang Panginoon ay nagbigay din po ng paunawa that He is a God of hope. Ang Romans 15:13 ay isa po sa passages na pwede po nating makitaan yan. Ang sulat po dito ni Apostle Paul, "May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit." So, dito ho pinapakita na tinawag ang Panginoon na Diyos ng pag-asa. Na sana ay pumuno daw sa atin ng kagalakan, kapanatagan o kapayapaan para sa ating pagtitiwala sa Kanya, tayo mag-umapaw din sa pag-asa, sa tulong at tagabay ng Banal na Espiritu. Napakahalaga nun. Almost the same time last year, ako po ay at ang aking family ay nagpunta ng Europe. At doon kami sa Roman Colosseum, din sa Colosseum sa City of Rome. At yun nga, yung kasama namin doon na aking inaanak ay magaling sa history since doon sila nakatira matagal na sa Turin. At siya pala ay mahilig mag-aral ng kasaysayan. And then pinaliwanag niya sa amin yung Roman Colosseum. So saan kami nando doon? Sabi niya yung mga Romans before na nakapanirahan sa syudad na yun, syempre yung kanilang mga nababalitaan, wala pang television noon eh, wala pang social media. Ang kanilang nababalitaan patungkol sa mga panalo ng Rome, gusto nilang makita. So ang ginagawa, nire-reenact. Yun daw flooring ng Colosseum ay pinababaha. At parang may mga barko, kunyari ay umaandar at nag-engage ng labanan. Merong mga sundalo ng Rome na aatakihin yung kunyari ay mga kalaban. At hindi po ito yung parang kunwa-kunwarian. Ang ginagawa po talaga ay sinasaktan, sinusugatan, at of course pinapatay yung umaaktong kaaway. So ang tanong, ay sino naman magpapaganon? Well, marami silang mga slaves, mga prisoners of wars, mga kriminal. And then sometimes, ang isa sa mga nilalagay doon ay mga Christians. No? Pag nababasa ninyo, yung ilang mga historical documentations and records, ginagamit na spectacle ang mga Christians doon sa Colosseum of Rome. May mga panahon naman, ang gusto ipakita ay yung mga mababangis na hayop na nakikita sa mga broader territories, katulad ng Africa at ng iba pang mga bahagi ng mundo. Dinadala doon ang mga leon, mga tigre, mga hayop na sumisila. And then pawawalan yung mga tao sa Colosseum, walang matatakbuhan. Pawawalan din doon yung mabubangis na ayaw. Alam niyo na yung ending. Sila po ay lalapain. At yan, malungkot, no? Abang iniisip mo yun. Ano bang meron sa mga tao at bakit ganyan? Very violent at hateful and very ano parang yun nga, they would like to cause pain towards others. At yung mga tao, they will cheer, no? Ang tawag nga doon ay bloodlust. Eh, parang natutuwa sila habang dumadana ang dugo at nagkakaroon ng paghihirap yung mga tao na kanilang pinanunood. Nagtutuwa sila sa panalo kunyari ng kanilang kasundaluhan at kanilang inaalimura yung mga umakto naman ng mga kaaway. At yun ay source ng kanilang quote-unquote entertainment. Parang sangala ng kanilang kasiyahan, yun po ay pinanunood, yun ay ginagawa. Kaya nga, napakalungkot, no? Dahil ang mga Christians, bakit nga ba napasok sa ganong klase ng mga abuses? Ang reason is because sila po ay hindi nagugustuhan ng lipunan. Marami sa kanila ang nire-reject. Ang ilan sa kanila ay talagang ina-abuse. At all because they would like to stand for and live for Jesus Christ, no? So, yun po ang kapalit ng kanilang pagiging mananampalataya. Parang naisip mo tuloy minsan, sa ating panahon ngayon, it's just a matter of parang pagsisipag, pagsusumigasig, ipakita ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsiserve. Sa kanila, it was a life and death condition para mag-identify kay Jesus. Talagang mahirap. No wonder kahit si Paul, no, sa kanyang imprisonment na sinulat niya sa Philippians, "For me to live is Christ and to die is gain." Kasi talagang namiligro nga po ang buhay din niya. And dito sa Romans, no, Romans chapter 15 verse 13, ang paliwanag po ng ilang mga sumuri ay ito. Si Paul daw ay sumulat ng sulat na ito na ang kanyang audience would be a mixed group, mga Jewish and Gentile Christians doon sa city of Rome. Maraming social pressures, no? Yung mga ano sila ay dinidiscriminate, inaapi, tinatanggalan ng mga karapatan. Of course, they were may mga divisions. Meaning sila po ay nilalagay doon sa urian ng lipunan na mababa. At dulot noon ay parang hindi na sila matrato na parabang regular at normal na tao. And the culture was so hostile. At yun nga, pag ikaw ang napagbunto na ng pansin, yung atrocity sa iyo i-exact. And that's how that particular civilization lived before, no? Maraming kulturang maganda, maraming mga nai-add sa development ng mundo. Pero yun din ay hindi natin maitatago, madilim na bahagi ng kasaysayan ng kapanahunan na yun. At dito ho, pinaunawa ni Apostol Pablo na kailangan pa rin magkaisa ng mga mananampalataya. Kailangan maging matatag. At ayun nga, kailangan nila na patuloy pang manghawakan at maging tapat sa Panginoon. Ang hirap, no? Kasi yung iba sa kanila, hindi mo po binibigyan ng palakas loob dahil lang sa malayo ang hinaharap. Merong aabot doon. Pero yung iba, pinalalakas mo na lang loob na kahit sila ay malapit na sa kamatayan o papunta na doon. Ang kanilang gagawin sa maiksing natitira pang panahon ay may pagpatunay pa rin ang kanilang pananampalataya. Kaya yung iba sa kanila, sabi nga ni Flavius Josephus, no? Ito po yung historian ng Rome na nagsulat tungkol din sa ilang persecution na inabot na mananampalataya. Habang yung iba ay nagsasaya at inaalimura ang mga Kristiyano mula daw doon sa buhay ng mga pinatay dahil sa kanilang pananampalataya, sumibol naman yung kaisipan at yun ding interest. Bakit ang mga Kristiyano na ito, kahit ganyan ang ginagawa sila, ay tapat sa kanilang Diyos, nananalangin pa rin, at hindi binibitawan ang kanilang pagkilala sa Panginoong Hesukristo? Naging daan din daw yun kung bakit, sabi nga natin, may mga nag-convert sa Christianity doon mula sa syudad na yon. Dahil din doon sa nakita nilang testimony ng mga Christians at the very last moments of their lives. So, grabe din, no? May isip natin na talagang in the duration, no, ng pag-exist ng Roman city at ng kanyang mga attitudes sa iba't ibang kapanahonan na generation towards the Christians. Ngayon may kita natin, may isang sektor ng Kristyanismo na nandun na. Pero yun nga, dati iba. Iba po ang pagtingin, iba ang pagtrato. At yan po ay naging dahilan kung bakit sinulatan ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya sa Rome. Huwag susuko. Manatili sa katapatan sa Diyos at patuloy na gawin ang kalooban ng Panginoon. Ang hirap, no? Hindi ho biro yan. I think dito makaka-relate tayo bakit need ng hope. Ito po ay isang prayer na extract ko lang to sa internet. Pero simple lang siya. Ang sabi dito, "Dear God, I tried my best, but if today I lose my hope, please tell me that your plans are better than my dreams. Amen." Panginoong Diyos, pinilit ko pong gawin ang aking pinakamakakayanan. Ngayon po, kung ako'y nawawala ng pag-asa, patuloy niyo po akong sabihan na ang inyong plano ay mas higit na maganda kaysa sa aking mga pangarap. Parang ganun, no? Siguro tayo nakaka-relate because we experience failure. We experience rejection. At yun po ay nagdudulot na tayo po ay malungkot at makaranas po ng pagbagsak ng ating damdamin o kalooban. Pero, paano ba papasok dito yung usapin about hope? Di ba? Ano ba ito? Isang pantasya lang na parang pinipilit kang paisipin. Ito gawin mo. Dadating yun. Wala lang yan. Hindi yung ganun eh. Pag tinitingnan mo yung mga talata sa banal na kasulatan about where hope emerges, talagang it was a point of desperation. At hindi po ito yung pagkatapos may mangyaring sobrang negatibo eh. Biglang nagpalakpakan na lang at nagsisaya na at nagsayawan na hudon at okay na. Sa shorts, pag atin hong tinitingnan yung Biblia as parang yung, di ba, yung sweeping, parang ganun eh. Pero tingnan nyo po yung time frame. At tingnan nyo rin yung mga inabot bago ho umabot muna, bago nakarating doon sa point of celebrations. At hindi naman ho lahat ay nakapag-celebrate na. Some were, di ba, exacted their lives. No? So may mga ilan din na talagang hindi na nakarecover ang kanilang material losses. Pero paano yung hope ay kinailangan para sila ay manindigan sa Panginoon, mamuhay pa rin sa buhay na ito despite of losing so much. No? So yun po ay mahalaga din natin makita. Kasi nga ang ayaw nating mangyari that the Bible becomes a book of fantasies. Na yun iba, kaya ayaw nga po ito pakinggan dahil iniisip daw tayo daw ay peddlers of toxic optimism. Hindi ho ganun, hindi ho totoo yun. If you squarely read the Bible, hindi ho dinidismiss ang natural at regular human experience ine-engage. Kaya nga ho yung pagpapakilala ng Diyos is always related to human conditions and needs. Dahil alam ng Panginoon, He can understand our condition. Siya rin ay nagkatawang tao. At ang kanyang gusto ay tulungan tayo in the midst of these trials, these difficulties. So we have to see it also from that standpoint. So our God is a God of hope. Ang sabi po, being a God of hope, Paul calls God the source and creator of all true hope. This hope is not a wishful guess. It is a confident assurance based on God's promises. Ano po yung wishful guess? Yung bang sana nandyan ang Panginoon. Sana tulungan niya ako. Sana maintindihan niya ako. Sana nakikita niya itong pinagdadaanan ko. Yun wishful. Baka sakali ka na sana itong mga bagay na ito ay pwede, posible o totoo. Now, when you read the Bible, hindi siya wishful. It's an assurance. Kasi ang Panginoon mismo nag-declare, "I will never leave you nor forsake you." Nandiyan yung presensya niya. It's available. Siya rin ang nagsasabi, "Ask and you shall receive." So, willing siyang magbigay. Di ba? Magkaloob ng ating pangangailangan. At yun din, no? Napakagandang ipinapakita sa atin dito na ang Panginoon, naiintindihan yung ating kalagayan. Kaya ang banal na kasulatan ay napakaraming mga pangako, maraming mga portrayals ng pagtulong ng Diyos where calamity is present. Yung paborito nating kinukote, di ba, yung Lamentations 3:20 onwards, yung because of the Lord's great love we are not consumed. His mercies are new every morning. Yung great is thy faithfulness. Of course, in a pinaraphrase ko na lang. Pero yun po, nanggaling yun sa Book of Lamentations. Sa gitna yan, ng gitna ng matinding pahirap at sa gitna ng matinding karanasan. Pero nakapagsasambit ng salita ng pasasalamat at nakapagbibigkas ng pag-asa dahil sa presensya ng Panginoon. So remember, ang pagpapakilala ng Panginoon sa God of Hope is so that we will not just simply have wishful thinking na sana naiintindihan niya tayo, tinitingnan niya tayo, tulungan niya tayo. Sa Bible, it's an assurance na ang Panginoon ay nandyan. Sinusulyapan tayong sadya at tutulungan tayo. Kailangan lang natin din magbukas ng ating sarili to allow Him to help us. At tayo naman ay magkaroon ng trust and tiwala sa Kanya. No? Yun po ay napaka-importante rin ang interaction. Now, the second is in relation to joy and peace when we believe. Now, yung joy ho dito ay hindi ho paghagalpak ng tawa. Minsan kasi doon natin ina-associate yung joy. Ang peace ay hindi lang din na walang problema. No? Ang joy daw dito ay meron kang sense of parang hope. Yan nga. At inspiration. Because the Lord can uplift your condition. And then yung peace, na kahit ang gulo ng circumstances sa labas, ay magkakaroon ka ng stability and also wisdom to be able to take the right steps forward kahit gulong-gulo ka na. Dahil gagabayan ka ng Panginoon and you will take Him at His word. No? So, very important. No? Ang isa sa mga lagi kong binabalikan dito ay yung letter ni Paul sa mga Philippians. Yung mixing letter na yun is a prison epistle. No? Kung yun yung pong napapansin, binabalik-balikan natin yan. Itong mga nakaraang mga episodes natin. Kasi it is significant yung doktunga ng faith. Di ba? Pinag-usapan natin yan. Pinag-usapan natin yung peace and now we're talking about hope. Yung sinabi ni Paul na in the midst of, yun nga, illegally siya po ay na-imprison. Mali yung accusation. It was a false or orchestrated accusation. And yung result ng trial led to his martyrdom. At alam niya na doon makauwi. Pero ito siguro yan. At the last moments of his life, he needed hope. Pwede siyang magmokmok at magalit na lang doon sa loob ng kulungan. On the other hand, he would like to redeem yung kanyang condition at hindi masayang yung huli pang mga pagkakataon to live for the Lord. Kaya nga hindi ba nakapag-evangelize pa siya in prison? Yung trial niya, naging pag tinignan yung script niyan sa yung transcript niyan sa Book of Acts, nakikita niyo po doon that he was able to share the good news about Jesus from the lower to the higher courts. Yun, kailangan din medyo panatag ka at may sense of optimism ka na meron ka pa rin courage na sabihin ng mga bagay na ito kahit na alam mo merong panganib sa iyong buhay at merong hindi ka nais-nais na outcomes ang mga kaganapan. Na-share niya yung mabuting balita sa mga kasama niya sa kulungan and most especially yung guards, no? Yung mga sundalo. And then syempre, naisulat niya yung letter to encourage the different churches kasi prison epistles. Marami siyang sinulat dyan but we are highlighting Philippians na dapat ini-encourage mo yung nakakulong dahil siya yung merong pangangailangan, siya yung naapi, siya yung nilimitahan ang kalagayan. Pero siya yung sumulat to give them encouragement. At isa ito sa impactful, no, na ginamit ng Panginoon na personality in the Bible at mga letters para i-inspire ang tao in times of difficulty. Imagine, you are imprisoned, awaiting yung iyong, sabi nga natin, parang ending. Pero yung theme ng sinulat mo has abounding joy. Yung taong sumulat niyan, meron pa rin composure, meron pa rin stability, may control. He had joy kasi inspired pa rin sumulat and to talk about Jesus and to live life kahit sa few moments. And peace. May linaw sa kanya kung ano pa yung dapat kong tugunan. And so, kaya nga sinabi natin kanina for him to live is Christ and to die is gain. Ay nakuha din natin from the letter to the Philippian believers. No? So, yun siya. Kahit na yung outward circumstances are challenging, yung inner connection in Christ nagbigay ng mga kaloob na yan, katulad ng joy and peace because it's a byproduct of faith. No? So, napaka-importante rin pong makita yun doon. Ano pa yung mga bagay na matututunan natin about God being a God of hope? Bukas po, araw ng Linggo. Tutuloy po natin ang usapin na ito. At sana po makatulong din sa inyo kung kayo may kinakaharap na mga challenges and struggles, mga painful experiences sa inyong mga buhay, mga kabiguan. Ay matulungan po tayo ng pag-aaral na ito para magkaroon upliftment. Hindi dahil lang sa ating pong mga pagkikwentuhan, kundi higit sa lahat, yung pinaka-source o yung sentro ng lahat ng ito ay yung gagawin ng Panginoon at pwedeng gawin ng Panginoon sa ating mga buhay. Paalala po ng ating programa sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos, laging konektado.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Pare, parenting and relationship enhancement.
3: Blessed weekend po mga kapatid. Ito po ang programang Pare or Parenting and Relationship Enhancement. Isang programa na dinisenyo po para sa mga tatay. At palagi namin sinasabi na bagamat ang mga tatay po primarily ang ating nais kasama, eh syempre welcome na welcome ang mga miyembro ng pamilya. Sapagkat ang pamilya po ay parang isang team. So ang ating maayos na samahan, iisang direksyon, magandang ugnayan ay parte po ng ating tagumpay. So syempre ito po ay hango sa The World Needs a Father, isang training movement. Ano po? At kasama po natin sa ating programa, syempre mga pare natin, paring Pastor Mark, blessed weekend sa iyo.
4: Blessed weekend paring Jebo, blessed weekend paring Alison, at blessed weekend po sa inyo lahat.
3: Ayan, at syempre paring Alison.
5: Isang mapagpalang araw po sa bawat isa, malugod po kaming maglilingkod po sa inyo dito po sa ating pong programa.
3: Ayan, kumusta na po? Nako, kamakailan ho ay talagang nadali ho tayo ng mga baha-baha, ano po? At sana naka-recover ng marami sa atin mula po sa lagim na idinulot po ng baha, no?
5: Talagang lagim, bro.
3: Oo, nalagim kami. Lubog kami.
4: Ilang oras ka sa, ano, sa biyahe?
3: Oo, naipit ako sa traffic, yung Harbor Link ng expressway. Usually 15 minutes lang yan end-to-end sa akin, no? It took me 6 hours para matawid yon. So from Laguna pa uwi, which is 2.5 lang sana, inabot ako ng total 8 hours. Hindi pa ako nakauwi noon. Nakitulog pa ako sa parents ko. Tapos the following day, tsaka pa ako umuwi. At hindi pa rin nakauwi yung sasakyan. Kasi kailangan ko pang iwanan sa isang mataas na lugar at lumusong pa ako sa baha. Malagim talaga, ano? So anyway, sa atin hong episode na ito, napakaganda ho nitong pag-uusapan natin. Mm-hmm. Pag-uusapan po natin ang direksyon ng ating mga anak. So, nakapaloob ito sa konsepto po ng ating moral authority na alam naman natin na yung mundong ginagalawan natin, very confusing. You know?
5: Yeah.
3: Of course, bawat lugar may kanya-kanyang batas. Kasi I remember nung pandemic, meron akong mga trainees from Canada at online yun, ano? Online, no? Ngayon, sinishare nga nila na doon, hindi mo pwedeng basta i-impose yung pananampalataya mo, prinsipyo mo, kasi pag ipinilit mo sa mga anak mo, pwede ka nilang idemanda. So, ganun, ano? Canada, oo. So, ngayon, syempre, nakakalito na ang panahon ngayon. Alam naman natin na kung ano nangyayari sa ibang bansa. Usually, hindi na magtatagal, nandito na rin eh.
5: Oo.
3: Kaya napakahalaga po na ating maunawaan itong mga pag-uusapan natin. Of course, yung navigating dito sa morality ng modern times, ano, na kadalasan po ang tendency ng tao is to just go with the flow, no? Kung ano yung uso, sige na lang, o kaya paminsan maging complacent or even negligent na pag may problema at saka na lang mag-i-intervene. Eh usually, by the time na mag-intervene, nagkakaroon na ng stress sa relationship eh, no? Kaya nga, if you remember, di ba, yung seasons ng ano, no? Every season counts. Yung season ng buhay natin, pag yung mga bata ay nasa below 12 years old, medyo madali pang hubugin eh. Ngayon, ang problema po, by age 12 pataas, yan po yung teenager na sila, gusto na nilang maging gusto na nilang maging independent. At pag hindi na establish, take note ha, hindi lang yung values kundi yung relationship. Pag hindi natin establish sa earlier age, yung conflict mangyayari na doon sa teenage years. Kaya yan po ang isa sa pinaka challenging na season. Kasi kadalasan yung either wrong inputs or no input na ginawa doon sa earlier years, eh pag dumating na po yung magi-independent na sila at may impluwensya na ng barkada at laging kasama ang mga kaibigan na iba din ang values, ayan, dyan na po nagkakaroon ng tension sa relationship. So ang scenario po dyan, mga anak na mas gustong malayo sa parents dahil peer impact years nga eh. Tapos, lalo pang nalalayo ang kalooban dahil meron na kayong tensyon sa mga prinsipyo na hindi na-established earlier on.
5: Mm-mm.
3: So ito talaga mabigat ito. Kaya ang malaking katanungan natin, eh, sa mundong ito, sino ba ang may malaking impluensya sa buhay ng ating mga anak? Ano? Mm-hmm. Yan. So siguro magandang palawigin natin ito. Of course, alam natin na hindi lang ito issue na magulang na may oversight, kundi modernong panahon eh.
5: Mm-hmm.
3: No? Ano-ano ba yung mga possible influences ng mga anak natin? Paring Allison?
5: Siguro umpisahan ko na di na tayo lalayo. Paring Jebo, social media, di ba?
3: Okay.
5: So kaya nga marami sa mga social media platforms ay may mga followings eh, di ba? Kung sino yung mga sinusundan mo, sinong fina-follow mo, eh most likely doon ka na-shape yung pananaw, yung values mo, maging yung mga simpleng fashion siguro na nais mo makita, nakikita mo doon sa yung kung sino man yung popular na personality, eh ganun ka na rin magsalita, ganun ka na rin manamit. Ang mahirap nga doon kung pati yung values ay ma-acquire mo, lalo na kung ito ay hindi maganda.
3: Yan.
5: Yan, no?
3: Siguro isa pang issue rito na kailangan din nating makita na yung transition, Pastor Mark, di ba, from home face to group adventure,
5: mm-mm,
3: kasi may longing yan to be accepted. Eh.
5: Yeah.
3: So sometimes yung pag-conform, hindi lang siya issue nung walang guidance, kundi issue rin siya ng pressure ng isang bata to be accepted,
5: yeah,
3: sa mga kagrupo niya ng time na yon. So sometimes, hindi lang siya basta issue na ito tama, ito mali. So maybe alam ng isip, tama ito, ito mali. Pero dahil may yearning for acceptance, no? So minsan lalo nagiging mahirap ito. So,
4: kaya nga, importante yung formative years. Eh, di ba?
3: Oh.
4: Yung 0 to 12 years, we always teach the parents, di ba, na yung emotional security provided by the mother and the discipline provided by the father, yun creates a very formidable tawag nga wall, di ba, that will protect yung mga anak natin sa mga outside influences.
5: Mm-hmm.
4: So importante yun, di ba, yung influence ng mother, emotional security 0 to 5 years, mm-hmm, and then yung influence ng father impact years 6 to 12 years. Pag i-combine mo yun, napakalakas nun eh.
3: Yeah.
4: Na mag-build ng certain na kumpiyansa sa bata to face the world eh. Ang problema kasi pag absent yun, doon niya ngayon hahanapin yun eh, sa ibang tao o sa ibang bagay, yung significance, lalo na kung may mga tao na pumupunan sa kanila.
3: Yeah.
4: Diba? Kaya nga, diba, popular yun, maraming mga bata na pupunta sa mga gangs, yes, diba, sa mga barkada. Kasi yung barkada, yun nagbibigay ng attention sa kanila. So yun ang very, kasi tama ka eh, sa yung teenage years, base yan sa pag-aaral eh, di ba? Napag-aaralan natin yan. Na yung time na yan, yung 13 to 18 years, hinahanap talaga niya yung acceptance by the peers eh.
3: Yes.
4: So, kaya kailangan aware tayo dun eh. So, kung before that, yun nga, yung 0 to 12 years, kapag malakas yung impluensya ng mga magulang, hindi siya masyado apektado eh. Although meron pa din, di ba? May hila pa din siya. Pero secure siya eh.
3: Yes,
4: yun ang importante. Yes. Secure sa pag-ibig ng magulang niya, secure sa pagtuturo ng tatay niya, at may sense of clarity, kung clarity of conviction, clarity of direction,
3: yeah,
4: may sense na gano'n, na kahit na ini-influence siya ng mga kaedaran niya, secure siya.
3: Yes.
4: Ang problema kasi pag-absent yun eh.
3: Yun.
4: Pag-absent yun, hindi niya na-experience yun nung kabataan niya, yun ang maguhubog ng direksyon, ng meaning, ng significance niya, yung mga sinasabing social media,
3: yeah,
4: barkada. Mm-hmm. So, kaya nga importante yung laging natin tinuturo sa mga magulang, importante yung 0 to 12 years. Eh.
3: Yes.
4: Yun ang dapat, yung window dapat yun, hindi natin i-neglect. Eh.
3: Mm-hmm. Yung affirmation ano sa mga times na yon, yung relationship natin sa kanila, yung validation na binibigay natin, mm-hmm, to identify ano yung uniqueness nila.
4: Yes, so.
3: Kasi talagang minsan, kahit na ang galing-galing ng isang bata, pero kung yung grupo na gusto niyang salihan, yung kanilang galing ay hindi dun sa kaparehas ng anak mo. Halimbawa, yung anak mo, matalino.
5: Mm-hmm.
3: Magaling siya pagdating sa academics. Pero yung gusto niyang barkada, ang husay sa sports. So minsan, ang tendency is, dahil gusto mo mag-fit in doon, parang feeling mo, hindi ka tanggap eh. Kasi iba yung linya mo eh, no? So sometimes, yun po ang struggle.
4: Oh, eh, lalo na ngayon, di ba, na babalitaan natin yung mga, kahit yung mga sports group. Noong araw kasi, ang initiation ay kita natin sa mga fraternity.
3: Fraternity.
4: Ngayon, pati sa mga sports group, di ba, nababalitaan natin, may initiation din.
3: Meron din. Oo.
4: So kung hindi formidable yung kanyang conviction ba, di ba, ano siya, kung ano sabihin ng grupo, susunod yan, di ba?
3: Yes.
4: So, let's say, mga iba, may kailangan. Pakita mo na miyembro ka ng grupo, kailangan. Uminom ka, kailangan. Siguro, mambabae ka, di ba? Galon. So, susunod yun.
3: Yes.
4: Kasi walang ano, walang nagturo sa kanya, nung bata sa kanya, kung nung tama o mali.
5: Hmm. Sa akin naman, no, paring Mark, no, paring Jebo, nais kong tignan dito sa isang aspetong ito. Yung binabanggit natin doon sa edad na 10 sa at 11 na kung saan yun yung window, yung 2 years window na yon na kung saan nagtuturo tayo ng proper identity, yung pagkakakilala ng bata. Yes. Sa tingin ko, napakahalaga nito sapagkat mismo ako ay naranasan ko sa aking mga anak at nahabol ko yung point na yon na kung saan doon sa identity, sa pagkakakilanlan, ay nagtuturo tayo doon ng values, okay? Choosing friends, no? Even yung decisions in life, nakakapaloob doon . Kaya ang kahalagahan nito po, hindi tayo ang namimili ng kaibigan nila, kundi sila na mismo ang namimili ng kaibigan nila, maybe unconsciously, base doon sa values na taglay po nila. Mm-hmm. Kaya napakahalaga po nito na pinag-uusapan po natin ang bagay nito, sapagkat sa mundong ito, marami talaga conflicting values. Hindi naman natin pwede isa-isahin na ba ito masama, maganda, di ba? Kung minsan hindi na pag-uusapan. Ngunit kung malinaw kung ano yung values mo, eh yun din yung most likely magiging kaibigan nila . Because hindi sila makikipagkaibigan sa parang kakaiba ito, hindi itong kasanayan ko, di ba? So yun po yung kahalagahan nung kasi hindi naman natin po, aminin man natin sa hindi natin mababantayan ang ating anak na 24/7.
3: Yes.
5: Kaya napakahalaga po na tayo po ay nagtuturo po sa maagang edad sa kanila ng kahalagahan nito mga binabanggit po natin. At ito ay napapaloob din by the way sa atin pong pagsasanay, no? Sa The World Needs a Father.
4: Tama yan. Diba kasi tinuturo natin yung pagdating niya ng mga 10, 11, 12 years old, diba? Yung tatlong bagay yung tinuturo natin, values, choices, and friends.
3: Yes. Yeah.
4: So, yung values, ano ba ang values natin, di ba? Bilang isang pamilya, ano ba ang mga prinsipyo na pinaniniwalaan natin?
3: Yes.
4: Tapos yung mga choices na gagawin mo, importante yun. Siyempre, yung choices mo, base sa values mo.
3: Mm-mm.
4: At the same time, tinuturo natin sa mga anak natin that they need to choose the right friends.
3: Yes.
4: And choosing the right friends means if you have, kung ito yung values mo, ito, dapat yung kaibigan mo nakukonforme sa values natin.
3: Mm.
4: So, importante yun bago siya pumunta sa, yung sinasabi mo, group adventure phase,
3: yes. Di ba,
4: sa 13 years old,
3: mm-mm.
4: na meron siyang, yung armado siya, na may kaalaman siya sa mga bagay na yun. Ang nangyayari kasi, dahil hindi tayo, tawag dito, hindi tayo proactive.
3: Mm-hmm.
4: Bahala na si Batman.
3: Tama.
4: Sa pasok sa eskwela.
3: Oo.
4: Eh, lalo na ngayon, parin Jebo, grabe ang atmosphere sa mga eskwelahan ngayon, di ba? Very, very tense,
3: yeah.
4: Mga violence, may mga barilan. Eh, lalo na ngayon, nakakatakot, di ba? Kunong araw na nga, nakakatakot na, lalo na ngayon.
3: Lalo ngayon. Para bang hindi mo akalain na aabot sa ganong punto, no?
4: Mm-hmm.
3: Hindi mo makakalain. Pero tingnan niyo po, napaka-importante nitong binibigyang diin natin na una, merong window of opportunity.
5: Yes.
3: Actually, alam mo, pag nagtitraining ako, tapos nandun tayo sa topic na every season counts. Mm-hmm. No? Yung pagbibigay lang ng emphasis dun sa home phase at saka yung peer impact years, no? O group adventure phase. Pag tinatanong ko yung mga parents, sino ho rito ang merong anak na 12 years old na pataas? Ang edad. Kung napansin niyo ba na nung una, nung before 12, hindi naman instant, pero before 12, palaging mami-mami, daddy-daddy. Ang daling diktahan, ang daling sabihan. And then, pag tumungtong na nung 12 pataas, medyo challenging na . Kasi ang nakakalungkot, hindi na re-recognize yung pagpapalit ng seasons ng ating mga anak. So para bang yung parenting style natin, uniform all throughout.

0: na sa kanila yung values bago pumasok ng teenage years or group adventure phase. Kasi pag na-ingrain na sa kanila yon, napakaganda yung term kanina, na meron silang wall, no, na talagang will protect them, mm-hmm, dahil merong clarity. Eh. Mm-hmm. Ano yung pwede, ano yung hindi, ano yung acceptable, ano yung hindi. And at the same time, hindi lang siya basta rules to govern, mm-hmm, yung relationship na na-establish, na hindi sila papasok sa season na yon na uhaw sa acceptance. Kasi pag uhaw, yun na nga eh, kahit alam mo yung tama at mali, napakadaling isacrifice eh. Kasi ang yearning mo is for acceptance eh. Mm-mm. Naalala ko noon si Esau saka si Jacob, di ba? Pag binasa mo, pinagpalit niya yung ano eh, yung birthright, mm-hmm, para lang sa sabaw.
1: Sa Esau.
0: Bulalo. Pero pinagpalit niya. Nung tinitingnan ko nung una, yun, parang ang liit na bagay. No? So maybe, siguro, it is possible na hindi niya pinahalagahan masyado, pero I doubt kung hindi niya nakita yung significance nito. Pero palagay ko, pagka ikaw ay gutom na gutom, mm-hmm, it will not matter. Eh. So likewise, no, pagka tayo ay uhaw na uhaw sa acceptance, mm-hmm, kahit na anong linaw na ito pwede, ito hindi, pag uhaw na uhaw sila sa acceptance at hindi nila nararanasan yan sa bahay, ang mga barkada po is willing to provide that. At ang masaklap dyan, once na nag-crossover sila sa kanilang mga kabarkada, ang hirap nang i-win back. At ang tendency ng maraming parents, awayin lalo yung anak pag nakita na may deviation sa mga pamantayan. So ang nangyayari ngayon, yung bahay mas nagiging stressful na lugar at yung barkada ang refuge niya ngayon. So lalong napapalayo, no? Kaya talagang napakahalaga po na maging malinaw sa atin, hindi lang po ito yung standard of right and wrong, but making sure that we establish the right relationship. Yung affirmation po, yung ating validation, yung pag-recognize natin ng kanilang mga unique traits and abilities, these are very important. Kasi ito po ang nagbibigay sa kanila ng confidence, nagbibigay sa kanila ng katiyakan na sa bahay namin, I am accepted. Ito ang pamantayan namin, may clarity, merong acceptance, may love. So when they launch out doon sa mga barkada, they can say no because they know what is right from wrong. And they can say no because they are confident dahil sa bahay meron silang refuge. At hindi nila kailangang magpailalim sa maling prinsipyo just to be accepted.
2: Yan nga yung kahalagahan, paring Jebo, na mga lahat naman nabanggit mo, no? Kasi kung wala po, pansinin po natin ang mga kabataan na sa gantong edad, lalo-lalo na mahilig mag-explore.
0: Yes.
2: Diba? Kuminsan yung hanggang saan ako tutungtong sa edge na ito na hindi ako mahuhulog. Diba? Mm. Napaka-courageous. Gamitin na natin kung anong term na gusto nyong gamitin. Eh talagang ganun talaga yung ano nila eh. Kung kita mo nga kung mga ginagawa nila, kung saan-saan tumatalon, mga ganyan, di ba? Kasi gusto talaga nila yung gatong klaseng mga pakiramdam, no? Kaya't napakahalaga ng paggabay natin sa kanila na yung guidance natin ay hindi lamang salita ito, kundi bibigyan natin ng framework yung salitang guidance, mm-hmm, na paano ba tayo tumutulong sa kanila, paano ba natin sila nagagabayan. Obviously, may mga ginagawa po talaga tayo. Katulad ng mga nabanggit po kanina na mga pag-i-instill ng mga proper values, ay mahalaga po ito. Yung pagsasabi po sa kanila kung sino po sila, no, sa mata po natin, eh mahalaga po iyon sapagkat ito po yung nagpapatibay po eh ng kanila pong damdamin, ng kanila pong isipan. Sapagkat pagdating pa po nila sa labas, eh kung mapapansin po ninyo, yung decision making ng mga kabataan, lalo-lalo na kapag wala pong proper guidance, masasabi po nating hindi po madali sa kanila ang mamili sapagkat nandoon po yung mga tiyatawag po natin mga hatak ng kaibigan. Binanggit ni paring Jebo kanina yung pagtanggap ng mga kaibigan sa kanila. Lubha pong mahalaga to. So naghihilahan po ito. Kaya kapag hindi po tayo maingat, wala pong nai-instill po sa kanila mga tamang mga kaisipan, at yung tawag natin kanina na moral authority na established properly po sa kanila, tiyak po medyo mas sasama po sila doon sa daloy ng alon ng mundo.
3: Yeah. Na-realize ko, paring Jebo, paring Addison, ito pala ay talagang parang para sa

0: battle, di ba? Parang gera sa puso at isipan ng mga kabataan, ng mga well, sa atin pinag-uusapan kasi natin dahil the world is a father, di ba? Sa mga anak natin, importante dahil 'yun ang pinaka may impluwensya tayo, di ba, yung mga anak natin eh. Pero na-realize ko itong mundo na ating tinitirahan, talagang battle, yung meron siyang digmaan sa puso at isipan ng mga kabataan. Kasi alala ko, many years ago, di ba, nasa balita, nagkaroon ng siege sa Marawi. Diba, may gera, di ba, yung mga Muslim na mga rebelde, di ba, nag-siege sa Marawi. May isang news item na lumabas eh, na nabasa ko, na kinapture ko. Kasi ang ginagawa nila, actually hindi lang dito eh, pati sa abroad eh, ginagawa nila. Nagre-recruit sila ng mga bata. At sino yung mga bata na nire-recruit nila? Ito yung mga bata na kulang sa gabay, di ba? Kulang sa atensyon. Nire-recruit nila as early as 11 below yung mga batang lalaki. Bakit? Kasi hinuhubog nila yung pag-iisip nila eh. Kasi once hubogan mo yung kanilang pag-iisip, tatanggapin nila yung values, yung pag-iisip ng isang yung isang rebelde. Diba? Pag tinanggap nila yun habang bata, halos buong buhay yun ang kanilang paniniwala eh. Dala-dala na nila yun eh. And yung binanggit mo paring Jebo sa Canada, di ba? Which is true kasi nabasa ko din yun eh. Kasi sa Canada kasi malakas sila sa children's rights eh. Eh ang nangyayari dahil marami silang bata sa children's rights at ang isang bata mag-decide, let's say, gusto ko ganito. In fact, in extreme cases, di ba, gusto ko mag-divorce ako sa parents ko or gusto ko, let's say, yung issue ngayon, gusto ko magpalit ng gender ko. Walang magawa ang mga magulang eh. Kasi may karapatan yung bata eh. Mag-express ng kanyang kagustuhan eh. May mga ganun na, hindi naman marami. Pero may cases na ganyan sa Canada kasi very strong ang children's rights eh. Eh, nangyayari, siyempre, pag hindi nagabay ng bata ng tama, kung ano man gusto niya, tapos, let's say, labag sa salita ng Diyos yung kagustuhan niya, eh, wala magawa yung mga magulang. Kasi, yung gobyerno, sumasang-ayon dun sa karapatan ng kabataan.
1: Yun din ang nakakatakot sa panahon natin ngayon. Kasi nga po, kung inaasa lang natin sa government, halimbawa kung ano yung inaalaw, what is legal, kailangan ma-realize po natin na yung tahanan talaga eh. So we have to take responsibility sa paghubog sa ating mga anak. Kaya napaka-importante po itong pagbibigay din dito kasi ang hope natin is that the parents would really step up and say na, okay, kami to. Responsibilidad namin to. Hindi natin iasa sa school, sa church, or even sa government. Tayo talaga. Yun talaga. Now, ito po gusto kong bigyang diin. Ano? Kailangan maging malinaw din po sa atin yung need for community ng ating mga anak. Kaya dito po papasok yung ating church, no? Church community. Si Bronfenbrenner, isa sa mga expert pagdating sa pag-instill ng mga values sa mga bata, may tinatawag siya ng mga microsystems. No? These are communities. Kaya sabi niya, the more communities na aligned ang iniikutan ng isang bata, less confusion. So for example, papag-aralin mo. So hindi lang basta kung ano yung eskwelang malapit, ano yung mura, ano yung maganda, ano yung may status. Isipin mo rin, anong season ng anak mo at ano ang klase ng ituturo mula dun sa eskwelahan na yon. Kasi kung yung tinuturo sa eskwelahan ay taliwas naman doon sa tinuturo mo, so nagkakaroon ka ngayon ng conflict. Sa church din, very significant po na tandaan nyo, ang pagpunta sa church ng mga anak, lalong-lalo na sa mga youth fellowship na yan, it's not just for information. It's about creating a community of like-minded people. Huwag lang nating isipin na pupunta lang sila doon just to listen. At tayo rin, bilang parents, kung may kasanayan po kayo na kung tawagin eh, Simbawe, Sambales, no?
2: Zimbabwe.
1: Oo, Zimbabwe at Sambales, no? We're missing the point. Ang church po is not only a place to learn, it's a place for creating communities. So, kung nagpunta tayo, nakinig, umalis, we give the impression to our children na basta ang mahalaga lang dito, makinig, umuwi. Hindi po. Kailangan yung relationship na establish. Kasi yan po yung place na kung saan marirealize nila na, okay, I have this community that accepts me. Meron akong friends. So kung napunta po sila sa mga community na iba po ang values, hindi sila ma-intimidate na hindi sila tanggapin doon because they know they have a place where they are accepted at yung values na tama na pinangahawakan nila, yun din ang pinangahawakan doon. So tandaan nyo, lilinawin ko pong ulit, it's not just about knowing right from wrong. Kailangan meron talaga silang place, community, na kung saan yung tamang values ay accepted. Kasi sa totoo lang, kahit social media, sobrang toxic, no? Magpahayag ka ng position mo dyan, ang daming bashers, ang daming mga values na tinuturo, conflicting mga ideas. So, nako, kung nasanay pa yung anak natin na yung affirmation, makukuha niya in the form of likes, reacts, comments, no?
2: Lalo na.
1: Ay, wala. Hindi po yan ang place. That's why, anong challenge dito? To change the way we view yung ating church situation. Hindi lang tayo pupunta na, anak, o magsisimba lang, uwi na, okay. Punta lang tayo, basta makinig lang, babalik na. Hindi po. Community yan, at kailangan po nila na maging rooted sa community na iyon. To feel at home with the people at church who share the same values. Kasi at the end of the day, ang issue po is not just about right and wrong. It's about being confident enough to make a stand for what is right and wrong. And you need to have the right people to support you, to surround you sa mga times na very challenging po yung paninindigan sa tama. Kaya minsan ano, turo-turo tayo ng tama at mali. Madalas ko naririnig sa mga parents, so hindi kami nagkulang sa paalala.
2: Ayan.
1: And maybe, hindi nga nagkulang sa paalala, pero yung paalala kasi kulang. Di ba? Hindi pwedeng paalala lang eh. Hindi ka nagkulang sa paalala, yes. Pero kung paalala lang binibigay mo, kulang yon. Kailangan, merong community. Yan. Minsan yung, hindi kami nagkulang sa paalala, eh kulang yung paalala. Okay. Kailangan dagdagan.
0: Alala ko yung, di ba, yung may African proverb, di ba, yung it takes a village to raise the child.
1: Yes.
0: And, the best way, yung sinasabi mo pa rin, Jebo, is you have a community.
1: Yes.
0: And especially kung ikaw ay naniniwala sa Diyos, kailangan nyo ng church community, Christian community. Pwede rin sa school, di ba? But maganda nga kung Christian school siya.
1: Yes.
0: Kasi the idea is you have to come alongside with other parents, di ba? Mm-hmm. Sa mga ibang church, di ba, meron tayong discipleship group.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? In that sense, community siya, small group siya. May mga magulang, may mga bata.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga bata doon, naging kaibigan ng mga anak natin.
1: Mm-hmm.
0: Tapos yung mga ibang magulang doon, nagiging parang second parents sila, mga yes, ninong-ninang.
1: Yes. Oh.
0: And in that sense, di ba, nakaka-observe din sila ng ibang family dynamics, di ba? In fact, di ba, ini-encourage din natin yung mga single moms, di ba?
1: Yeah.
0: To get involved in the community. Kasi somehow, yung mga anak nila, they get involved with other men. In other words, na-observe nila yung family dynamics ng mga yung, kasi kung single parent ka, normally wala kang tatay.
1: Yeah, yeah.
0: So hindi mo na experience personally yun. But because you're part of the community, na-observe ng bata, paano ba yung anak, yung best friend ko mag-relate sa tatay niya?
1: Mm-hmm.
0: At paano ba yung tatay niya, kausapin siya? And somehow, nakakita siya ng dynamics, what a family that God designed to be, paano siya mag-function.
1: Yeah.
0: So, yun ang maganda sa community. So, maganda yun, di ba? Lalo na kung mga nanonood sa atin, nakikinig sa atin, minsan hindi pwedeng naka-isolate ka lang eh.
1: Mm.
0: Di ba? Bilang parents, maging proactive ka, part of that is you get involved sa isang community. Para din sa kapakanan ng mga anak mo.
1: Yan. Kaya talagang makikita nyo po, hindi lang siya basta-basta turo lang ng turo kung ano yung tama at mali. No? Talagang, I hope maging malinaw po ito. Ha? Kasi madalas ito yung na-overlook natin. So ngayon naman, ang isang bagay din na gusto nating makita dito, na may mga parents kasi pagka yung mga anak ay tumungtong na sa mga group adventure phase or teenager na. So parang ang feeling nila, malalaki na kayo. Alam nyo na yung dapat gawin. Or paminsan, hindi man sa parents manggaling, may mga anak na ayaw na nung dinidiktahan eh. Di ba? So, akala natin, dahil wala na tayong direct guidance, wala na tayong influence. So ang reality, kahit na merong absence ng yung usual guidance na sabihin mo, ito yung tama at mali, didiktahan mo, yung influence is still there.
2: Mm-hmm.
1: At kailangan nating i-maximize to. So let's talk about influence.
2: Mm-hmm.
1: Kasi malawak tong influence na ito eh. Napaka-importanting ma-realize natin na maybe hindi na open yung anak mo sa one-on-one conversation or confrontation. So how can we influence yung mga anak natin? Kasi usually yung mga parents sinasabi, eh ayaw na ho makipag-usap sa amin. Wala na hong time. So, paano pa natin pwedeng impluwensyahan? In what forms or what way? O given, kung kayo po ay may pamilya na okay pa yung conversation, eh, of course, very good yan. At ultimately, yan din naman ang goal natin. Huwag nyo lang susukuan. Pero there are many ways to influence our children. So, ano yung mga possible ways natin dito, paring Allison?
2: Siguro sa akin, uunahin ko na dito yung salitang modeling. Para sa akin kasi yung impact ng living what you are teaching sa yung mga anak ay lubha po itong napakahalaga, no? Sapagkat mas kapanipaniwala ang isang ama na nagtuturo at nakikita sa kanya ang kanyang tinuturo. Very impactful po ito eh. Gusto magturo ng generosity. Nakikita ba ito sa buhay niya? Gusto niya magturo halimbawa ng morality, ng proper values, anumang values po ito, like integrity. Nakikita ba ito integrity? Kasi kung minsan, parang nagtuturo ka ng integrity, pero kapag mayroong mga nangyaring ganun, nakikita ng anak mo, parang hindi naman yata integrity yung ginawa ni tatay. Ah. So, ito mga bagay nito ay actually nagpapalala at nagpapalito sa isipan ng mga bata. Kaya magandang siguro tignan din natin ang atin pong sarili, introspection, sapagkat kapag ito po ang nangyari, hindi lamang nililito natin ang atin pong mga anak, ano po, kung hindi, ito rin po ay nagpapalayo din ng kanilang damdamin sa atin, sapagkat siya sabi, si tatay hindi siya kapanipaniwala.
1: Mm.
2: Kaya pagkaingatan po natin ito.
1: Yeah. Ang isang aspeto din itong impluensya na ito, minsan kasi ang parents, sa kagustuhan nating kontrolin yung mga anak natin, pinipilit natin yung values na ang nagiging epekto naman, Pastor Mark, no, parang itinataboy mo yung anak mo kasi nagkakaroon na ng conflict. Eh. So, kaya minsan sinasabi po namin, pag may ganyang kayong case, huwag niyong kakalimutan muna yung relationship. Oo, kailangan ma-establish talaga yon. Kasi sa totoo lang, siyempre yung mga anak nyo nasa process of discovery din. No? May mga times na itetest niya yung boundaries na binibigay nyo. May mga times na kay-questionin niya ito.
2: Mm-mm.
1: Kasi ang faith journey is, yung ating relationship with God is actually a faith journey. No? So journey in the sense na may mga times na medyo maliligaw, may mga times na kay-questionin, tetest yung boundaries, may mga times na ano tawag dito, magdo-double standard dyan, iba yung pagkasama kayo, iba pag sila lang.
2: Mm-hmm.
1: And it's that journey. At yun siguro ang malaking challenge doon na to assume that we can control them all the time, to conform to the standard. Yeah, no? Kasi pag pinilit mo minsan, hindi yun ang best approach. Eh.
2: Mm-hmm.
1: No? Naalala ko one time, no? Meron kasing nag-speak ako sa isang retreat. Merong isang kabataan na yung tanong niya actually is a protest doon sa style ng school na tinuturo yung Christian values. So parang nung nagtanong siya, ang point niya is, anong gagawin? Ganyan, susunod lang ba tayo? Alam mo, isang sinabi ko sa kanya, alam mo, it's a journey. I validate yung nararamdaman mo kung feeling mo paminsan parang pinepuwersa sa sayo yung pananampalataya. But I assured him, if there is somebody who can best protect God doon sa faith mo, hindi yan yung mga taong matatalino na magpapaliwanag sa'yo. God Himself can prove Himself to you. So, kinakailangan mo ding i-recognize na parte ng journey. Talagang i-validate din natin na sometimes sa journey na yon may mga questions, may mga confusion. Of course, we are still there to support, to give clarity, but ang iwasan po natin is to be afraid of the conversations that may arise. No? Kasi minsan, sa basta, ito lang ang tama. And then we cut off, no, yung mga anak natin sa atin. So it's always okay to create that safe environment where they can express their doubts, no, their questions, yung kanilang mga uncertainties. And let's pray with them sa journey na yon. Kasi lahat naman tayo, dumaan din dun eh, no? Kaya lang siguro sa pagmamahal natin sa mga anak natin, gusto natin silang mas fair dun sa, kumbaga nadaanan ko na yan, huwag na kayong lumihis. Kaya lang sometimes they learn that way eh, no? May paraan din eh. So yung ating pag-alaga din sa kanila is by making sure na nandun pa rin tayo to provide that relationship. Mm-hmm. Still, sama natin sa mga church activities, establish the relationship, continue with the spiritual disciplines of praying together, Bible reading. Kasi talagang pagka dumating sila sa time ng confusion, meron silang babalikan eh. Ang mahirap yung wala kayong ganyan, tapos nasa confusion stage sila, wala silang babalikan na pundasyon. So very significant po na ating ma-realize yan. Kasi ang reality po, relentless ang mundo eh. Yeah. Sa pag-shape ng buhay ng ating mga anak eh.
2: Walang patawad.
1: Wala eh, no? Sa nakikita, naiisip, nadidinig, na-experience, no? Lahat. Misan nga, sinasabi ko sa mga parents, hindi ba sa mga bahay natin, ang dami-dami nating mga safety. May lock ang pinto, doble-doble pa ang lock, may mga kung ano-ano pang mga CCTV para to prevent the unwanted from entering. Mm-hmm. Pero pagdating sa internet, wala tayong safety precaution. No. Ang dami-dami nating pagbabantay sa mga physical na gamit, pero sa spiritual at moralidad, mahina ang ating depensa, very open tayo. Mm-hmm. So one way of influencing them is by spending time with them to take them away from yung too much internet, and maybe pwede kayong watch a movie together as a family. So with your guidance, and at the same time makita nila na okay, this can be a family thing, we can enjoy this. So yun, kaysa po yung hayaan na lang natin sila at the mercy of the internet consuming anything and everything, and then later on creating yung conflicts na yon.
0: Maganda rin yun, paring Jebo, kasi Yung sinabi ni Parang Alison, yung modeling, tapos sinabi mo yung time,
2: relationship.
0: Sinabi mo yung relationship. Kasi relationship, actually, pag pinag-usapan natin kanina, binibuild mo yun habang bata sila eh.
1: Yeah.
0: Diba? Kailangan solid yun eh. Kasi once hindi mo mabuild yun, ang hirap habulin eh.
1: Yes.
0: Diba? Lalo na kung teenager na sila. Mm. Talaga mag-aaway kayo. Wala naman kayong relationship eh. Pero kung solid kayo, relationship nyo, 0 to 12 years old, mas madali, may pag-asa. Pero yung realidad nga, iba na sila mag-isip eh. Yung panahon na yun eh. Tapos gusto nila kumumporme sa kaibigan nila, sumama sa kaibigan nila, hindi na sumasama sa iyo masyado. Mm. Diba? Madalas yan, yung mga dati, malambing. Diba? Gustong kasama ka, niyayakap ka. Mm-hmm. Ngayon, ayaw ka nang yakapin, diba?
1: Nahiya na.
0: Uh-huh. Yung mga ganun. So, yun nga, kailangan ma-recognize ng mga magulang. Iba na yung dynamic eh. Mm. Tapos yung binanggit mo nga maganda eh, time. Yung time, you conscious ka na maglalaan ka ng oras.
1: Yeah.
0: Tapos yung oras na yun, hindi yung lecture.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Yung oras na wala lang, yung pakikinggan mo lang sila.
1: Yes.
0: Diba? Kasi ang teenager, marami silang insecurities eh.
1: Mm.
0: Diba? Kung tatanggapin ba ako ng kaibigan ko, pogi ba ako, maganda ba ako, parang crush ko ito, yung mga ganyan. Mm. Tapos sa... kung pumunta sila school, may mga bullying pa nangyayari, di ba? Marami silang challenges eh. So, ang maganda doon, sa time na nasispend mo sa kanila, somehow, i-navigate nyo yun.
1: Mm-hmm.
0: Yung, when I say navigate, yung pag-usapan nyo yun. Yeah. Kamusta yung eskwela, di ba? Meron bang nambubuli sa'yo? May crush ka ba?
1: Mm-hmm.
0: Makikinig ka lang sa kanya, di ba? Yes. Makikinig ka lang, di ba? Yun lang importante eh. Pahinggan mo siya. Kasi, ang parenting yung 0 to 12 years, ang style mo nga ano kay authoritative kay. Diba? Ikaw yung batas eh. Importante yun eh. Na kasi inong panahon na yon tatanggapin ka pa eh, di ba? Bilang batas eh ng iyong mga, hindi naman yung batas na talagang abusive, di ba? Pero authoritative kay.
1: Yes.
0: Pag sinabi mo sa anak mo, let's say 8 years old siya, o anak, umuwi ka ng alas 10 ng gabi ah. Batas yun eh. Ganun yun eh. So, pero pagdating ng 13, di ba meron tayong tinatawag na rite of passage?
1: Yes.
0: Di ba sa 13 years old? Actually, yung rite of passage na yun, nag-iiba yung dynamic. Yung pagkakaiba ng, kung di nyo po na unawan yung rite of passage, meron kami po kasing in advocate, so the word is a father, na pagdating ng 13, meron kang seremonyas na gagawin sa anak mo. Ang seremonyas, sasabihin mo, nag-transition ka na. Hindi ka na bata. Ano ka na? Well, sa English, you're now a young man or young woman. Kasi papunta na siyang adulthood eh. And yung transition na yun, basically, you're communicating. Magmula ngayon, we will allow you to make your certain choices sa buhay. Diba? Let's say, kung sino kaibigan mo, pipili ka. Kasi tinuro mo na eh, yung values, choices, friends eh. We will allow you to make certain choices. Example, lonely, pwede ka na lumabas, magpa-party, or yung mga ganun. So, the idea is, yung dahil sinasabi mo ngayon sa anak mo yun, hindi ka na authoritative yung parenting mo. Para ka ng coach. Mm-hmm. Kasi tinuro mo na eh, ito na yung mga values natin, ito yung prinsipyo natin. Ngayon, it's time for you to apply it.
1: Yeah.
0: And bibigyan kita ng certain choices, freedom, para malaman mo na kung sumunod ka sa mga values natin, di magiging maayos ang buhay mo. Pero kung di ka sumunod, eh, mapapahamak ka.
1: Yeah.
0: So, bibigyan mo siya ng konting freedom in a sense na magiging coach ka. So, ang coach kasi, nagtatanong eh. Gano'n ba gano'n sa coaching? Nagtatanong ka, yung mga gano'n. Tapos, siyempre, paano tatanong ka o ano nangyari nung ginawa mo ito sa school, di ba? Yung, let's say, nabastos mo yung teacher mo. Ano nangyari? Napagalitan ako. So, tama ba yun? Anong matuturo mo sa experience na yun? So, parang ganun yung dynamic ng relationship nyo. Hindi ka na puro lecture-lecture. Diba? Meron ka ng processing, pagtatanong, at pag ganun, naiiwasan mo yung away. Diba? Yung tension na lagi nag-aaway.
1: Napakagandang alalahanin po ang mga bagay na ito. Kasi sa totoo lang, yung time na ini-spend natin sa anak ay investment yan eh. Kahit minsan sabihin mo, wala kayong napag-usapang makabuluhan. Pero yung maramdaman niya that you care, that you are reaching out, that you spend time. Ano yan eh, sabi ko nga, pag mas madali ng pagsabihan yung anak, basta established yung relationship. Ang mahirap yung wala kayong relationship. Tapos, pagsasabihin, which leads us to another thing, no? Yung discipline.
2: Oo.
1: Kasi minsan, pag mali yung approach natin, sa halip na ma-win back mo yung bata, napapalayo eh, nagre-rebelde eh. Siguro yung season is definitely a factor, no? Kaya pag sinabi po nating discipline, ang Pilipino pa naman, natatawa pag nagtitraining, ang lagi tanong, namamalo ho ba kayo? ang lagi ko sinasabi, kailangan ba? Kasi minsan, ang default mode, palalo agad. Ang palagi ko sinasabi, maging maingat kayo sa escalation. Kasi kung palo agad, ano next level niyan pagka hindi na umi-epekto yan. So sabi ko, kung makukuha sa salita, okay, salita, tapos na. Ngayon, pagka mag-escalate, nagsimula ka sa mababa. Ang mahirap, nagsimula ka na, bugbugan na agad. Mababantay bata ka pa. Tapos, ang mahirap doon, yun na nga, pagka nasanay kayo na yun at yun ang approach dahil yun ang kinagisnan siguro ng iba, eh talagang magkikreate ng problems. Kasi ang nangyari po dyan, ang goal mo is to guide them. Kaya ang palagi kong tanong sa mga parents, effective ba yan in guiding your children? Kasi kung hindi naman siya magiging effective to provide guidance, why do it? Diba? Baka ang mangyari, magmukhang punishment. Ang mangyari is inilalayo mo yung kalooban sa iyong mga anak. Kaya again, sa ating mga tagapakinig, marahil po kailangan din nating medyo balikan yung mga ano ba yung layunin, ano ba yung kinasanayan po natin at ano yung dapat nating gawin. So napakagandang pagtatalakay po ito, no? Pero again, marami tayong pwedeng pag-usapan pa. Pero dadako po muna tayo sa ating devotion sa pangunguna ni Paring Allison.
2: Samahan niyo po ako muli sa atin pong devotional para po sa pagkakataong ito. Isang tanong lamang siguro, marahil ang nais kong unahin bago natin banggitin yung talata. If we are raising intentionally our children, who are actually raising them? What is raising them? Matatagpuan po ang ating talata mula po sa Proverbs 22 verse 6. Train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. Salin po sa mabuting balita, Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki di niya ito malilimutan. Pag binabanggit po kasi ang training, ito po yung dapat sana isa sa maging definisyon o paliwanag patungkol po sa discipline. Ang discipline po kasi ay training. Sa training po kasi napapaloob po dito ay instruction. Nandito po yung pagtuturo. Napapaloob din po dito yung sinasabi po nating boundaries. Na ibig sabihin, ituturo natin kung ano yung hanggang saan lang ang kanyang freedom. Sapagkat pag pinag-usapan po kasi ang kalayaan o freedom, it is not doing whatever you want to do in life. Licentiousness po yun. Ang freedom po kasi is giving them the boundaries, the proper boundaries that dito, malaya ka, malawak ito, malaya kang gumawa ng nararapat, na maayos, na tama. Sapagkat kapag wala po itong boundaries na to, mapapariwara po ang kanilang buhay. Doon po pumapasok yung mga pinag-uusapan po natin kanina na mga values. Nandoon po napapaloob doon yung pagtuturo ng kanilang tamang pagkakakilanlan o ang kanilang identity is taken from, not from the world, kung hindi from what the Bible says or tells to us or teaches to us. Nandoon din po yung salita rin pong consistency. Kailangan consistent din po tayo sa ating pong pagsasanay sa kanila. Kasi kung minsan may mga bagay na nakakalimutan natin dahil marahil sa kabisihan sa buhay, ngunit kailangan po pabalik-balik, inuulit po natin ito. Katulad po ng itinuturo po sa Deuteronomy chapter 6. Na kung saan ay sa bawat saglit, sa bawat pagkakataon, ay hindi natin mawawaglit ang pagtuturo ng salita ng Diyos sa kanila. Naroroon po din yung salitang love. Kasi sa love, doon po napapaloob naman yung atin pong ugnayan sa kanila. Na sa atin ugnayan po ay hindi lamang po ito parang mali ka dito, tama ka dito, kundi sa love, hindi po nagbabago ang atin pong pagtingin sa kanila. Sa tingin ko, yung po yung isang mahalagang makita po natin that when we train a child in the way that he should go, ay ito po ay isang responsibilidad sa atin po, iniatang po sa ating mamagulang na kailangan po nating paghusayan, pag-ingatan, because it is also at the same time stewardship. Pinagkatiwala po sa atin ang mga anak. Sapagkat kapag nawala po yung aspeto ng pag-ibig, parang tinatanggal na rin po natin yung relasyon natin sa kanila. Na yung relasyon na ito ang isang ingredient po dito na nagpapatibay, humahawak po dito ang ating po pagmamahal sa kanila. Na kahit nagkamali na po sila, medyo for some time ay lumihis ng landas, ay maari po silang bumalik uli sa kanila pong pugad, sa kanila pong nest. Sapagkat naramdaman at nakita po nila na dito, sa kanilang pugad na ito, sa kanilang pamilyang ito, naroroon po ang pagmamahal no matter what. Nandoon po yung pagtanggap. Bagamat nagkamali po sila, nandoon po tayo naghihintay upang maituwid po sila. Sapagkat ang bagay pong ito, ang siyang kailangan po ng ating pong mga anak. Ang mundo, iba po ang kanilang patakaran. Ngunit sa atin po, na kumikilala po sa ating Panginoong Jesus at kalagahan po ng salita po niya, ang patakaran po natin ay pag-ibig. Kaya't magandang tignan po natin sapagkat ang panahon nga sabi nila ay nagbabago. Binanggit po sa panimula, may kalituhan no, na ibinibigay ang mundo, ano ang susundin ng ating anak. Ngunit kung nandyan po tayo gumagabay sa kanila na ang ating pong definisyon ng pagdidisiplina ay pagsasanay po, sinasanay po natin sila that when they grow old, they will not depart from what has been taught to them because we have guided them and taught them properly.
1: Yan, maraming salamat, paring Alison. Dalawang bagay yan, kung isa-summarize mo, no? Training and timing. Yeah. No? Hindi lang basta teaching,
2: yeah,
1: kundi training. No? Malaking kaibahan yon. At yung timing po is key. Kasi may kasabihan nga tayo sa Tagalog, aanin pa ang damo kapag ang alaga mo'y aso, hindi. Hindi ko makakain ito mo. Yung ang alaga mo'y ano, pagpatay na ang kabayo. So, ibig sabihin nun, consider natin yung seasons. At kami naman po, yan naman ang reason kung bakit nandito po ang pare at yung the world needs a father. Yes. Kasi talaga yung training po, tayo rin as parents, no? We have to be trained. Ang siguro ang malungkot na naririnig ko pag nagte-training tayo, yung sana nung bata-bata pa ako may ganito. No? Mm-hmm. Kasi sa totoo lang po, minsan akala natin okay na tayo as parents, but ibang effort din kasi yung intentional tayo to undergo training so that we can really become better at what we do as parents, which is a big responsibility. Isang way para ipakita ang pagmamahal sa mga anak natin, eh yung willingness natin to become better.
2: Yeah.
1: Yan. Kaya yan po, maraming salamat. Kung gusto niyo po malaman.
2: Sisingit lang po ako. Doon sa pagiging better po, meron po nga pagsasanay sa Gospel Church of Manila.
1: Yan, kailan?
2: September 12 and September 19.
1: Open to all?
2: Open to all. Okay. Pakibisita lamang po yung Facebook page po ng The World Needs a Father Philippines. Nandoon po yung QR code para po sa inyong registration. Magkita-kita po tayo September 12 and September 19 sa Gospel Church of Manila, dyan po sa State Center sa Binondo. Maraming salamat po.
1: Parang Pastor Mark, baka meron kang upcoming. Wala pa.
0: Meron. Na.
1: Hello, well, Middle East yun sa'yo eh. Iiwanan mo kami.
0: Ako sa Riyadh, sa Saudi Arabia. Yeah, yeah.
1: Okay, so, kung gusto nilang pumunta.
2: Kung gusto pumunta.
0: Naputo na spot mo. Hindi ko pa alam yung pecha.
1: Ay, hindi pa. Okay.
0: Siguro sa next episode.
1: Oh, masasabi. Or may ipost sa page natin.
0: Oh, papost ko lang sa page ko. Pero I think it's towards the end of September.
1: Okay.
0: Malam, I think Biyernes yun. Kasi normally sa Saudi, yun ang yung day off eh. Diba? Day off ng mga ano. So I think it's Friday yun. I think last week of September. But we will announce it soon.
2: May costume ka doon, no? May costume ka, no? Parang puti yun, eh. Parang blue sabihan, tawag doon.
1: Pero ito ha. Maganda ho itong sinasabi ni Pastor Mark. Kasi kung kayo po ay merong mga asawa na nandoon, no?
0: Kaibigan.
1: Ayan.
0: Kamag-anak. Sabihin nyo na. We will announce it soon, di ba? Sa Riyadh gagawin. Towards the end of September. I'll just find out the date tapos we'll announce it soon.
1: Ibang klase ho kasi yung mapadalo sila dyan because it will really benefit them. And by the way, no, kayong dalawa, umayos kayo. Kailangan pinopost nyo to sa theworldneedsafather.com na page. Kasi yung iba doon pumupunta. So theworldneedsafather.com and then yung The World Needs a Father Facebook page, The World Needs a Father Philippines. Ipo-post po yan dyan, paki-follow po, even yung program natin, nilalagay din po natin dyan. So muli, sa ngalan po ng ating mga pare, paring Allison, paring Pastor Mark, ito po si paring Jebo Bansuelo, nagpapasalamat sa bawat isa. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.
3: Pare, parenting and relationship enhancement.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Katotohanan hindi nagbabago, napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
3: Sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
4: Sinabi ba talaga ng Diyos? Tunghayan po natin ang unang pagkakasala ng tao dito po sa halamanan ng Eden. Ang sabi po sa Genesis chapter 2 verse 16 and 17, sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan. Maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakanin ang bungang iyon. Mamamatay ka kapag kumain ka niyon. Binigay ng Panginoon Diyos ang command na ito bago po lalangin si Eva. Then after Eve was created, ang sabi niya sa Genesis 1:29, "Behold, I have given you every plant yielding seed that is on the face of all the earth, and every tree with seed in its fruit, you shall have them for food." So sinabihan niya ang both parents natin that every tree would eventually would be for them to eat. So makikita rin po natin in Genesis chapter 3 verse 6 to 7 that Adam was standing by Eve the whole time the serpent talked with her. Sabi po sa 6 and 7 ng chapter 3, "Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy, at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Nabuo sa isip niya na mabuti ang maging marunong. Kaya pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan." So silang dalawa po ang nagkasala, hindi lang po si Eva, dahil parehas po silang kumain ng bunga. Alam niyo po ang istorya to ay si Satanas po ay in-undermine po niya ang ating mga magulang o si Eva at Adam na yung kanilang pagtitiwala sa kabutihan ng ating Panginoon Diyos. And also, he undermined the authority of God's word na inipits ngayon sa ating mga churches. Sabi nga po, di ba, sa aking title, in Genesis chapter 3 verse 1, "Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ni Yahweh." Minsan tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" So Satan undermined the authority of God's word. At yung pangatlo, also si Satan undermined and attacked the word of God itself. Sabi niya, "Talaga bang sinabi ito ng Diyos? Galing ba ito sa Panginoon Diyos?" Alam niyo po, tatlong aspect po ang original sin ni Adam. At itong ugat na ito, nagbunga po ay liberalism. Ano po ibig sabihin ng liberalism? Autonomy or self-law. Yung kalayaan ng tao na mag-isip para sa kanyang sarili na hiwalay po sa anumang otoridad. Yan po ang ibig sabihin ng liberalism. Unang-una, ang ginagawa po ng liberalism means ay rejection of God's word as authoritative. At pangalawa po, rejection din po ng true and accurate preaching of God's word in the church. And also, number three, rejection of the claim that God who speak is good and loving and is to be trusted. Meron po ba tayong pag-iisip ng liberalism na hindi na natin binibigang halaga ang salita ng Diyos? Kung ganyan po ang ating pananaw, dapat po ay bumalik po tayo sa tunay at katotohanan ang salita ng Diyos. The way back is simple. We teachers, pastors, preachers, evangelists must teach and preach the Word of God. Sa anong paraan? Saturate people in the Word of God. So sa lahat ng pagkakataon, tayo po ay maglingkod, no? Tayo po ay mag-preach, tayo po ay mag-share ng gospel. And pangalawa po, declare the word of God as completely above all authorities. Siya po ang pinakamataas at meron pong otoridad. At letter C, proclaim it, it contains no error. Wala pong error at walang pagkakamali. Paano natin gagawin to? Umasa sa kanyang biyaya. We know that the God who created all things is a loving God, who has a good intentions for us, and who has spoken to us and has left us His word. Tunay tapat ang Panginoon Diyos at tapat din po ang nangako at tapat ang kanyang mga salita. Ito po si Pastor Mel Bolongan sa bawat pagkakataon maglingkod ng tapat sa Panginoon.
5: Ang katotohanang nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
6: May mga nagtuturo na hindi daw applicable o hindi para sa ating mga mananampalataya sa ngayon ang mga katuruan na nilalaman ng Gospel of Matthew. Ito daw ay para sa mga Hudyo lamang. Ito ay sapagkat inutusan ng Panginoong Hesus ang mga alagad nang sila ay kanyang isinugo sa Matthew chapter 10 verses 5 to 7. Babasahin ko sa Magandang Balita Biblia. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Hintil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo't ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Kaya sinasabi nila na hindi daw para sa atin ngayon ang nilalaman ng Gospel of Matthew. Tama ba ang ganitong paliwanag? Totoo na nang pinili ng Panginoon ang kanyang mga alagad, inatasan niya sila na hanapin ang nawawalang mga tupa ng Israel. Subalit lumalabas na ito ay bahagi lamang ng kanilang pagsasanay bilang paghahanda sa kanilang magiging misyon kalaunan. Matapos na muling nabuhay ang ating Panginoon, ipinahayag niya sa Matthew chapter 28 verse 19, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Pansinin natin na isinugo na niya ang kanyang mga alagad upang gawing alagad niya ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Ayon sa The Bible Knowledge Commentary, Jesus told them to limit their proclamation to the nation Israel. The apostles were to go only to the lost sheep of Israel because the kingdom message was for God's covenant people. Subalit, hindi ito nangangahulugan na hindi na kasama sa plano ng Diyos ang mga Hintil o hindi Hudyo na katulad nating mga Filipino. Nang tawagin ng Diyos si Abraham, ang ama ng bansang Israel, ganito ang kanyang ipinangako sa kanya sa Genesis chapter 12 verse 2. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Sino ang marami na tinutukoy dito? Ayon sa verse 3, sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Malinaw na kasama sa gustong pagpalain ng Diyos sa pamamagitan ni Abraham ay ang lahat ng mga bansa sa daigdig. kaya kasama sa plano ng kaligtasan ang mga Hindi-Hudyo. Kaya sinugo muna ng Panginoong Hesus ang mga alagad sa kanilang mga kapwa Hudyo sapagkat ayon sa The Bible Knowledge Commentary, Israel needed to accept her king who had arrived. If she did, the nations would then be blessed through her. Kaya hindi ibig sabihin na hindi nakasama ang mga Hindi-Hudyo sa plano ng Diyos. Ganito din ang pattern na sinundan ni Apostle Paul. Isinulat niya sa Romans chapter 1 verse 16, "Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego." Pansinin natin ang mga salitang ito, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego o mga Hindi-Hudyo. Hindi dahil inuna ang mga Hudyo ay hindi na isusunod ang mga Hindi-Hudyo. Matapos ipangaral ang magandang balita sa mga Hudyo, ay susunod na papangaralan na ang mga Hindi-Hudyo. Hindi dahil ginawang prioridad ang mga Hudyo, ay baliwala na ang mga Hindi-Hudyo. Dagdag pa ng The Bible Knowledge Commentary, "Because the Jews were God's chosen people, the custodians of God's revelation, and the people through whom Christ came, they have a preference of privilege expressed historically in a chronological priority." Kapag pumasok si Apostle Paul sa isang lungsod sa unang pagkakataon, pumupunta muna siya sa mga Hudyo. Halimbawa, ayon sa Acts chapter 13 verse 5, nang dumating sila sa Salamina, ipinahayag niya ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Hudyo roon. Kung unang pupuntahan ni Paul ang mga Hindi-Hudyo, hindi na siya papakinggan ng mga Hudyo. Subalit matapos ng kanyang pangangaral, kapag tumanggi na ang mga Hudyo na makinig sa apostol, ibabaling na niya at ng kanyang mga kasama ang kanilang pansin at panahon sa mga Hindi-Hudyo. Ganito nga ang nangyari sa Acts chapter 13 verses 44 to 47. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang makinig sa salita ng Panginoon. Inggit naman ang mga Hudyo nang makita nila ang napakaraming tao. Kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, "Sa inyo muna sana dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Ngunit dahil itinatakwil ninyo ito, hinahatulan ninyo ang inyong sarili na kayo'y hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya't sa mga hentil na lang kami pupunta. Ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kitang liwanag sa mga hentil upang magdala ng kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Kung tumanggap naman ang mga Hudyo sa magandang balita na ipinangaral sa kanila, sila na sana ang mga ngaral nito sa mga Hindi-Hudyo. Subalit, hindi nila ito tinanggap. Kaya sina Pablo na mismo ang nangaral sa mga Hindi-Hudyo. Kaya hindi tama ang mga pakahulugan na para lang sa mga Hudyo ang nilalaman ng Gospel of Matthew dahil lang sa inutusan ng Panginoon ang kanyang mga alagad sa Matthew chapter 10 verse 6 na hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Ang magandang balita ay para sa lahat. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺し、
1: e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Philippians chapter 2, verse 4. Each of you should look not only to your own interest, but also to the interest of others. Ang ating pong pagbubulay ngayon ay pinamagatan po nating understanding others well. Understanding others well. Alam niyo po, sa ating pong mundo na ginagalawan sa kasalukuyan, na punong-puno ng ingay, iba't ibang opinyon, at iba't ibang mga differences, minsan ang maibibigay po natin na isang napakagandang regalo sa isang tao ay hindi po yung bigyan sila ng advice or hindi po yung i-correct sila, kung hindi ang isa po sa pinakamaganda po nating maibibigay na regalo sa ibang tao ay pangunawa. Yes, tama po ang inyong pagkakadinig. Understanding. And alam niyo po, pa sinabing to understand, ang ibig sabihin po noon ay pinapakinggan po natin both ang kanyang isip maging kanyang puso. Ito po ang maganda, mga kapatid. Ang Bible po ay sagana sa pagtuturo, no? Na hindi lang po dapat tayo mamuhay para sa ating sarili lamang, kung hindi dapat bahagi ng ating buhay ay ang pagkalinga, pagtingin sa iba, sa kanilang mga pinagdadaanan, at maging sa kanilang mga struggles, no po? So, understanding, yan daw po isa sa pinakamaganda nating magagawa. Kagaya po ng topic natin, understanding others. Pero dinagdagan pa po natin ng well. Ibig sabihin, yung pong pangunawa ng lubos ay isang napakagandang regalo po sa ibang tao. Meron nga pong isang Christian author na ang pangalan po ay si Stephen Covey. Ang sabi po niya, seek first to understand, then to be understood. Unahin daw po muna nating umunawa at tayo daw po ay maintindihan. Okay po? So ito pong mga principles na ito ay naka-align doon po sa puso ng scripture. At ngayon po ay tingnan natin, no? Ano po ba yung mga reflection na dapat po nating makita for us to understand others well? Number one, see others with compassion. See others with compassion. Sabi nga po sa Matthew chapter 9 verse 36, when he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. So alam po natin itong tagpo na ito, no, na nakita ng Panginoong Jesus ang maraming tao at sinabi para silang mga tupang walang pastol. No po? So alam po natin ang itsura ng tupa na walang pastol. Kasi po kapag pinag-usapan pa lang po natin yung mga sheep, alam po natin na they are, sabihin na natin limited po sila, no? Bakit po kanyo? Ang kanilang pong paningin ay mga short-sighted. Sabihin, kung ano yung malapit sa kanila, yun lang po ang kanilang nakikita. At isa pong tupa ay walang kakayahan talaga, no? Wala pong kakayahan sa kanyang sarili, maliban na siya po ay gagabayan ng kanyang pastol. So ganun po yung itsura na inilarawan ni Jesus. Tumakita po niya ay napakaraming tao para daw po silang mga tupang walang pastol. So ibig sabihin po, hindi po maganda

0: kanilang kalagayan, mabigat ang kalagayan ng mga tao during that time. So, ngayon po, ang ating Panginoong Jesus ay hindi lang po, kumbaga hindi lang nila ito tinignan, no? Hindi lang po tinignan ni Jesus ang kanilang kalagayan, kung hindi sila ay nakita ng Panginoong Jesus ng buong puso, no? Maintindihan natin na yung mga struggles, no? Yung mga challenges, ito po ay isang move to respond. Ibig sabihin, isa po itong kalakasan para makagalaw o makapagpatuloy o kundi may makatugon. Ano po? So, nais po nating maintindihan ang ibang tao ng mainam, kailangan po ay tumingin tayo beyond their behavior and into their pain. So, baka kasi mamaya ang tinitingnan lang natin ay yung panlabas. Ano po? So, mas maintindihan daw po natin ang isang tao ng mainam kung tayo po ay titingin doon sa beyond their behavior, no? And into their pain. Kasi alam nyo, minsan, sa totoo lang, no? Yung mga taong nananakit ng kanyang kapwa, eh sa malamang po yan, eh, meron niyang pinagdadaanan, hindi man physically, hindi man emotionally or mentally, no? So marami po siyang mga factors na dapat ay makita. Isipin na lang po natin yung Good Samaritan. Nung nakita po niya ang lalaki na sugatan, ano po ang ginawa ng Samaritan? Ano po? Yes, no? Nagkaroon po siya ng compassion o masidhing damdamin upang tulungan itong tao na ito. Hindi katulad ng mga naunang dumaan na hindi talaga siya pinansin. Ngunit itong Samaritano na ito ay tinulungan siya. Hindi lang basta tinulungan. Tinulungan siya ng pinakamainam na kanyang nakikita. Okay po? So yun po yung una. See others with compassion. Number two, listen with empathy. Nako, ang ganda po na to. Magic word po yung empathy na yan, no? So pag sinabi po nating empathy, yan po yung inilalagay natin yung ating mga paa sa sapatos ng ibang tao para madama natin sila, maintindihan po natin sila ng lubos. Kaya po itong empathy, isang napakalagandang tool if we want to understand others well. Okay po? So ano po ang sabi sa James chapter 1 verse 19? Sabi po dito, everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. So, ano daw po, no? Ang pinakamabilis daw po natin dapat gawin is to listen. Pero babagalan po natin sa pagsasalita at sa ganun din po sa gawa. So, yun po, no? Listen with empathy. So, alam nyo mga kapatid, napakahalaga ng empathy sa ibang tao, no? Kagaya nga po ng sinabi ko kanina, it will give us the fuel to understand others well. So, minsan kasi mga kapatid, mas madalas, ang pinapakinggan lang po natin ay ang ating mga sarili, no? So, minsan naman po, kapag tayo may kausap, we listen to reply, not to understand. Sabihin, pag meron tayong kausap, ang iniintindihan natin, paano kayang lalabanan to? Paano ko kaya itong kakaharapin, no? So, salib daw po na gano'n ang gawin natin, ano po, ang pinakamagandang gawin? Yes, no? Tama po, no? Practice empathy, understanding, no po? So, sa kanyang susunod na mga bahagi, no, ng ating pong pagbubulay, eh makita rin po natin itong empathy. Ano po? Eh parang pumapasok ka sa mundo ng ibang tao upang sila po ay matulungan natin, hindi lang po yung sa emotional quotient, no? Hindi lang po doon sa mga bahagi ng kanyang problema, kundi sa kabuuan, okay? Sabi uli ni Stephen Covey, most people do not listen with the intent to understand. They listen with the intent to reply. So yun nga po, mga tao, mahirap pong makinig, no? Minsan nakikinig nga, pero ang reason naman ay para makareply, makarebat, no? So yun po, pag sinabi po nating empathy, eh, iniintindi natin, nilalagay natin yung ating sarili sa iba upang sa ganun patuloy tayo magkakaroon ng compassion sa ibang tao at sila po ay ating matutulungan. Sabi nga po, eh, when someone speaks, pause and listen. Do not rush to a judgment or give solution sometimes. So, yun po yung lesson po, no, dito sa ating number two. Okay? And number three, love through understanding, of course, no? Sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 13, verse 7, love always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. So, ito po yung mga paalala sa atin. No? Alam nyo, ang pag-ibig ang siyang pundasyon ng pangunawa ng lubos. Without love, our listening is shallow. Ang atin daw po pinapakinggan lang ay mababaw. No po? With love, our understanding becomes genius, no? Or genuine rather. So kung gusto po natin na ma-experience yun, eh, talagang dapat po i-practice po natin yung pong empathy, no? O yung understanding. Ganun po, to understand others well is an act of love. So act po pala ng pag-ibig kapag iniintindi natin ang ibang tao. Kasi po pinapractice natin dito yung patience, giving grace, and bearing with one another. So yun po, no? Yun po yung sabi ng love through understanding. So mga kapatid, ipakita natin sa ibang tao yung practical ways, no? Affirm others, validate their feelings, and walk with them in their journey. So mga kapatid, ang ating pong pinag-aralan ay nagpapaalala sa atin ng tatlong mahalagang bagay, no? As a Christian po, makita natin ibang tao with compassion, no? With empathy, papractice po natin, and with understanding. So mga kapatid, sa ating pong naging pagbubulay-bulay ngayong araw na ito, no? Eh tayo nagpapasalamat sa Panginoon. At muli, ito po ang inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz na lagi po nagpapaalala sa atin na always desire to inspire.
1: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
2: Bakit ganoon, Dina? Mukhang labing yata ang Diyos at hindi niya napakinggan ang aking mga dalangin.
3: Hindi totoo yan, Sarah.
2: Eh bakit nangyayari na mamatay si Itay? May sakit pa lang siya. Araw-araw, gabi-gabi ang pagtawag ko sa kanya. Bakit hindi niya ako pinakinggan?
3: Sarah, naririnig lahat ng Diyos ang panalangin mo. Siguro, kaya siya kinuha ng Panginoon ay ayaw niyang mahirapan pang Itay mo sa kanyang kalagayan. At marahil yon ang katugunan niya sa iyong mga dalangin. Alam ng Panginoon ang nararapat at makabubuti. Dapat lang na magtiwala tayo sa kanyang mga kalooban at hindi niya tayo pababayaan.
2: Nasaktan kasi ako sa pagkamatay ni Itay. Sana nauunawaan mo naman ako.
3: Nauunawaan kita at higit kang nauunawaan ng Panginoon.
4: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabatid.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Mayong gabi mga pinalangga kong mga kautoran nga nagapadayon sa pagpamati sa sini nga programa Heart and Mind Matters. Sini naman si Pastor Jack ng inyong abyan sa kahanginan. Sa Facebook, kag sa Radio DYVS 1233. Kag gapasalamat kita sa sining kay gayunan nga makapakigupod labi na gid sa inyo sa sining 30 ka minutos nga segment. And we are grateful for how the Lord has been faithful to us all through the years. Na malawig na ini, more than 12 years na actually ang Heart and Mind Matters. And hopefully that someday it will become a foundation so that makabulig kita sa aton nga mga kauturan, labi na gid sa mga pastor. And ang focus naton, ang advocacy naton, nga ang ini nga programa maghatagid sang mga values sa pagtipig sang aton nga mga tigipusoon kag panghuna-huna. And because of that, no, though amo na yung gina-imprint sang Ginoo sa akon nga tagipusoon, that I'm going to help, especially with regards to physical and spiritual nga aspect sang tagipusoon kag sang panghuna-huna. And hopefully later on, no, as we try to organize this, nga mahimo gini naton iyang ministry, not only iya sa radio, but specifically sa pagbulig, labi na gid sa mga health, no? Health nga mga aid sa aton nga mga pastor nga nag-undergo sa mga problema sa tagipusoon. May mga kilala kita nga mga cardiologist, no? May mga kilala kita nga mga psychiatrist nga makabuligid sa aton. But of course, ginadalagin sa pagpangamuyo ang aton nga mga kauturan. And if you have any burdens or concerns, palihog lang mag-connect lang kamo sa akon, sa akon nga cellphone o kung sa akon nga messenger, and send me a message, how can I be of help, no? Ang sa akon nga Facebook, tiyan mo na, messenger, Jairi John Francia, no? Maginang akon nga tuduod nga ngalan, although madamo ya ang nakakilala sa akon sa kay Jack, si Pastor Jack or si PJ, wow, no? P. Jack. Kung isipon nato niya, ti ano giban abi ang aton nga ngalan, pero ang importante gid nga mangin dako kita nga bulig sa aton nga mga kauturan. And not so, labi na gid sa aton nga mga ministry partners, no? Hindi kita makapadayon kung wa kita sa mga ministry partners. Ang isa na diri, of course, ang mag-asawa, si Ray and Betty Molenio, no? Si Ma'am Jonna Ruth and Ellie Alonte. Ma'am Amy Hunsay, no? Of course, iyay puray, kamusta ka na? Ginadalag rin namon sa pagpangamuyo and praying, no? Matakdang ka na sa bagong mga lens sa mata. Agutong makakita ka na, makabalik ka na gani sa pag-being a choir director sa inyong iglesia. Mami Ruth Ganaban Vargas, no? How are you? And also, sa kay Catherine kag si Rudsan Subao nagahatagid sang feedback na nagapamatigid sila. And many people who are praying for this particular program. And sa sining gabi sa pagpamalandong naton ayhan nagaka-stressed na kita sa aton nga mga ginatubang nga mga kabugatan kag kabudlayan. And even taking a look, no, and hearing news about those nga natabo sa Nepal, ay daw hindi ka katungkad, labi na gid nga linibo na ang nagkalamatay, kag linibo man ang nagkaladula sa kabuhi tungod sa sina nga flash flood. Hindi tagi na matungkad, no, kung daw ano kalala sa sina ang sitwasyon. But praying that again God will continue to bless ang ining mga katauhan. No, may mga bad stories, pero may araman ng mga manami ng mga stories on how those people have become heroes in helping save sa mga katauhan. And so we are going to reflect upon ini balang kung grabe na ang pressure sa imo, and hopefully hindi gid mapiktaran ang aton nga mga kasing-kasing kagang aton nga mga panghuna-una. So as we begin, magpamati kita sa sining ambahanon sa aton nga paborito nga choir, Baptist Center Church Choir, nga nagasaling, "Come and see." Come and see the goodness of our God.

Katahong gid nga ambahanon, and we are grateful for our choir. And even as we proceed sa ato ng pagpamalandong sa Bangluya, kung magbasa sa sininga dinalan sa 2 Corinthians chapter 4, verses 8 to 9, the sons of 14, kaga iniginahambal, we are hard-pressed on every side, but not crushed, perplexed, but not in despair, persecuted, but not abandoned, struck down, but not destroyed. For we know that the one who raised the Lord Jesus from the dead will also raise us with Jesus and present us with you to himself. Tama po na. Katahom sa sininga mga insurance, ano? Ang, naka, of course, tanan siguro ang mabalay, if not all, may aragid nga pressure cooker kay bala mo makabulig niya sa pagpadasig sang luto, labi na gid sang mga matigang mga karne. Pero, ibutang ni mo ang butang tabi, no? Mga duha ka tuig ng manok o kung karne abe sa sininga pressure cooker, inito ni mo, and under intense heat and pressure. Kung maluya ang pressure cooker, malupok yun, no? Pero, tungod nga na himo ini either sa manami nga metal, ang ininga pressure sa sulod actually makes the food tender and better. Kag si Paul, naghambal nga daw, mo sina ang kabuhi sa isa ka Kristiyano. Ang kabuhi, no, grabe ang mga pressure, pero ang Diyos naghimo sa sininga pressure nga mangin kaangay kita sa kay Jesus Christ. Kag luya ko magdala sa tatlo ka kamaturan, nanungod sini, agunto nga kung nag-abot ang ining mga kasakit kabudlay sa inyong mga kabuhi, well, nang makabulig din encourage ini sa inyo. Kag ang unagid, no? We are hard-pressed but not crushed. Bago grabe to, no? Amo na sa 2 Corinthians chapter 4, verse 8a. Anong ba't silingon sa hard-pressed? Ti amo na bla, nga daw gina-squeeze ka, no? Ginapuga ikaw sang tanan-tanan sa kabuhi. Ang mga balaydan, ang masakit, ang problema sa panimalay, ang stress sa employment o kung sa work. Na, pero, ang ginahambal naman sa ang balaang kasulatan, you are not crushed. Why? Because God is holding you together. Ang isa siguro nga daw, luya ko gid nga ipabutyag sa inyo, ang inibulang kawayan, madamot ang mga kawayan sa aton nga mga neighborhood, no, sa uma, sa mga lapit sa higad sang dalan. Pero ang ini nga kawayan actually, baran nyo kun ano, dumduman ko sang Yolanda nagkalabilin, although may iban diyan nga nagakapugday diyan nga mga kawayan. Pero super typhoon man to abing sa Yolanda, pero sa mga ordinaryo lang nga mga bagyo, nang hindi ayawan ka kapatumba, kabali sang kawayan kay nga. Well, it bends. Though ma-break naman siya, pero ay kay nga. Tungod nga flexible, kag very rooted gidsaya. So, amo kita sina. No? Ang kalibutan, hala, grabe nga haboy sang mga bagyo, unos sa aton, but we bend, no? We cry. Pero, why kita nag-break, no? Tungod nga si Jesus, amo na ang aton iyang sadsaran. Ti amo sa siningatin niyon, no? Daw ginapuga ikaw sa kulubrahan, sa balay, sa imo tagipusoon, pero kita na sang Diyos. And he won't let ang ining pressure crush your faith. Ang ikaduwa nga dapat nato nga panumdumon sa ginahambas ang sininga balaang kasulatan, we are perplexed but not in despair. We are perplexed but not in despair. Anong bot silingon sang perplexed? Ang ina balaang pamatsyagon nga, ay, daw ay giko kabaluna kung ano ang nagkakinatabo sa aton nga kalibutan.
You know, when you think about ini, bawari ang mga baha, ara ang mga linog, ara ang mga flash floods, no? Ara ang sunog, ara ang grabe nga kainiton. Daw hindi ka nakinsindi. Pero makambal kita ang aton nga paglaom ara gyapon sa Ginoo kag may plano ang Ginoo para sa aton nga kabuhi. Daw kaangay na bala sa GPS bala, no? When you are driving a car, kag ibutang mo sa either sa Google Map o kung sa Waze, abe, di kumandula ikaw, no? Maglapaw ikaw. Ang ginambal naman sa GPS, recalculating route, no? So, you are confused. Pero why ka nagpakita nga hindi ka na makalabot sa mga kaladuan? Pero may ara nga mga paagi naman nga mahimo ikaw. Kag amo ina ang ginatawag naton nga pagtuo. Why ta kabalo kung nga may mga detour sa aton nga mga kabuhi? Why kita kabalo kung ano ang mga delay, no? Ang mga diagnosis. Pero nagasali kita sa Ginoo nga hindi agid kita pagpabayan, no? He will never lose us. Sa Hebrews gani ginambal, he will not forsake us, no? Or leave us. Kagamo ina ang matahom nga kang tanan naton sa aton nga Ginoo. Ti okay lang na magkambal ka, Diyos, daw hindi ko nakakita. And I don't get it. Pero hindi na yan maayo magkambal yan nga ba, o ginbayaan mo gid ako, Diyos, no? Gintalikdan mo gid ako. Tungod nga ang despair says, God is gone. Pero ang pagtuo naman iya, nagasiling, God is still working. Ha? God.

ang botslingon sini nga the world can knock you down, no? Ang sala, ang balatian, ang kapaslawan, bisan pa ang persecution, but it cannot destroy you. Why? Because the same power that raised Jesus is what? Is living in you. May ara na kami sa unab lang ito, yung gimakal si tatay nga. Inab lang daw, plastic na siya. Das yung inahuyop mo sa hangin. Matindog na siya. Kag biskan ano mo kasumbag, abi, matumbalan siya, pero mabangon. Ano na yung kaling panawag sa sina? I think it's the Weeble toy ang panawag sina. Kag may ara na siya nga daw, comical nga tsura. Pero, abiskan, ano mo na yaka sumbag, no? Or sipa, mabalik man sa Gyapon nga daw nagatindog. That's actually what it is. No? You push it, it goes down, then pops back up. That's the resurrection power. Oh, that's the resurrection power. The enemy may strike you down, grief may knock you down, but God raises you up. Kaya mo na gani ang paglaom yan ni Paul eh. Ang paglaom yan ni Paul, that it will get better. No? In fact, some people will say, the best is yet to come. Kaya matuodin na. Kung ano nagkakinatabo sa aton ng mga kabuhi-subong, still, we can declare the best is yet to come. Tiyan mo na, ang aton nga paglaom, that Jesus rose and He will raise us too. And that's why we are not destroyed. No, why kita nagkakapukan? Madumduman ko man sa una, blabaw, si Manny Pacquiao to, nang maayugid ang iyang record, grabe, ganyan pangluto siya ang tanan-tanan to ang mga ginapaaway siya, ginapaboxing siya. But there was a moment, yeah, nga naigo gisa ni Juan Marquez, kag na knockout gisa. Wow, kundi ang bugos nga Pilipinas, kag bisan pang pungsod yan, nagkalamangha tungod sa to. Pero ang tahom lang gisa that before that happened, he became a Christian. And the pulupasturo na siya, nagawali na siya gani eh. Nagdako ang buligi sa mga pastor sa labinagid sa simbahan. Nagpatindog siya sa simbahan dito sa Jansan. So what happened was that na knockdown siya. But after that, he was able to rise up, no? And began to conquer new heights. Damo pa sa ibang luto siya ng mga bantog, ng mga boksidor. That is, well, probably an example. But this is nothing compared. Why niya kamalingking iya sa power, sa pag-grace sa kay Jesus halin sa kamatayon. And that's the kind of power that continues to live in us. Dumduma ko man sa una, ang Rose Memorial Hall, bawa at huwag ikutong pagsunog to, batian ko isa kalupok. Pagkatapos yun na, nagdaba-daba dahil ang Rose Memorial. Pero ang isa ka... in fact, si Dr. Johnny Gumban, isa sa mga paborito ko nga maestro kag Manughambal, sila niya ginpabaluya gidya dayon sa tanan-tanan, no? Out of the ruins, but sila ngon sang nasunog nga Rose Memorial, a new rose will rise up. Kag subong, di mas kwapo subong ang Rose Memorial Hall sa Central Philippine University. Ang apat, no, ka mga dapat natin nga panumdumon gid, and you want to take note of this, parisin eh, no, the four buts of a believer: we are pressed but not crushed, we are perplexed but not in despair, we are persecuted but not abandoned. Wow, no, we are struck down but not destroyed. Pressed, perplexed, persecuted, struck down, but we are not destroyed, abandoned, despair, or crushed. Why? Because of the power of the resurrection that is in us. Ang isa siguro nga daw, luya kugit nga final nga illustration sa inyo, tanan-tanan kita may ara nga, well,

sandatalan. Ang iban sa aton ng mga kautoran may inatawag yung diamond, no? Ang diamond ni siya, isa ka precious metal, isa ka precious stone. Kag ang ininga diamond is actually the coal. It's coal. Kung sa atong pa uling iya. Nga nakahandol sa pressure nga maayo. No? Damo nga proseso ina eh. Ti makita ina, kag tungod nga grabe ang pressure na naga, although nga tanaw mo at first, no? Ang diamond, ti daw ka-core sa abe daw, hindi ka gimambal nga malahalon. Pero sa ulihi, nga ginaayos, ginapahining, ginakat, katawang-taong kag it can cost millions, not only of pesos, but even of dollars. Pero ano ang ginhalinan sina? It's the pressure. And God actually is taking the pressure in your life and making a diamond, no? A diamond out of you for His glory. But siligong sina, we are not a victim, but rather you are a vessel. In fact, in 2 Corinthians, ginambal sila nga, we have this treasure in jars of clay. So, in other words, ano nga mga pressure ang ginaagyan mo utod sa sinimang tinion? But again, if you can rise up from this, you know, mga problema, ayhan ang Ginoo gid magahimo nga mangin isa ikaw kamalahalon nga jewel labi na gid sa iya nga ginharian. So my dear friends, no, kun may pangamuyo ka mo, ang pangamuyo nga if you are feeling the pressure, then believe that God is holding you up. When there are things that you do not understand, hindi ka mo mag-desperado, no? Kung magtumba ka mo, God will raise up with the same power that raised Jesus. So, let people see that your strength is not in yourself, but rather that Christ is in us. So, as we end, no, ari ang isa ka ambahan noon, nga nagapahayag naman nga He loved us, no? Palangga gid kita sa Ginoo, kag waay gid si may makapahamulag sa aton sa iya.

0: Praise God! Nothing can separate us from Jesus Christ, our Lord. No, katahong, no? Though hindi ko ayawan pa mati, ah, kag mag-meditate labi na gid sa lyrics. So, my dear friends, ang aton nga takna, no? For the past 30 minutes, you've been with me and grateful. And if you have any feedbacks, just let me know. Pero ang ako nga pangabay nga may ara ka mga pagpahuway sa mga gabi, agot sa bus, may ara ka mga bagong kusog sa pagsimba kasi sa pagdayaw sa aton nga Ginoo. God bless you.
1: Ramon? Ano pa kayong pagsubok ang susunod na darating sa atin?
2: Ay naku Ella, sa tunog mong yan, eh parang gusto mo nang sumuko. Kapag nakikita kita, eh lalo lang ako nahihirapan.
1: Ramon, kaya ko pang tiisin ang lahat. Alam kong nalalaman ng Diyos ang lagay natin.
2: Kahit anong pagsubok pa ang danasin natin, huwag tayong bibitiw sa Diyos. May katapusan din ang lahat ng ito.
1: Totoo yun, Ramon. Sinong nakakaalam ng bukas? Baka bukas, maraming pagpapala naman ang ibibigay sa atin ng Diyos.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: gatamyaw kita sa mayong agagid sa aton mga suki sa kahanginan kag sa mga online live naton, no? Salamat sa Ginoo sining bagong adlaw, bagong kabuhi, bagong kahigayunan naman nga makaunyot danay kita dere sa kahanginan kag sa Facebook live. Salamat sa Dios kay aton naman ang tion sa pag pamalandong kag pagpangamuyo sa sini nga aga Domingo kita nga adlaw subong, adlaw sa pagtipon para sa pagsimba sa Ginoo sa iya mga kanakan kag gabay pang Dios gid magpakamayo sang aton mga pagpanimbahon sa sini nga aga. Mayong aga kay Tatay Roberto makasilhig sa padayon naton nga nagapamati sa aton, bisan pa sa kay Manoy Gonzales. Prayers still offered for you, Manoy. Pagpakaayo gid kagapayang Ginoo maghatag sa inyo sang kalipay kag kalinong sa tanan nga tition sa aton mga Facebook friends, Potter's Clay people kag sa mga ginashare naton sang aton morning live, no? So ang Ginoo gid magpakamayo kag sa sining aga gusto kita magpamalandong sa pulong sang Dios bago kita magkadtos pagpakamuyo. Basahon ko lang ang Luke chapter 12 verse 7 nga nagasiling, indeed the very hairs of your head are all numbered, so don't be afraid, you are worth more than any sparrows. Katahom, no? Siliwat, nagasiling ang pulong sa Ginoo, indeed the very hairs of your head are numbered, so don't be afraid, you are worth more than many sparrows. Now makita ta diri nga ang pangunahuna gid, no? Ang pinakapangunahuna sa sining verse is that we are valuable to God, no? Importante kita, malahalon kita sa aton Ginoo, sa aton Dios. Now diri nagaremind sa aton ang Luke chapter 12 verse 7 nga ang Ginoo kilala kita sang Dios, eh. He completely knows us. And even si Jesus na gamit sang mga buhok sa aton mga ulo, no? So niya, even the hairs of our heads are numbered. So this is a beautiful picture of how deeply God knows and cares for each one of us. Now, so there are times nga sa kabuhi naton may ginabatsyag na tong kaisa nga nalimtan na lang kita, insignificant kita. Nag-iisahanon na lang kita, kag kisag mangkot kita, ang Dios bala, nagkabalaka pa sa akon. Langga, ako bala sa Ginoo. Now, may-ari kita diri sa sabat, nga makit-an. Ang sabat is, yes, una, God knows us personally. Kilala kita sa Ginoo, hindi lang bilang kabahin sa kadamaan, kundi bilang isa ka-individual. Balaan niya nga itong struggles, balaan niya nga itong fears, and even ang mga dreams and weaknesses kag mga needs ta, no? Bisan pa gani before ta maghambal sa iya, kilala yan na, no? Naibaluan yan na. So wala sing butang sa kabuhi naton nga nalipod sa Ginoo. Amo na nga bisan ang aton buhok, maisip niya, no? Now ikaduhang makita naton, you are hindi lang kilala kita sang Dios, kundi may value, may malahalon kita sa iya, no? Siling niya gani, siling niya kung ang Ginoo gani, nag-atipan sa mga sparrows, mga maya, mga pispis, sa latagon, siling niya, no? How much more does He cares for us? So, our value does not come from our achievements, possessions, position, or even opinions of other people. And our value comes from God who created and loved us. Gintuga kita sa Ginoo, eh. Palangga niya kita. So, kilala niya kita, malahalon kita sa iya. Kag katatlo nga bagay diri amo niyo, no? Hindi ta dapat magkahadlok, hindi ta dapat magkabuhi sa kahadlok, no? Kay nga asiling ni Jesus Christ, do not be afraid. So this does not mean that Christians will never experience problem, but rather it means that we do not have to face the problem believing that we are alone. Di kita nag-iisahanon, ang Diyos kaupod naton, ara siya, eh. No? We are not alone. So, kung nagabatsyag kita sa kahadlok, kung ang kahadlok nag-abot, dumduman tagid niya ang Dios kabalo sa detalye, kag ara siya nga nagabantay sa aton. Gani, tandaan tagid, no? Langga kita sa Ginoo, kilala niya kita, valuable kita sa iya dani hindi kita dapat madlok. Now, tandaan ta kung nagabatsyag kita sang nga daw nalimtan na kita, nagdawala na kita sang value no sa iban kag sa kalibutan, tandaan kilala ka sang Ginoo. Amo man, dumduman mo gid, you are valuable to God. So when you feel worthless, remember that you are valuable to God. Kag kung nag-abot man ang mga kahadlok, anxiety, parte sa mga palaabuton, remember God cares for you. And when you are facing difficulties, remember you are not alone. Ang Diyos upod sa aton. So, kung ang Diyos no, knows, if He knows even the number of our hairs in our head, now, how much more does He care about your whole life? So, subong, no, pilion ta ang magsalig instead ng magkahadlok, kag magkontrol ini sa atong kabuhi, kag tagipasoon. Hindi ta takinanglan intindihon ang tanan ng butang kag nagakatabo, pero pwede kita iya maka paniguro kag baka pahuway nga sa diin ang Diyos kilala kita, ginapakamahal niya kita, kag nagakabalaka siya para sa aton. Sabay pa nga ini nga mga pauna-una sang Luke 12:17, magabulig kag magapalig-on sa aton sa tanan nga tion. Ginoo, nagkapasalamat kami sining reminder nga kami gali, Lord, wala mo na ginakalimtan, gina-updan mo kami, ginagiyahan sa amon kabuhi. Kag gabay pa nga ang kahadlok, ang kabalaka, hindi magahari sa amon pangunahuna kag tagipusuan. Buligi, tadloy kami na magsalig sa imo. Isan pa, Ginoo, hindi namon mahangpan ang mga hitabo kag sirkumstansya sa amon kabuhi. Buligi kami na pahuway sa imo gugma kag sa imo pagatipan adlaw-adlaw sa ngalan ni Jesus. Padayon man kami, Lord, nga nagapasalamat at nagadayaw sa imo sang kaayo mo sa ministry sang FEBC, ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan sa Manila. Salamat sang pagkakumpleto, Ginoo, sang misyon sa Papua New Guinea sang GP Connect, Lord. Kabay pa nga ikaw ang magpadayon pakamayo sini, even ginadayaw ka namon sa pag-sustain kag guidance, kag protection, kaalam, maginatag mo sa DCAS reporters amid sang impeachment and typhoon coverage. Ang CARE 104.3 DWAYFM Legazpi Albay, praise you, Lord, for the new production assistant for social engagement din si Rachel Ann Bilinario. Ginoo, ginapasalamatan ka man namon sa imo pag-sustain kag paghiya sa DWAY Diverse School Partnership. I'm aiming to advance the kingdom by imparting knowledge on journalism, godly values, and proper conduct. Padayon nung kami, Ginoo, nga nagapangamuyo, bisan pa sa 1143 DCMR Missions Radio Santiago Isabela. We pray for more donors for the Handog Radio Project, the 1 million PM Radio Fund Drive sa 750 units as of August 31, 2026, ang life-changing Cebu app 98.7 DYFR-FM. Ginapangamuyo naman, Lord, ang i-provision mo para sa ila, Ginoo, kag pag-iya sa mga contractors sa pag-retrofit sa project. Kabay pa nga updan mo, Ginoo, sila sa tanan nga tion. 1116 DXAS Radio Community Radio Sambuanga. Lord, we continue to pray that your provision sa DXAS 6 to purchase a new vehicle for the mobilization of their operations. Kabay pa, Lord, ihatag mo ini para sa imo kahimayaan. We're praying for Sambuanga 58th anniversary celebration sang 1116 DXAS, Lord. Kabay pa, as they prepare for 58th anniversary celebration this coming October, we pray for their plans, smooth preparations, unity among team, and clear logistic and guidance, Lord, We pray even sa 702 DCS Agape ng Sambayanan, Manila. Continue to pray for protection and guidance sa field sa ilang mga reporters, especially during typhoon, floodings, and continued coverage, you know. Even ang 98.7 DZFE, the Master Stats Manila, you know, padayon kami nagapangamuyo, nagiyahan mo, pero may, you know, ang DZFE is small but committed team. Ikaw yung magpakamayo sa ila. Ang 104.3 DWAYFM Legazpi Albay, tabay pa mangin successful ang ila kag mga Kairos course, successful and sustainable special and values formation ni ginay patigayon nila ginay. Ang 1233 DYVS magasaulog sa 56th anniversary celebration, tabay pa Ginoo si mangin matutom kag i-sustain mo ang mga kinahanglanon sa ilang mga preparation kag mga plano. We pray even for your constant guidance. We pray for your provisions and wisdom. We pray for continued protection ng transmitter ng DYVS para mangin maayo pagin Ginoo ang signal kag padayon nga maka-serbisyo para sa imo kay mayaan. We pray for your provisions for a new producer and new computer for recording and their SE needs. Ginoo, we pray for the new locations ng station. Good health, guidance para sa unity and carrying of the daily duties and making decisions for the station as they continue to minister the ministry without a manager. We pray for the new manager nga mag-lead sa ila, Ginoo. We even pray for 97.5 DYFEFM, unang tugon ng pambayanan Tacloban. We pray for your guidance upon DYFE as they plan for the first quarter activities, Lord, and 2026-2027. Ang 103.3, the New J, DXJLFM, Positive Choice Cagayan de Oro, praying for your continued guidance, provision, and sustenance sa ilang mga staff para makapadayon sila Ginoo sa pag-proclaim sa gospel, pag maka-reflect sa goodness mo sa community, kundi inang ilang istasyon na nahamtang kag sa malabutan nila Ginoo sa ilang pag-broadcast. We pray for DXGRFM Radio Gandingan Cotabato, kabay pa ang special barm election programming, and for a peaceful, clean, and orderly barm parliament elections on September 14 this year, Lord. Kabay pa Ginoo ang inang region magapadayon kaginaprehan namon nga ang mga Muslims, you have to bless the Muslims on September 11, 2026. Ginoo ang special ministries, papuri ministry, even ang shortwave broadcast, padayon mo Ginoo nga updan kag pagpapamayuhon. We are praying for our nation Philippines, for the health amid poor and acutely unhealthy air, bangon siyang haze Ginoo. Tabay pa ikaw ang mahalin sa Indonesia. May you protect families and communities, Lord. And even we continue to pray for your protection upon communities and families as a low pressure areas are and habagat continue to shower rains on Luzon and portion of Visayas. Ginoo, ang paghalong mo kabay pa sa nasyon kag sa mga pamatanon, kabay nga manares sila, Lord, sa imo pulong kag makakilala gid sa imo. We even pray for the ministry of FEBC around the world. Kabay pa ang imo helikoton kag ang imo mga katawhan nga naga share sa imo pulong, kabay Ginoo. Gamiton mo padayon ang ministry sa FEBC around the world kag ang kalinong malabot bisan pa sa Middle East. Kabay pa ang gera kag ang kagamo, Ginoo, hindi makahamper sa kabuhi sa katawhan kag sa pag broadcast ang FEBC para Ginoo ang imo ngalan mapadayon, paambit, paatag, paabot sa mga katawhan. kag ang spiritual needs, Lord, always ma-share paagi sa ministry sa FABC. Salamat gid Lord sa tanan nga kaayo mo, tanan nga katuto mo, and ngalan mo amon ni himayaon sa tanan nga tion. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Saliwat na yung agagid sa tanan. Blessed Sunday. Ang Diyos magpakamayo sa aton. Always remember that God is with us. He knows us and He cares for us. God bless everyone.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

Emperor, sang nagakaigo nga preparasyon. Ang Isaya, gusto man magsugata, pero nakapreparar gid. Amo niya kon aton nga lang taon, diri naton makita sa ginambal naton sa pulong sa Ginoo, nga ining ikaduwa nga pagkarisang aton nga Ginoo, hindi mapaktan. Aton nga passage of the day, Matthew 24:36, sa aton nga ginbasa, kagina, anong ginambal dira sa aton? Apang nanungod sa tung adlaw sa ikaduwa nga pagkarisang aton nga Ginoo, ang takna wala sing nakahibalo, bisan pa ang manugtunda sang langit, uko ng anak, kundi ang amay lamang. Amo na makita naton. Now, pag-abot naton diri sa versikulo 42, busa bantay kamo kay wala kamo makaibalo kon sa ano nga adlaw magakari ang inyo nga Ginoo. Sa versikulo 50, ang agalon sa tung ulipon magaabot sa adlaw nga wala niya pagpaabuta kag sa takna nga wala niya mahibaloi. Ti ang ina nga mga dinalan sa kasulatan kag madamo pagid nagapahayag ina sa indi naton mapaktan kag indi gid naton mapakot kay amo inang ginambal sang Biblia kag tungod sini indi ini aton katungdanan nga pakton kun saan o magkari ang Ginoo kun indi nga mag-aman kita kay siguro gid kag sigurado gid kita suno sa makita nato sa pulos si Ginoo nga magakari ang aton nga Ginoo. That's why the challenge here, to be ready for Christ's return, we must have faith in Christ. Anong botsilingon sini? Ikaw kag ako dapat gid nga nakasiguro kita nga luwas kita, nga nakabaton kita kay Kristo bilang aton nga maluluwas, nga nagtuo kita sa iya. Kay amo ina ang basis sang ginatawag naton entrance nga makasulod ikaw kag ako sa ginirian sang aton nga Ginoo, whether in the church age or in the tribulation period, faith and none other else is the basis of salvation. Faith in Christ and in Christ alone. Amo ina makita naton, we must be born again. Dapat matawo kita liwan. Amo niya kon aton yung alang taon sa pulong sa Ginoo, tam-an ini ka importante nga ikaw kag ako maluwas. Nga nakapanawag kita kay Kristo bilang aton nga maluluwas gikan sa aton nga makasalanan kay indi kita makaluwas ang aton kaugalingon. Ano pagid? Service. Dapat magpangalagad kita kay nga man. Sa pagkarisang aton Ginoo, hindi lang siya magkari bilang isa kahari, kundi hukuman. Kung hindi ka paghukman sa imo sala, tungod tumuluo ka na kag imo sala na hukmanig dito sa krus sa Kalbaryo, hukman ka man gyapon sa imo pagpangalagad sa judgment seat of Christ. Natun-an ta man na sa nagligad pa nga broadcast naton. That's why we need to be prepared in the coming of the Lord Jesus. First, salvation. Paturo naton nga luwas gid kita ya. Kay indi tanan-tanan nga nagatawag sa Ginoo Ginoo Ginoo makasulod sa ginrian niya. Ikatatlo, service. Amanon tang aton kagulingon paagi sa pagmaukod sa pagpangalagad. Kay amo ina ang basihan sang pagukom sa mga tumuluo. Bema seat, judgment seat of Christ. Ikatatlo, sanctification. We need to live a holy kind of life. Sa ginambal na ton, the greatest proof of your faith is your changed life. Kung tutuod kaya nga Kristohanon, ang imuhandom, ang gana ni mo, ang mga plano ni mo, ang ginalagas mo sa pangabuhi, ang mga matarong, Diyos nun, balaan nga butang. Kaya nga man, ginpakabalaan ka na ni Kristo Jesus. So with this in mind, we should follow the lead of these five wise virgins. We should be prepared for the coming of the Lord Jesus. Prepare ourselves, salvation, service, and sanctification.

siyam. Amo ini ang pagtulunan nga makita naton sa pulong sang Ginoo. Sa madaso naman ni broadcast, padayuno naton ining pagtuon naton. Ini ang abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo, magapakamaayo sa inyo.

0: Ang pag-ibig sa atin ng Panginoon ay walang pasubali. Batid niya na hindi tayo perpekto dahil nagkakasala tayo laban sa kanyang kalooban. Ngunit ginamot niya ang ating mga pagkukulang sa pagsilang, pagkamatay at pagkabuhay na maguli ng kanyang anak na si Jesus para sa atin. Yan ang tunay na pag-ibig.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Ang kabuhin sang tao ginhatag sang Dios sobong adulot kag ini isa gid lamang dapat nato nini pakamahalon kagamiton suno sa plano niya. Only One Life, programa nga ginasakdag sang mga kauturan sa Coloso ni Life Church sa Kabangkalan City kag sang mga Kristohanon nga nagahigugma sa pagpalapnag sang maayong balita sang kaluwasan. Ginagda ko ikaw abiyan sa pagpamati sa sininga programa Only One Life.
1: Maayo nga aga sa imo abiyan nga padayon nga nagaupod sa aton sa pagpamalandon sa pulong sa Ginoo kag aton man nga ginatamyaw ang mga kauturan naton nga matutunggid sa pagpamati sa aton si Mr. Batakulin kabay pa nga ginuogin magpakamayo upod sa iyang anak si Limar nga kabay pa nga ginuogin maghatag sa kabug-usan niya pag-ayo sa ginabatsyag sa lawas subong man sa kay Mrs. Calvo Leticia. Salamat gid sa imo padayon nga pagpangamuyo kag sa mga kauturan man naton sa ASCO Ministries kabay pa nga masapuan kita gyapon nga nagapadayon nga nagamatutom sa palagad sa Ginoo sa Hilpo family nga nagapamati man sa aton kay subong man sa Jagmel family sa Binikwil kay sa iban pa mga kauturan naton nga kabay pa ang Ginoo gid maga sunod kag mag pakamayo sa adlaw-adlaw naton nga pag kabuhi. Paamlan lang naton silingaga makita sa Daniel chapter 5, another naman nga event nga natabo sa kabuhi ni Daniel. Ang title sa aton nga mensahe ni The Writing on the Wall. Daniel chapter 5, kag basahon ta lang ang verse 22 to 31. Ang pulos ang Ginoo nagasiling, kag ikaw, Haring Belshazzar, nga iya anak, bisan na ibaluan mo na initanan, wala kagihapon nagpaubos ang imo kogalingon. Kundi, ginkabig mo ang imo kogalingon nga labaw sa Ginoo sang langit. Ginpakuha mo ang mga ilimnan nga halin sa templo sang Dios, kaginimna ninyo ini sang imo dungganon nga mga bisita, mga asawa, kag iban pa nga mga asawa nga sulugoon, luwas pa sina. Ginsimba mo ang mga Diyos nga hinimo alin sa pilak, bulawan, saway, sansalon, kahoy, kagbato. Mga Diyos nga hindi makakita, hindi makabati, kag hindi makainsindi, pero wala mo gindayaw ang Diyos nga nagapakot sa imo kabuhi, nagakapyot sa imo nga kabuhi, kag nagabuot sa tanan mo nga ginahimo. Gani ginpadala niya ato nga kamot para magsulat sa sangsini nga mga pulong mini tikel parsin. Amo ini ang iya kaulugan. Ang mini nagakaulugan nga naisip na ang nasang Dios ang nabilin nga inadlaw sang imo paghari tungod kay tapuson na niya ini. Ang tikel nagakahulugan nga gintimbang-timbang ka sang Dios kag nasapuan nga nagkulang ka. Ang parsin nagakahulugan nga matunga ang imo ginarian kag yatag sa Media kag Persia. Pagkatapos hambal sini ni Daniel, nagmando dayon si Belshazzar nga pabayuan si Daniel sang arianon nga bayo kag pakulintasan sang bulawan. Ginproklamar dayon si Daniel nga ikatatlo nga pinakamataas nga opisyal sa ginarian sang Babylonia. Sadto mismo nga gabi ginpatay si Belshazzar nga hari sa mga taga Babylonia. Ang nagbulos sa iya nga hari amo si Darius nga Medianhon nga nagaedad sadto sang 62 katuig. So klaro kaayo abyan ang pulong sa Ginoo. Ang Daniel chapter 5 naghatag ini sa detalye sa aton sa dramatic fall of Babylon under King Belshazzar nga nag-host diri siya sang isa ka sinalo-salo apang ang pulong sa Ginoo nagambal nga it is a blasphemous feast kay nga aman by using the sacred temple vessels. Kay ginagamit niya ang mga gamit dito sa templo nga halin sa Jerusalem nga ginkuha ni King Nebuchadnezzar kag gindaladra sa Babylonia. So isa ini kada ko nga pagpanundum sa aton nga mga butangan na tugyan tanabla kag ginhatag tana sa bulwaton sang Ginoo sa iglesia hindi na dapat naton inaya nga panagiyahan iya na ina sang Ginoo. So tungod sini sa natabo sa kay King Belshazzar a disembodied hand, may nakita siya nga kamot nga nagsulat sa dingding, the judgment of the wall. Many tikel parsin. Nga wising mga may nalamon sa duta sang Babylonia maka-interpreter ka makabasa sa to. Nga si Daniel amo ang naka ginpatawag naman kay amo ang nakabasa kay nakainterpretar sa itong sinulatan kag naghambal ato sa katapusan nga pagdumala o kung pagkahari ni Belshazzar kag amo ang pag sulong o kung ang paghari sang mga taga Medes kag mga taga Persian. So amo nang overall nga istorya sang Daniel chapter 5. So kung aton tanahon mga utod sa aton nga panahon, may mga moments sa aton nga kabuhi that God speaks to us in many ways we cannot ignore. Ang Ginoo ya naghambal sila sa una pagi sa mga vision, sa dreams, ari sa kay King Belshazzar by writing the handwriting on the wall. Ti sa aton nga karon nga panahon. Paano ang Ginoo maghambal sa aton? He speaks to us through His word. Kagi sometimes ginagamit niya mga circumstances sa aton kabuhi. O kung sometimes ginagamit niya man ang mga advice sa iban nga mga spiritual leaders naton. So that is how God speaks to us sa aton karon nga panahon. Daniel chapter 5, God gives a message that is so serious and unmistakable that we must stop, meditate, and pay attention. So dapat may mga panahon gid sa kabuhi ta na kung ang Diyos gani magpakighambal sa aton, dapat hindi ta pag-i-ignore. We need to stop from doing anything else. Pamalandungan naton, kagtagaan gid naton sang attention. So diri sa Daniel chapter 5, si King Belshazzar was having a great feast. Kag grabe nga kinaunay nila, surrounded by food, wine, entertainment, kag mga damo nga mga importante o kung influential nga mga tao sa palibot nga iyang again inbitar. So he appeared to have everything under his control, but while the king was celebrating, while they were enjoying, while they were celebrating, God was writing a message on the wall. Ang Diyos naggamit sang kamot sa pagsulat, and that was the message para sa kay King Belshazzar kasi katawahan sang Babylonia. So the celebration suddenly became a moment of judgment. So ini nga istorya nag-remind sa aton that behind the pleasure, possessions, power, and success nga naangkon sa mga tao sini nga kalibutan, there is a God who sees everything and weigh every life. Ang Diyos nakakita sang kamatuoran. Kaya ang Diyos ang magatimbang sa aton nga kabuhi. Kaya makita ang masapuan. Masa tubangan sa tao, impluensyado, maybe impluensyado siya, pero sa tubangan sa Diyos, wala sa gali isang bugat. Kaya ang key verse na today sa verse 27. Ano nga balda sa verse 27? Ang tikil, nagkakahulugan, naging timbang-timbang ka sa Diyos, kag nasapuan nga, nagkulang ka. Thou art weighed in the balances, and thou art found nothing. Gintimbang ka sa Diyos, pero nasapuan niya, nagkulang ka. Muna nga sa sininga kalibutan niya, ang pagtanaw sa tao, yabaw, grabe ka influensyado, grabe ka powerful. Kamangganan niya tao. Okay? Sa pagtanaw sa kalibutan, big time, influensyado, mabugat. Pero ang kamaturan, kung wala sa sang Diyos, nga relasyon, kung wala sa sang kangtanan sa Diyos, sa tubangan sa Diyos, wala, timbangon siya, sa wala siya sa bugat, wala siya sing nakulang siya kaangay sa kay King Belshazzar. So pumangkot sa aton sa siningation, what is God writing on the wall of our lives? Ano ya ang mga ginasulat sa Ginoo sa aton nga kabuhi that will serve as a warning nga dapat naton pamalandungan, kag dapat naton nga tagaan sang importansya. Okay, una makita naton diri the danger of having a life of pride. Kaya sila sa chapter 5 verse 1 to 4, si Belshazzar nakabalo na sa istorya sa niya ginarian. He knew what happened to Nebuchadnezzar, his father. Nga sang nagahari pa iyang amay, that was also a very powerful king. Kaya nagabot man sa iya ang bugal sa kabuhi, pero ang Diyos amo ang naghambol sa iya. Tungkol sa yaman nga bugal. Kaya tiya, mutusan na sila nga, is this not the great Babylon that I have made? So, wala iya pa natapos, gani, hambalin ha. may nabatian siya nga tigo galing sa langit kag nga naghatag judgment sa iya. Nga sa sulod sa 7 ka tuig magakabuhi siya nga kaangay sang sapat sa lasang. Magakaon sa mga hilamon, no? Yang balahibo magatubo kaangay sa kagila kalaba, yung mga kuko kaangay sa mga kuko sang mga wild nga mga animals. Daw sa apat man siya until sa 7 years nga nagtangla siya, nagdangop sa Dios. Kaging kilala ang buhi nga Dios nga ginasimba ni Daniel. Kaya dito siya ginrestore sa Ginoo. Okay? So, si Belshazzar, si siningat yun. Nakabalog siya sina. No? Nakasaksi siya sa historia sa iyang amay kung paano siya ginpaubos ang Ginoo. Kag kung paano man siya gin-restore the moment nga nagkilala siya sa matuntuod kag buhi nga Dios. Kag si Belshazzar nakakita gi siya kag kabalog siya na, yet he chose the same path. Nagtubo man gyapon ang bugal sa iya nga tagipusoon. Paano? By taking the sacred vessel from the temple in Jerusalem and used them for a drunken feast. So that was not simply a party. It was an act of deliberate disrespect toward God. Gintuyo niya gidya, no? Nga iyang ano, no? Nga mag-disrespect siya sa tabangan sa Dios. So makita natin diri, because of the nature of having a pride of life, pride makes us forget who God is. Tungod sang bugal, nagahimo ini nga malipatan ta kun sino ini nga Dios, no? Belshazzar had power. But he forgot that his power came from God. Yes, may manggad siya, impluensyado siya, pero nalipat siya that God was the source of his blessing. He had a kingdom, but he forgot that God could take it away. So, amunabla kita nga mga tao, nagkakalipat kita. Tungod sa aton nga achievement, tungod sa aton nga success, tungod sa aton nga impluensya, kagtungod sa gahong nga may ara ka, ang bugal, amuning bantayan ta. Kaya ang bugal, nagahimo sa tao, nga malipat siya, kung sino ang Dios sa kabuhi niya. Kaangay sa kay Belshazzar, ni Bukadnezar, sa ang bugal, naghari sila tagipusoon, they consider themselves as powerful, kag wala sing may maka pierde o kung makahalid sa ila. Di dregin remind sila. Nga sila isang Proverbs chapter 16 verse 18. Isa man ka hari, kag may nalamon nga hari nga nagambal sini. Pride leads to destruction and a proud attitude brings ruin. So dumdumon ta gid ta. Nga ang bugal magadala gid sa aton sa kalaglagan. Kay si James nga nagambal, practical disciple man ni Jesus Christ, ka utod ni Jesus Christ. Nga siya da, God resists the proud, but He gives more grace to the humble. Kontrage diya sa Dios ang tao nga matinas taason. Apang kung gusto ka bugayan sa Dios, magkabuhi ka nga mapa inobsanan. So therefore, humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Ang ginuogi niya, ang magabayaw sa aton kung kita magapaubos ka, magakabuhi sa kabuhi nga mapa inubusan. Pride makes us forget who God is. And then, ano pang mahimo sang pride? Nga madangerous yun isa, because pride makes us forget what God can do. Nalipat man kita, nga kung anong mahimo sini nga Dios sa aton. Sila isang pride, I don't need God. I can do whatever I want. Nobody can tell me what to do. Pero ang pulong sa Ginoo nag-remind sa aton that we are never greater than the God who created us. Hindi kita mas gamhanan o kung mas dako o kung mas gamhanan sang sa Dios nga nagtuga sa aton. Nalipat kita nga tinuga lang gali kita sa Dios. So never allow God's blessing to make us forget God. Your success does not mean you no longer need Him. Your position does not make you independent of Him. Your possession do not make you secure without Him. So hindi kita magsalig kung anong nakaptan ta, kung ano ang may-ara kita, hindi kita magsalig dira. Kay inatanan, isa lang ka huyop sa Ginoo paagi sa mga kalamidad tanan ina magkaladula. So ang application sini as we close with this kag padayon nato sa Domingo mo ini, the higher God allows us to rise, the humbler we should become. Kung kita bugayan sang Ginoo, kag pataason niya ta, kag i-lift up niya kita, i-promote niya kita, kabay pang the more nga gina bayaw kita sang Dios, the more nga mangin ma painubuson kita. The higher God allows us to rise, the humbler we should become. So tod kabay pa sa siningadlaw, siningaaga sa ikaw nagapamati, makita mo kamaturan nga ang Dios kontra niya gid ang tao nga matinastason apang ginabugayan niya ang tao nga mapinubuson. That's the danger of having pride sa aton nga kabuhi. Padayon natin ni sa Dasyong Domingo, ininyo lagad si Pastor Lemuel Luares ng Colossian Life Church. Ang Ginoo gid magpakamayo sa aton tanan-tanan.
0: Kabaing ang pagpanumdum sang pulong sang Dios magapabilin sa inyong mga tagipusoon. Basi, malipat ka. Only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will surely last. Thank you and God bless to all of you.
2: Ikaw ba'y maliligtas?
3: Siguro, dahil tumutulong naman ako sa mahihirap at nagpapakain ng nagugutom.
2: Ang kaligtasan ay hindi nasusukat sa dami ng kabutihang ating nagawa. Kaya nga sa pagkamatay ni Kristo sa krus at sa kanyang pagkabuhay na maguli, tayo'y kanya nang pinubos. Ang pagliligtas ay naganap na sa pamamagitan ng ating pananampalataya at dahil sa grasya ng Diyos.
4: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: buhay ay masaya, lalo na kung maraming nagmamahal sa iyo. Pero hanggang ganyan lang ba? Kailan ka magmamahal at sino o ano ang mamahalin mo? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. Lucas 10:27. Ang pag-ibig ay dakilang kaloob ng Panginoon. Mainamong pag-aralang mabuti ang dapat pag-ukulan nito. Dahil kalakip ng pag-ibig na inialay ang puso ng nagbibigay.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: Panginoong Yesus, hiyara ang kabuhi. Kay ini nga kabuhi nagaiwag sa katawhan. Ang iwag nga nagasilak sa kadudulman, kag ang kadudulman wala makadaog sini. Ini nga programa ginasakdag sa Bacolod Evangelical Church. Iwag saan ka matuuran. Yari ang kubos ninyong alagad.
1: Mayong aga and happy Sunday sa aton tanan nga mga kulturan kang abyan nga nagapadayon subaybay sining aton nga programa nga ginadala sang Bacolod Evangelical Church. Ini ang inyo alagad kag abyan si Pastor Billing Cleomar from Utupas nga magapakig-upod sa inyo sa pila ka mga minutos. Kag ang simbahan Bacolod Evangelical Church gusto mag-invite sa inyo to join with us ang aton nga worship services alas 6, alas 8, alas 10 ang aga and then alas 3 kag alas 5 sang hapon. This Sunday it is a grandparents and elderly Sunday nga magatag kita appreciation honor sa aton mga lula kag lulo kag sa aton yung mga senior citizen. So join with us kay ti mag-offer kami sang prayer para sa inyo. And of course, ang aton nga Sunday school for adult right after sang 8 o'clock na worship service upod sa kay retired Judge Alan Ray Dulon and then ang aton man nga newly baptized Sunday school the same time ina upod sa kay Miss Faith Magno. Kag sa aton nga mga kabataan, may ara nga alas 10 nga Sunday school, kag sa hapon may ara man nga alas 5. So, kita tanan, ara na plaster, ang pag-alagdan, ang mga hilikuto na plaster nato nga sa diin nagabuligid ina, pati ad sa kausa sang pag-alagdan. Inbilin sa aton maluluwas ng si Kristo Jesus ang mga hilikuton kapadayuno naton. So as we go on serving Him, we continue also to build up His body here on earth, particularly sa tagsa ka iglesia nga diin kita napahamtang. Okay, siningatiun gusto ko mag-share sa inyo sang isa ka verse nga makit-an sa sinulatan ni Matthew. It was included in the Sermon of the Mount of Jesus na ginatawag natin niya Beatitude. So Matthew chapter 5 verse 9. Isa lang yung verse. Gihambal, malipayon ang nagapaluntad sang paghidait sa tunga sang mga tawo kay ang Diyos magatawag sa iya nga iya mga anak. Blessed are those peacemaker for God will call them children of Him. Kay magapangamuyo kita ang may balaan sa liwat, salamat sang imo wala nagauntat nga pagtipig sa amon kabuhi. Nga bisan pa Ginoo kun kaisa, may mga kinaiya kami nga salawayon pero Lord ang imo sa gihapon niya faithfulness wala nagakambyo. Amo man sa gihapon, kay ti ginaalaw mo kami nga mabugtaw sa aga, ginatipigan mo amon kabuhi, ginaalaw mo kami nga makita ang pagsilak sang adlaw, ang pagtulo sang ulan, ang paghaklo sang hangin. Ginaalaw mo kami Ginoo nga mahimaya sa gihapon ang imo nga ngalan. So Lord, salamat sa madamo mga binuhatan sa amon kabuhi. Naayhan, hindi man namon masaysay isa-isa. Pero Ginoo, kami aware, kag ina-acknowledge namon, nga inatanan na rin sa imo. Kag ang tanan, Ginoo, nga mga sitwasyon under sa imo nga control. Lord, wala kami sa may mahimo, kung wala ikaw, gani Ginoo mo na dapat nga imayaaw namon ikaw. Lord, amon man nga ginadala sa pagpangamuyo ang amon mga kauturan nga maginabatsyak physically, ang iban sa amon mga kauturan ara sa hospital, ang iban ara lang sa ilatag sa kapanimalay. Lord, nagakasubo kami sa ila sitwasyon, pero Lord, kabalugid kami ya, nga ina tanan wala nalipod sa imo, kundi sila tanan under ina sa imo nga pag atipan. Ginoo ang iban sa ila na nakasalbar sa mga procedure, ang iban still coming. So Ginoo, ginapangayuan ginamon sa imo nga pagpabakod, pagpaisog sa ila, nga paagi Ginoo sina nga mga sitwasyon ng ila tagsa ka mga pagsalig kag pagtuod sa imo nga napahamtang, magatubo kag Ginoo ila pagin masaburan, masagamsaman sang maayo kung paano ang imo grasya magasustain. Sa amon man mga kauturan nga, nagakuha sang bar, Philippine Bar Examination. This is the last day. Kay ti nagsugod pa ina sa nga nagliligad 6, 9, and 13. So Ginoo, gina-include man namon sila sa pagpangamuyo. Ila ina ginpreparahan, ginhanas nila ila kaugalingon, gin-equip, gin-empower. But still, Lord, may mga pagpangalagag sa ila. So Ginoo, once nga ibutang nila ang ilang confidence sa imo, tiga na experience peace and calmness. Giyahan mo sila, kagabay pa Lord nga i-unwind mo ang tagsa ka mga room assignment nila kag ang whatever gadgets kun ano pa dira Ginoo nga mga ginagamit ilang materials. Lord, sa imo tinutuyo sa imo nga plano sa ila kabuhi, as long that they welcome humbly in you, Lord, we know nga ikaw gid Ginoo ang mag-grant sa desires sa ilang heart. Lord, ang amon nga mga kabataan, ginapangayuan namon nga padayon ka Ginoo sa pagprotect sa ila. Kadamo na gid sa mga elemento nga nag-attract sa ila, sa palibot, kag magahalit sa ila. Lord, kabay pa nga ipaiway mo ang mga malain, kagabay pa Lord nga ang mga kabataan subong, imugid Ginoo nga tagaan sa isa ka kaalam nga di gina open the mind and have the understanding, and they can discern and understand what is not good and what is good. Kag kun ano Ginoo ang dapat nila nga himuon. Himuon nga sila mangin isa ka kahalamutan, mangin isa ka example sa community kag sa ilang Ginoo nga family. Lord, hindi pag ito good nga ang ining mga kabataan namon maga padulong Ginoo sa kalaglagan, kundi nga sila mismo Lord may point of realization. So, ang ilang Ginoo kabuhi alin sa imo, so dapat ang kabuhi nila ihalad mang Ginoo nila sa imo. So, tanan, amon iginasiligan, kaginaintrust sa imo, matamis kangalan, ka ikaw lamang ang sarang makapatigayon sa mga butang Ginoo nga ma-amaze kami. In Jesus' mighty name, with confidence in our heart, we entrust everything. Amen. Sa sininga ti onlo yung kumag-share sa inyo sa isa ka pamalandungan regarding sa peacemaking. Wherein ining a peacemaking, being a peacemaker, may ara nga purpose. Kaga ang purpose niya sina is to bridge the gap between people. Well, may isa ka mangin alamon nga tawo by the name of Joseph Fort Newton, American author na siya kag isa man ka pastor. Nagambal siya one time. We bridge too many walls and not even bridges. We build too many walls and not enough bridges. Ini common nga mga quotation nga aton nabatian, no? Siya nagapahayag nga sa diin, in building bridges not by walls, it is a metaphor, palaanggiran, that we should choose connection, pilio naton ang empathy, kag ang pag-inchendi, over sa ano, over sa division, over sa isolation, over sa conflict. Kati ang atong subong kalibutan na punan inisang pagtunga, division, na punan mansang conflict, na punan mansang isolation. Kaya there are a lot of people that they prefer to isolate themselves. They prefer nga hindi sila makingmingol sa iban. So, ang metaphor na gingamit niya, build bridges rather than walls. It's a reminder that we gonna choose to have connection and to have empathy and understanding rather sa sadto nga mga butang na akong ginambal. Well, ano bala ang tinutuyo sang bridge? Well, makasiling kita. Siyempre, para makatabok, no? Sa isa ka side, pakadto sa isa ka side. Yes, that's exactly definite true. Kati ang bridge is a structure nga gin-design ina para to span an obstacle. It means nga amo siya ang maghatag way, mag-open some way sa sarang may mga kabudlayan. Obstacle wherein nga ang isa ka salakyan, ang isa ka tao, ang isa ka river o ang isa ka railway nga amo ang nag-serve sa obstacle nga hindi mag-alaw nga maka-cross over sa isa ka sa isa piyak nga portion, then ini nga bridge amo ang maghatag sang palaagyan para nga makatabok kag maka-cross over. So ang bridge nagasymbolize sang connection. Nagasymbolize transition. Kati kung halin ka sa isa kabahin nga dito nga bahin, medyo ang dalan budlay inang gulod-gulod or ang dalan lubak-lubak, ang dalan hindi manami, bato-batuhon. Pero kung makatapak ka na sa bridge, insigida may transition. Kati hindi bala ang bridge is made of cemento. Sang una ganit, yeah, it made of mga hardwood, no? Maiban man ka sa mga remote places, kung para maka-crossover sila sa river, ang ilang bridge mga kawayan, no? That kind of element ka ginagamit sa sina nga bridge can bring us into transition and even progress. So nag-represent ina sang alagyan, a way to overcome obstacle para malink ang duha ka separate places or people. So amuna there is a north, there is a south, there is a west, there is an east. So para makonek ang duha ka lugar, kaseparado nga lugar o kon ang duha kaseparado nga mga tawo, so ang bridge amo ang magakonek sa ila. And even they can move it safely from one phase of life, a state of mind, or to the world of another. So ang bridge naman nag-represent ini sang ginatawag nga teamwork. Kay ti ang teamwork kinahanglan nun gid sa duha ka tawo o sa madamo nga tawo. Kay mag-open ni siya sang isa ka butang nga sa diin ini makahatag palaagyan nga makaistoryahanay, no? Kag makapahayag ang kaayo. So, ang bridge will bring people together. Ang bridge will connect people and open talks and show kindness and even inclusion. While naman niya ang walls, nag-symbolize ina kag nag-open sang fear, pride, stubbornness, and even separation. So they keep others out and trap us into isolation. So hindi manami ang nature kag ang imahin sa walls. Although may mga positive way man kaya ang walls, kung ara sa panimalay or ara sa building, it give us the protection. But pero tingong tulukon ta, it isolate us, it separate us from the community, from the other people. Kaya kung kamulang na palimbutan sa taas ng mga wall, so hindi kabudlay ka ma-reach, no? Kabudlay ka ma-reach ang people in the community. Well, when we say gap, there is an origin. Diin bala naghalin ini nga gap, paano ini natuga. Kung aton tibaluon ang Genesis, kag kung aton basahon ang istorya sang creation, ang Ginoo after niya gintuga, ang mga ginatuga niya from the first day up to the six days, usually, magapanghulaw-hulaw siya, i-assess niya, inatanawon niya kung inabala na plaster maayo kag kung nagakaangay. So, kung na plaster maayo kag nagakaangay, then, hambal siya, it was good, maayo. So, there was no wall that divide God and man sa sadto nga mga tinion. Kaiti, sa aton nabalaan si Adan, si Eva maka-istorya directly sa Ginoo. Kag ila ma-enjoy ang beautiful creations in the Garden of Eden. Wala gid sang mga kun ano nga mga division. But that gap, that division started at the Garden of Eden when Adam and Eve disobeyed God. Ambalan sila nga, kauna nyo pag gusto ka mo dakaon sa mga prutas na arada sa palibot sa mga tanong, pero kuidaho hindi nyo pagtanduga ang bunga sang kahoy na hanungod sang the truth of knowledge. No? So galing kay ti, wala nila rin pamatian, nag-disobey sila. So it was sin that started the gap. It was sin who served the gap. So human sin created a vast separation, a vast chasm between the Holy God and humanity. Kag ina ginhambag ni Isaiah sa 59:2. So ini nga sala amo ang madalom nga angat nga nagserve. It's because of the disobedience of man. So ang tao nagiging separado spiritually halin sa Diyos. Tungod kay gin-cross over niya ang isa ka lugar nga gusto niya nga mapahamtang siya. They are in a good situation. They are in enjoyable atmosphere. They are free everything. Wala sila ga masakit. Wala sila ga naggutong. Wala sila kung ano. Wala sila ga pangabudlay. Wala sila ga patulog balas. Pamupo lang. Wala sila kung ano gusto nilang kaunong din tulong. But since they crossed the bridge, then nagkanto sila sa isa ka lugar nga hindi manami. It's because of sin. But God Himself find a way to connect the gap. So ano ang ginhimo niya? He sent Jesus Christ, His only Son, into the world. And Jesus connected the gap and even restored it. Gin-connect niya para nga ma-restore. Kag gintagaan niya kita sang paghidait. So ang physical nga bridge ay not masiling kita nga katakom sina, pero ang ginatawag natong iya nga konsepto nga ang bridge amo ang mag-carry sa aton, amo naman ang mga dulong sa aton into a deep spiritual and metaphorical meaning. Metaphorical meaning. So it symbolizes the connection, the meditation, the reconciliation between two separated realms of groups. So tungod kay separated kita, Jesus connected the bridge and restore it para nga wala na sangkap. So siya amo ang naging mediator. Siya amo ang nagbring sa aton into reconciliation. So si Jesus is our ultimate bridge. He is the mediator between God and man. He bridge us dito sa God the Father. Ang cross nga ginpakinmatyan niya paagi sa iya nga pagkapatay sa cross kag sa iya nga pagkabanhaw, Jesus acts as the soul spiritual bridge and mediator, and He allow people to cross over to eternal life and fellowship with God. So Jesus being the bridge paid the price for sin through His death and resurrection, and even offering us a direct access to God. Muna kagin claim na nga sa John 14:6, I am the way. Wala sa ibang way siya lang. The truth and the life. So, He has given and gifted us sa isa ka ginatawag na peace. But before that, He served as our peacemaker. No? Siya ang nag-reconcile sa aton mo. So, and He is calling believers to maintain that kind of peacemaking. As a believers, we are called to be minister of reconciliation. Intagaan niya kita na adaan sample. And effectively building a relationship of bridge of love, unity, and of course, the gospel message to others. So, siling niya, bilinan ta kamo sa paghidait, kag magapuyo kamo sa inyo isig katawo nga may paghidait. And then, being a peacemaker, intagaan niya kita sang peace, gindesignate siya kita, mandated siya kita nga maging peacemaker, He promised us a reward. So kung peacemaker ka, you are working, we're actively seeking to reconcile people to God or to one another. Hindi kay marisol ka. Kundi nga, you are gonna make a way wherein nga, kung may mga dispute, may mga disagreement, may mga disunderstanding, you gonna make a way wherein nga, makakam up into one direction. Hindi kay magbalitis ka imo, yaya. So, ang peacemakers nga word, come sa isa ka Greek nga verb nga ginahambalaan, meaning to do or to make. So we are called and we are mandated to do and to make a way wherein we can bring people, we can reconcile people to God and even to one another. So it is a mandate, action, and initiative that we gonna do. The word peacemaker is a compound but comprise meaning of it. Compound word, pero may comprise nga ginapa-emphasize dere. Peace and maker. So kung ining duha ka word, iput mo together, it describe one who actively pursue peace. So ti kinanglan amo gining aton nga panungdumon nga being a peacemaker, aton gitinguhaan at aton gid padayudon nga dapat wala sang may mga butang nga makapa-obstruct kag makaserve ang obstacle as far as our relationship to God and even to one another nagapadayon. So we gonna pursue the beauty which is the blessedness of God upon one. Naginambal niya. Blessed are those, no? It means nga happy are those. Malipayo na ang mga peacemaker, yeah. Kasi they gonna produce a right relationship sa Ginoo, kag sa isig katawo, kag sa tanan. So he promised also that if we pursue peacemaking, being a peacemaker, ambal niya ang reward. We shall be called the son of God because God is a God of peace. So being a peacemaker, we will be the son of God. Kung ikaw ya peace destroyer, hindi kaya son of God is son of Satan. Kaya kahit nag-destroy ka, imbis na i-reconcile mo, imbis na i-come together mo sila, niya makakam up sila sa isa ka ka-direction imo, yagin pahamulak mo. Amun, ablang delikado kung kay isa, no, may ma-share sa imo, may mag-share sa problema, kung alibukan ng himoon, abaw sulsulan mo pa. Pate kasi na, hindi ba pagsapak ka, doon, no, gin siya, pate ka na, ah, bato, ibala, pate ka na, balusi bala, pate ka na, inang amuna bala, no? Ah, imbis nga, mangita ka paagi nga mag-ayuhay kag mag-come sila, makonek sila liwat, kagwaon inang obstruction, ikaw imo iyan nag-hatag sa isa kapalagyan nga, ginsol-sol mo pa. So try to assist. Are you a peacemaker or are you a peace destroyer? So remember, we are called to be a peacemaker. And Jesus said, happy are those. Kung irritable kaya buringot ka, it means hindi ka happy, kaya hindi ka peacemaker. Kasi kung peacemaker ka, happy kaya nga manami, kaya nga inang ga-enjoy, kaya magtulok ang tao nga masadya kag kanami sa ilang relationship. So kung sige ka lang mugtok, sige ka lang buringot, it means you are not happy inside. Ang heart mo ya may something wrong, may bitterness. So remember, yeah, we are called to be a peacemaker because Jesus Christ gifted us with peace. Nagambala siya nga, I peace, I live with you. Sa hambal niya sa John 14:27, I peace, I live with you. My peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Your heart must be not troubled or fearful. So ang Luke 24:36, nagambal man sa iya mga disciples na nakita niya nga ga-worry na kanakulbaan ng disciples, sila niya, peace be to you. So always Jesus used this greeting, peace be to you, because he wanted that.

tabalak masami ang bugid na. Sugiran ta. Abo, datar. Manuo ang bugid na siya, amo pagini siya, o amo pagini siya, bo kabay pataning amo na siya. We easily judge, no? Kung ano da. Why not reflect and see the whole picture? Why not understand both side, both situation? Hindi kita magkatag sa aton nga judgment. And then focus on resolving underlying issues rather than avoiding conflict. Ano bala ang ara, ang existing na issue? Ano bala? Ano bala ang sitwasyon? Dala kaya ma-focus ang dala mo pangitaan solusyon. Hindi kay ang labay-labay ang imo nga wala labot-labot amoyang imo nga ginatagaan sang attention. Asta nga ma-left behind ang underlying issue, nagdugang ang conflict tungod kay wala mo na kita ang naintindihan. So remember, true peacemaking requires humility, patience, and a willingness to facilitate constructive dialogue between opposing sides. So, are you a peacemaker? Kabay pa kita tanan nga may Kristo sa aton kabuhi, tumanon ta ining ginahambal niya sa aton. Amen.

0: ang salita ng Diyos ay maaasahan. Ito'y matibay na sandigan sa lahat ng nangangailangan. Ang ating Diyos ay ganap ang mga gawa. Maaasahan ang kanyang salita. Siya ay kalasag o kalakasan ng mahihina at naghahanap ng kanyang kalinga. Awit 18:30. Ang Diyos ay tapat sa atin. Isa siyang kaibigan na walang hangad, kundi ang iyong mabuting kapakanan. Basahin mo ang Biblia nang iyong madama ang walang hanggan niyang pagmamahal.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

Mayong adlaw sa imo abyan, isa ka mainit nga pagpanamyaw sa imo halin sa Convention Baptist Bible College. Ini ang inyo alagad Pastor Ivan Mars Cabillete, kagupod naman kita sa sininga adlaw sa pagpamalandong sang pulong sang Dios, pulong nga nagahatag sing kapawa sa aton mga kabuhi. Antes ang tanan, luyag ko magpasalamat sa imo padayon nga pagsakdag, pagsuporta, pagpangamuyo sa sininga programa bisan pa sa aton nga Bible School. Hagun makapadayon ini sa paghimo sang iya helikoton kag sang iya misyon nga amo ang mag-train sang aton nga mga estudyante, agun nga mangin-equip sila sa pag-alagad sa pulo sa Ginoo naton sa tagsa-tagsa ka mga kasimbahanan o kung sa mga institutions man nga kung sa diin sila pag-ataugon agun sa pagpangalagad. Mga kapastoran naton nga nag-tune in sa sininga adlaw, mayong aga sa imo, kabayang Ginoo magpakamayo sa imo sa sininga adlaw, kag sa mga kauturan naton nga nag-tutukid sa sininga programa DYVS, salamat gid kag kabayang ang Ginoo, padayon man nga magpakamayo sa imo, padayon nga maghahambal kag magahatag sa imo sang imo mga kinaanglanon spiritual paagi sa sininga imong pagpamati sang sa sininga station DYVS. Kabyan sa aton nga pagpamalandong, luyag ko anay basahon ang aton nga palatukuran sa sininga aga, kag imitahon ko ikaw sa pag-open sang imo Bible in Matthew chapter 9 verse 36. Matthew chapter 9 verse 36. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Amo ini ang sadsaran sa aton nga pagpamalandong sa sining adlaw, kag kabayang Ginoo magahatag sang iya pinasahi nga kaalam kag pagpakamayo sa aton nga pag pamalandong kag pagtuon sa sining mga pulong niya. Sa sining aga ang aton nga pagpamalandong nagatigulo, nurturing a compassionate heart. Nurturing a compassionate heart. Amo ini ang aton nga pagatunan kag kabay nga ining pagpamalandong naton makabulig sa imo nga mangin matutom pagid kag mangin malipayon pagid sa pagpangalagad sa aton Ginoo kag imo pagid nga ma-enjoy ang imo pagkakristohanon kag matalupangdan nimo ang mga pinakaimportante nga mga pelikuton bisan pa ang mga characteristics sang isa ka sumulunod ni Kristo. Sa sininga adlaw, we will reflect on one of the greatest virtues that every Christian must nurture in their heart. Kagamoy ni ang ginatawag nga compassion. Nagakabuhi kita sa kalibutan nga kadamo sa pag-antos ang mga katauhan nga aton makita sa palibot. May mga katauhan nga makita naton, ayhan ikaw isa sa ila nga naga-experyensya sing masakit o kung naga-experyensya sang kapigaduhon, may mga experyensya sang masakit sa tagipusoon tungod sang pagtaliwan sang ila mga hinigugma sa kabuhi, mga propiedad and others. Madamo kita sing makita nga mga katauhan nga nagakabuhi sa ginatawag nga loneliness. Sadly, ara man kita sa kalibutan yung sa din, madamo sa aton ang may tagipusoon na nga matiga kag ang aton nga mga kabuhi na sentro lamang sa aton mga kaugalingon kag wala na kita sing pakialam sa iban nga mga katawhan. Madamo sing nagasupier, madamo sing may mga naga-experience sang kasakit, pero madamo man ang wala sing tagipusoon nga nagabatsyag sa sining kasakit sang sining mga katawhan sa kalibutan. In such a world, kita nga mga Kristohanon, we are called to make a difference. Gintawag kita sang Ginoo agud nga matalupangdan ining mga kasakit nga aton nga gina-experyensya o kung gina-experyensya sang mga kauturan, sang mga katawhan sa aton mga palibot. Hindi lamang nga makita naton ini, kundi mabatsyagan gid naton ini. And we will do something sa sining mga nakita naton nga mga suffering sa aton palibot. And this is what compassion is all about. What is compassion? The word passion means suffering. And the prefix com means with.
Buotslingon ang compassion literally means to suffer with. Ang mercy sometimes gina-interchange natin ini sa ginatawag na compassion. Abi natin isa lamang ini ang ila buotslingon. Pero mercy is often a response to someone's guilt or wrongdoing. Kung may nakita ikaw nga sala sa iban nga mga katawhan, nakahimo sang sala, you give them mercy because of the sin, because of the wrongdoing. But compassion, on the other hand, is a response to someone's pain and suffering. So they are two different things. Different response from suffering and pain and compassion. Nabatsagan nimo ang iya nga kasakit, kag you do something sa iya nga ginabatsyag ng mga pagantos. So compassion is not just an emotion, it is a deep stirring of the heart that moves us to action, to do something. Sa Hebrew nga pangunahuna, ang compassion is often described using the image of the mother's womb. Kasubong inisang taguangkan sang isa ka iloy. Ang taguangkan sang isa ka iloy, yung sadiin kung may unod ini nga lapsag, o kung may unod ini nga tao, o kung bata, it nurtures life. Ang womb naga-embrace man sang kabuhi nga ara sa iyang sulod, kagina palangga ini, kagina proteksyonan ini. Ang aton nga mga iloy nga nagabusong, ang ilang nga mga wolf, nagabatsyag ini sang tagsa ka mga hulag sang bata nga ara sa sulod sini. So amo ini ang image o kun ang pictures ang ginatawag nga compassion. It nurtures life, it embraces, it loves, it protects, it feels what's going on inside kag nag-respond ini accordingly. Kasubong sang compassionate heart, it also embraces, it also nurtures and deeply moved by the pain of others. Kag kun naton tulukon si Kristo Jesus amo ang pinaka-perpekto nga model sa ginatawag naton nga compassion. Jesus was a man of deep compassion. Again and again, kun naton matalupangdan sa sinulatan sa Biblia, especially sa Gospels, we read of Jesus being moved with compassion for people, especially those who are suffering, who were suffering, the sick, the hungry, the lost, the broken, the outcast, and many more. Madamo dira sa mga bersikulo nga aton pwede mabasa kag makita nga ang aton Ginoo nga si Kristo Jesus very compassionate. Ang iya tagipusoon nagabatsyag sang pag-antos sang iban, kag ang iya tagipusoon nga may puno sang compassion nagatulod sa iya sa pagbulig, sa paghimo sang mga bagay yung sa diin makabulig nga malampuwasan sang mga nagaantos ang ilang nga mga gina-experyensya. In Matthew chapter 9 verse 36, when he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Also in Mark chapter 1 verse 41, dira nagasiling, moved with compassion, Jesus healed a man with leprosy. And not only in Mark, but also in Luke chapter 7 verse 13, it says, Jesus had compassion on the widow of Nain and raised her son back to life. In fact, madamo pagid sa mga bersikulo sa Biblia nga nagasugid sa aton sang tagipusoon ni Kristo Jesus, ang tagipusoon nga compassionate, puno sang ginatawag naton nga pagkabalaga, kag-compassion sa iba nga mga tao. While during the time, ang mga religious leaders, they often saw the sins of the people. They often saw the impurity of the people, the unrighteousness of the people, the disobedience of the people on the law of Moses. But Jesus saw a different thing. He saw not the sins, but he always saw the suffering of the people. Nadumduman nakon ang ginsiling ni Dietrich Bonhoeffer, isa ka German pastor during the time. Siling niya, we must learn to regard people less in the light of what they do or omit to do, and more in the light of what they suffer. I think ini manaming a reminder sa aton nga siguro ang aton focus
hindi lamang sa pagtulok sa mga sala sa mga tao, kundi tulukon man naton, talupangdon man naton, kagimuan man naton sing igtalupangod ang mga ginaantos, ginabatyag sa mga katawhan sa aton palibot. Nga ikaw bilang Kristohanon dapat mag-nurture gid sang ginatawag nga compassionate heart. Ayhan ang imo tagipuson, very compassionate na. Congratulations kag mga kabay nga padayon ikaw nga may tagipuson nga kasubong sina. Pero kung ikaw nabatyagan nimo nga dawala pa sining compassion ng imo tagipuson, kung ikaw nag-claim nga ikaw sumulunod ni Kristo, we should nurture a compassionate heart within us. There are three things that I would like to share with you. The reasons why every follower of Jesus, every believer of the Lord Jesus Christ, every Christian who claims to follow Jesus Christ should nurture a compassionate heart. Number one, because our Lord Jesus Himself lived with compassion. I just said na ang aton Ginoo ang iya tagipuson puno sang compassion. He has a compassionate heart to those who are suffering. Jesus, as we can read from the scriptures, He didn't just teach compassion. He embodied it. Ginkabuhi ni Kristo Jesus ang ginatawag na compassion. From healing the sick to feeding the hungry, He allowed Himself to be interrupted, even inconvenienced. He poured out His life to others. Kung aton tulukon, ang iya kabuhi was an ongoing display of compassion in action. Madumduman nato ng mga instances ng si Jesus, naglabay siya sa mga borders ng sa diin, ara na hamtang ang mga tao nga may ginabatsyag nga sakit na ginatawag leprosy. These people were outcast. They were not allowed to join the mainstream society because their status, spiritual status, is unclean. Hindi sila dapat magkabuhi upod, magpangabuhi upod sa mga katawhan nga wala sa mga masakit, agud nga hindi makontaminate ang iban ng mga katawhan. And they were deprived, they were not allowed to do religious duties because of their sinfulness, just because of their skin disease. But si Jesus, as we can read in the scriptures, that He would always go to people who are outcast. Kag dito, nakita niya, hindi iya ang sala sa mga katawhan, kundi ang ilang ang mga pag-antos. And He would respond to that pain and suffering of the people. He would heal them. He would cater to them. He would go near to them. And He would help them. That's how compassionate the Lord Jesus Christ is. Nagkabuhi siya bilang compassionate, bilang isa ka tao na nagabatyag sa mga pag-antos ng iban, kag nagahimo siya sa nagakadapat a good nga mabuligan ang mga katawhan sa ila ng mga ginabatyag. Not only that Jesus lived with compassion, number two, we need to nurture a compassionate heart because God Himself is compassionate. It was Jesus Himself who said in Luke chapter 6, verse 36, "Be compassionate, just as your Father in heaven is compassionate." Mga kauturan, compassion is not only an attribute of Christ, but also an attribute of God the Father. If we are to reflect the image of God, since we are created in the image and likeness of God, and then we must cultivate the same heart, a compassionate heart. God is compassionate. Kag nagakabagay lamang sa mga kaanakan, nagakadapat lang sa mga kaanakan, and it is expected of the children to live the same, to have the same heart, a heart that is compassionate. You know, when the people of Israel in Egypt were suffering because of the atrocities, of the abuse, of the exploitation, of the oppression of the Pharaoh, of the Egyptian government, what did God said to Moses? Silinia, I have seen, I have felt the misery, and I've heard the cries of my people. Go and set them free.
Buod silingon mga kauturan na batsagan sang Diyos ang ginaantos ang mga sapagsupir, ang hilibion, ang pagbakho na batian sang Diyos. Kagtungod sini ang Diyos nagahimo sang tikang agud nga luwason kita sa aton mga pagantos. During that time when the people of Israel were in Egypt, God displayed His compassion to His people. God is compassionate. And so therefore, we as His children needs to be compassionate to others as well. And number three, mga kauturan, why should we nurture a compassionate heart? Because number three, compassion is greater than ritual. Compassion is greater than ritual. Jesus consistently showed that compassion outweighs ritual observance. In the parable of the Good Samaritan, He commended the one who showed mercy, not the ones who kept the law but ignored the suffering of a man on the road. Perhaps badamo sa aton ang aware sang sining istorya sang Good Samaritan. Pero sa iban nga wala pa nakabati o ko nakabasa sini, ininanungod sa isa ka tawo nga kung sa diin ginhold up siya sa isa ka dalan dito sa Jericho. Nga kung sa diin after sa paghold up sa iya, pagkuha sang iya mga pagabutang, iya siya ini ginsakit, tubtob nga daw mapatay na ini siya. May naglabay nga mga katawhan, ang una nga naglabay amo ang nag-ubra sa templo, isa ka pari. Naglabay siya kag nagpangalihid lamang siya in a distance, gintulok lamang niya, nagdiretso kag wala gid niya ginbuligan ini nga tao. Naglabay naman ang isa ka temple worker, ang Levites, amo man sa gihapon ang iya ginhimo, nagtulok lamang siya from a distance, naglabay kag wala gid nagniyay ni hoy o nagsilinga, ay kaluoy sa imo, wala niya ginbuligan. Pero ang katapusan nga naglabay isa ka Samaritanhon. Paglabay niya, nakita niya ining tao nga nagahigda sa dalanon nga daw mapatay o kun daw halos na mapatay na sa iyang kaimtangan, ginbuligan niya ini. Gindala pa niya ini sa isa ka balay bulungan kag ginbinlan pa sing korta agud nga mabakal ang iya mga kinanglanon agud nga padayon siya nga mag-ayo. Gincommend ni Jesus ang Samaritanhon siya ginhimo. You know, this story, this parable reflects what matters to God. What matters to God is not our rituals. It is not matters to God is our heart that is full of compassion. Kagamuin ni mga kauturan ang ginatulok sang Diyos sa tagsa-tagsa sa aton. Ang unod sa aton tagipuson, hindi ang himo sa aton mga kamot, hindi mga ritualis nga aton ginahimo sa dalaw-adlaw nga tanan, ukon sa kada Domingo, ang ginatanaw sang Diyos sa aton, ang unod sa imo tagipuson, kung bala ini napunan sang gugma, sang compassion, sang kaluoy, sang anuman nga mga maayo nga mga butang, hindi ang imo mga ritualis nga ginahimo. So mga kauturan, Jesus would always show that ritual observance is nothing kung ang aton mga tagipusoon wala sa ginatawag ng gugma o kun compassion. He commented to the one who showed mercy, not the ones who kept the law but ignored the suffering of the man on the road. For Jesus, the heart that responds to human need is more pleasing than a life filled with religious formalities but void of love. Anon mo ang tanan ng mga formalities kag ritualities kung wala unod ang imo tagipuson sing gugma. Mga kauturan, we are called to be compassionate just like the Lord Jesus Christ. Let us not close our eyes to the pain of the world. Let us not harden our hearts to the cries and suffering of the people. Instead, let us be people who feel with those who are hurt. We move towards those who suffer and act in love as our Savior Jesus Christ did.
Let compassion become the heartbeat of our life as Christians, as followers of the Lord Jesus Christ. Let us be reminded of what Paul said in Galatians chapter 6, verse 2. Bear ye one another's burden, and so feel and fulfill the law of Christ. Let us go and live with compassion in our heart, and let us continue to help others out of compassion. Let us take a moment to quietly examine our hearts today. Pamangutangi mo kaugalingon. Have I grown indifferent to the suffering of the people around me? May pakialam ba ako o kun wala? Do I pause long enough to listen to the cries of those who are hurting? Have I allowed the love of Christ to soften my heart and move me to action? Compassion is not always convenient. It may require our time, our resources, and even our comfort. But when we allow the heart of Jesus shape ours, we begin to see people through the eyes of Jesus Christ that are not quick to judge, but very quick to love. Let us pray that God would give us a heart that feels, eyes that sees, and hands that help people. May our lives be a reflection of the compassionate Savior whom we follow. And may people experience God's love through the kindness, through the empathy, and the action we offer to them. Mga kauturan, let us nurture a compassionate heart just like that of our Lord and Savior, Jesus Christ. Abiyan, salamat sa imong pagpamati sa siningaga, kabayan ang Ginoo, padayon nga magpakamayo sa imo, upod sa imo bugos nga panimalay, upod sa imo mga kauturan sa iglesia, kabayan ang Ginoo, padayon nga maghatag sa imo kinanglanon, kabayan ang Ginoo, padayon magagamit sa imo kabuhi bilang iya palaagyan sang compassion kag blessing sa iban nga mga katawhan. Abiyan, salamat sa liwat kagang Ginoo, dalayawon sa sininga aga, sa iya tanan ng himaya, ang tanan nga pagpasalamat kapag dayaw. Sa liwat, ini ang inyo alagad, Pastor Ivan Mars Cabilletes, ang Convention Baptist Bible College, kabay ngang Ginoo, magpakamaayo sa imo. Amen.

0: aking amang nasa langit, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako sa pag-aakalang hindi niyo ako pinakikinggan. Labis po akong nag-aalinlangan sa kakayahan niyong tumugon sa mga dalangin ko. Akala ko, hindi niyo nakikita ang mga paghihirap ko. Ang mga pagdurusang matagal ko nang pinapasan. Nawala na po ako ng tiwala sa inyo. Akala ko, hindi niyo ako mahal. Pero salamat po. Sa kabila ng maliit kong pananampalataya, nananatili pa rin kayong tapat. Inakay pa rin ako sa daan ng katwiran. Panginoon, patawarin niyo po ako sa pag-akalang natutulog kayo.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

ka, mga abyan, kag mga utod sa Ginoo sa atong programa Wonderful Words of Life. Ininyo alagad, Pastor Tito Hope Batikados, nagakalipay gid ngang pulong sa Ginoo magalabot naman sa inyong apuluyan, kag gabay pa, makabato naman kita sang pagpakamaayo sa pulong sang Ginoo. Salamat gid sa inyong padayon nga pag-tune in kag pagbantay sa aton programa. Ginakalipay gid nako ng inyong padayon nga pagpamati sa pulong sang Dios. Kabay pa nga sa siningation sa aton nga pagtuon bag-o naman ini nga series about great statements of the gospel. Ini maghatag naman dako nga mga pagtulunan sa aton kag labaw sa tanan makasugid kita sa maayo gid nga balita, no? Especially sa mga tao nga wala pa gid nakakilala kay Kristo Jesus bilang ilang personal nga manluluwas. Importante gid ini nga mapahayag naton sa kahanginan kay ang pulong sa Ginoo nagapatigid kita nga ini magabalik sing wala sing pulos. Once nga ang pulong sa Ginoo masabog, nagapatigid kita nga ang pulong sa Ginoo may ara gid sing gahom kag magatandog sa mga tao nga mabatian nila ang mensahe sa pulong sang Ginoo. Now ang unang great statements of the gospel diri aton pagatunan ang the first promise of a redeemer. The first promise of a redeemer. Ang atong text makita naton sa Genesis 3:15 nga nagasiling, "And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel." Genesis chapter 3 verse 15. Next, nga kamatuoran o kung declaration sang kamatuoran sa Genesis 3:15, hindi ilang God's sovereign love for all mankind, the existence of a personal devil, Eve was the first woman and the mother of all living, dason ang natural virgin birth of our Lord, ang ikalima nga declaration amo ang the essential purpose of the incarnation. The essential purpose of the incarnation. So nga si Kristo Jesus nagkarigid sa sininga kalibutan. Ang iba nagsiling, nagkari siya tungod kay siya ang aton teacher or siya aton example or siya ang aton nga great reformer o kung ano padra nga mga rason sa iban. Pero abyan kag-utod si Ginoo ang Genesis 3:15 naghahambal sa aton nga nagkari siya sa sining kalibutan. He came to die. Sa di naton ina makita sa Genesis 3:15, sa pulong nga nagasiling, you will strike his heel. Here is a reference to the first advent of Christ and to his suffering which was to take place on the cross of Calvary when he was to become our sin bearer. Kagin confirm ina sa John 1:29, "Behold, the Lamb of God which taketh away the sins of the world." May mga damo pakita nga mga versikulo dira, just like Psalm 40 verse 7, Isaiah 53:5, 2 Corinthians 5:21, 1 Peter 2:24. So ini nga mga versikulo naghatag gid sing kamatuoran kag pruba nga atong Ginoo nagkarigid sa sininga kalibutan sa tuyo nga maghatag gid sing kaluwasan sa aton. Sa diri pa lang nga bersikulo sa Genesis 3:15, gin pa hayag na nga daan, kagin pa at hag na tanan sa aton. So what are we going to do now? Ha? Amuna nga, hindi naton daw sa wala lang ang Ginoo. Hindi naton malangulango ang atong pag-alagad sa Dios. Importante nga ang kabuhi naton, ara gid ang aton tinagipusoon sa pagsunod dira sa Ginoo. Tandaan ta, nagkari siya kay may ara id sa tuyo agud nga luwason ikaw. He was born to die. Revelation 13:8. And thank God, he did die. Gintuman niya gid ina nga napatay siya sa cross sa Kalbaryo last 2000 years ago. And there was no other way in which we could be redeemed.
ginpaatha gina sa 1 Peter 1 verse 18 kag verse 19. Paagi sang iyang kamatayon sa cross, kita makadangat gid sang kaluwasan. Ika-anom nga kamatuoran o kung declaration sa Genesis 3:15, the second advent of our Lord and His final triumph over Satan. The second advent of our Lord and His final triumph over Satan. Sa liwat, ang Genesis 3:15 not only declares His first coming, Hebrews 9:26, but His second coming also, Hebrews 9:28. Ginpredicted sa Romans 16:20, kag Revelation 20:10. And praise the Lord nga ang kamatayon kag ang pagkabanhaw sang aton Ginoo matuod gid nga buhi siya. Wala siya nagpabilin sa kamatayon, pero nabanhaw siya. Kag nagsaad siya, magbalik sa liwat sa ning kalibutan, kwaon niya kita ang may ararang relasyon dira sa Ginoo. Pero kung wala kita relasyon sa iya, hindi gid kita makaupod sa iya didto sa iyang gingharian. Masubo gid kung wala nimo nahimo ang imo desisyon sa pagbaton kay Kristo Jesus nga imo nga manluluwas. So again, when He comes, again Satan will be overthrown and cast out forever. Kaginama niya dahil ang lugar para sa atod nga mangin. Maupod na natin ang Ginoo, tub-tub sa katapusan. Daw ano katahom sang iya mga saad sa iyang pulong. Hupta natin ini sa atong tagipusoon. Kay nagsaadid siya magbalik liwat kagkwaon niya kita. Ang may ara lang relasyon sa Dios makaupod sa iya dito sa iyang aging harian. So look at Isaiah 11:9 kag Revelation 21 verse 1 to 4 ginfulfill ya ini nga kamaturan. Sa liwat, ang second advent sang atong Ginoo kag ang iyang final triumph over Satan gin-declare na ini nga daan sa pulong sang Dios. Katapusan nga pag-declare diri sang kamatuoran sa Genesis 3:15, hindi lang God's sovereign love for all mankind, hindi lang the existence of a personal devil, hindi lang Eve was the first woman and the mother of all living, hindi lang ang supernatural virgin birth of our Lord gin-declare diri. Ikalima, gin-declare pagyid that the essential purpose of the incarnation, kag ikaanom gin-declare pag diri the second advent of our Lord and His final triumph over Satan. Ang katapusan nga declaration sa Genesis 3:15 amo ini ang the truth of Romans 10:17. The truth of Romans 10:17. Kag ang Romans 10:17, so then faith cometh by hearing and hearing the word of God. So this is wonderfully illustrated in this early chapter of Genesis. When Adam and Eve heard the Lord's pronouncement and His promise of a Redeemer, faith was implanted in their hearts. So they believe what God has said. Paano natin ininabalaan? Again, Genesis 3:20 gin-declare niya ini. Eve was not then a mother, but Adam had the faith to believe that she would become a mother and that through her, the Redeemer would ultimately come into this world. Thus, ang story nag-endery with the beautiful pictures sa Genesis 3:21 of Christ, our righteousness. Kagin confirm ina sa Revelation 19 verse 8. Abyan utod sa Ginoo, daano katahom ang pag-declare diri sang kamaturan sa Genesis 3:15 sa pito ka mga declaration. May ara ka pa bala sing pagduwa-duha sa imong pagtuo sa Ginoo sa ta sa siningation? Kumusta ang imong pagpangalagad sa Ginoo? Kumusta ay hanig imong kaangtanan subong? Wala ka bala nag
pamangkot sa imong kaugalingon kun din ikaw makadto kun ano matabo sa kabuhi mo? Wala ka ba na nagausisa kun ano ang dalagan sa aton panahon kag ano ang buwas damlag nga matabo sa kalibutan sa ulihi? Kung damo kita mga pagduwa-duha, ang Sabat ara lang gid sa pulong sang Dios. So gani ang akon pangabay sa imo, hindi ikaw magpalayo sa Ginoo. Palapit ikaw sa iya. Kaya ang Ginoo willing gid magbulig sa aton anytime kung kita magpaubos sa aton kaugalingon, mangayo ka patawaran. Patawaron kita sa Ginoo. Tuwi nga ang Ginoo maghatag sing kaluwasan sa imo. Batulan siya. Kaya amo inang paalagyan kita makadangat sa kaluwasan kag makakadto sa iyang gagangharian. Samtang mahimo mo pa abyan, amo ning insakto nga tion nga magpalapit kita tudtod sa Ginoo. Since may chimpo pa, lantawa bala ang dalagan sang panahon. Grabe na ang kalautan. Grabe na ang sitwasyon daw kung isa daw magaduwa-duwa kita, ano niman? Daw galalain ka na? Pero hindi ka gin magdula sing paglaom sa Ginoo. Hupti ang mga pulong sang Diyos. Ang iya saad, gakatuman gid. Kung natuman ang pagpahayag sang iyang pagkatawo, kag natabo gid ina, how much more sang iyang pagkariliwat? Kag amun lang aton ginapaabot. So abyan utod, palapit ka sa Ginoo. O si saa lang gid ang imong kagalingon, pangayuan mo, patawad imong mga sala. Tuhuin nga si Kristo Jesus na patay kag nabanhaw. Kung batunong mo siya sa imo tagipuso, nagsad ang Ginoo, maangkon gid naton ang kabuhi nga wala sing katapusan. Amo ina ang pinakaimportante nga butang nga mahimo nimo sa imo kabuhi samtang ari ka sa ninyong kalibutan. Then after sina, pangitaa siya. Pangita ang pulong sa Ginoo. Pangita ikaw sa iglesia nga makabulig sa imo nga magtubo ang imo nga espirituwal nga kabuhi. Iglesia nga nagatudlo sa kamatuoran sa pulong sang Dios. And I believe tuyan ikaw sa Ginoo sa kamatuoran kun ikaw tuod nagbaton sa iya. Akon pangamuyo nga kabay pa nga maghatag ang Ginoo sa imo sang kalinong kag kuha ang imo mga pagduwa-duha sa ligi ang Dios kay ang Ginoo gid willing magbulig sa aton kung kita ihatag naton ang aton bugos nga tagipusoon sa Ginoo. Salamat liwat sa inyong pagpumati diri sa aton programa Wonderful Words of Life. Ininyo alagad Pastor Tito Hope Batikados. Ang Ginoo gid magpakamaayo sa aton tanan. Damo gid nga salamat.

Madalas ang buhay natin ay nakakalito. Di natin malaman kung bakit nangyayari ang mga bagay, gaya ng lindol, baha at ilan pa sa ating mga nababalitaan. Sabi ni Yahweh, aking ituturo ang iyong daraanan. Ako sa iyo'y magbibigay payo

kita'y tuturuan. Awit 32:8. Kung ikaw ay nalilito sa mga nangyayari sa Pilipinas, idulog mo sa Panginoon yan sa pamamagitan ng panalangin. Nasa Kanya ang katugunan.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati.